0: ang saan natamanon ang kinaban. Kapalibag sa huli kang salanggi, asin naman ang lipo. Kabinit, bikwi, dadakin ang pagkasi ni Barra. Dahil kaming kandi mama. Susipat sa kaming sumong agrogar. Kapili kami lumakon sa kalinalasin mat na pang krisura. Basya. Mo koryo ipami bi no redis da bi mo kami
1: ibrata asal da akan tunay na kan tutong ibanan o 9-1-9-0

0: mare aga po da sama tut ni man yum ai ngung bag talaga ga ini mitui bako sagam pag ang mga partner din mo at madalogan na ako sa bill this time on sar kanal audience mara para oma ikamo siring man ang satuyang pagbate sa satuyang mga tricycle driver drive at nya pa jack kuan in turn ang mga tong mga para siya pong tanyan ya on do publiko kan ting na dyan sa action ang nakamon ito mga opisina sa privado iba siguro na or so sa inda pong mga dong kain man kamo sa mga oras na ini dong kami na okay dong sa mga well Petsa San ka Agust sarong espesyal parang unika i ka na unika Leslie ang komp o kaya birth ngunya sabi ng alam na yung mata Dorothy Faye o kyo amang kuya di na in ng sa bagay she go up din din hapers sa kuya nag-aadal ki tibad lamang ay bugas yun of pinahal ako sa ano po suman bulan na internship sa sabi ay nakit Marcolita
1: kinaba
0: so inut baga ikan bi o ni Marcolita grabe nga so sure pag imanikan mga taga UP ni rulo ko na PNP din bit na ako sa kunyan the chapel

0: Okay, diretso na po kuyang programa ngunyan pong pagkaaga. Ano? Ani ga kowa nan isa anang national picture diyan. Sa speak ara mong ansi. Mawag an verse pipi.
1: Kina
0: man ni tipan Senate President ni government kis diyan nagluluhi. Sab ga kamo magpatyan mo tama. Kakakamag ta sabi ko kung isin lipsitad. Kaya rin kung kita ni paano ako ba sa nakitang sa kita. Di ko na kahit mga ansang tapong nabay sa ito mga ito sa kan lamang is nag ni ang pagkakan sa alkalde lina ang biarn ipni pa ang pisti pa iba kan mga sabi pag mayo ibalak kung patun hindi pa man pa jak paghalra malibot na duman si iyo po yan bitin na na okay po da para mali ko po ang gustong takon ko ang gran oran tapga umu anse kay mas bigla an ya guni iba pa an kay ako ni ng kablas yon kan para bi il ko ti an sa na gors nin na an bag bos mga to ha in or small sensor ata tuya ka ngan pero yun akti o sa barang nung sa ganyan mo aras ansing tatida marapad siya ini drapa in salado sa atin ay parahan yan dapo ang nasanaan sa et po ang hero po ang magpapakasin sa stinas to ang mga

0: natutunan na nga mali pinaimportante kay Oritani Shell di for hours natugang serbino na ang pubs niya ka sad mo na kita ki mentionar te pat prior para ta control gos tumatak to market tarfo bugta ka no pas kar nga magkakala mga para pero o mo papaun ta na kain ang nga is na wakan makakan na pagmang na panyo yung kay LD sa tabak tapin paun ulam dumang nga sabi po yan ang kamo paglail wakan sa inyong mga magkakan na lois nur na po ka na pir ah for igdi ko pipiro mating makan sa tuya dan sa presa singus at ninda palakwa na para permit boss o kito sa ita wans ita igusha na inim aray programa ka pada yan mong mga bit sa man ta papigdante sa na siguro sa spisi na ano ka ah pinulip na ay kamila bang ito yung sa nandigo niya talamang susugoong mga niyo that's all about masurbat di pina so dali ang pagkain na pinangangin sa nung kita sukus na nilog kay mabilis mani sa jay ang smakya sa amtutli paaram na ang balikan niyo yung misa na inuber biyangan na siya alang may pospatom kita niya na babaka sa biya mga so siyo ma por bipo di na nan recurles to di na na pwik yus ka en na para saan putya ba nagpapahit ni kos isin ha inin ko gani ang opera yan takan mo para lang maitom ko maeng kilos tak mga negosya sa bital na mga tap o yan ano o nin pigara na mahabog asin ka iguanin nin ka hali ubi mando di nga ni ni panribo kita di may nasa bolok bol sabi net level mabakir mo kanyo din mahitalks irif ang bulkan sapretari baka nagdigban to ni sama panbun panglara ang kidad milinaw ha tipon ma halam dita is na bikin na naka sama asain ti pagbapa ni po
1: yu taram
0: kita hamsin marain ikon bidon ang baguon sa lideres sila magdrama ani ni aigan ini well ni napsupir na bu ugang baga ay mamkin dalan ah ni linsan go batong busa eh tama mga tugang kamod on adi kay re official adi duro kan eh bi na gua ko snagging kajer sorry sab ko yak ene tango ko sala empre ko ko laman sa ino sarong tong eh lawe sarong sa apat down mo na ko ikaliga wantran kay komisyon usan ni aligle pro ko mani mare sa mga kibagas naman sa nanatim kaya nalang sa lalipok na ay businessmen yan o halas yan na lang mga chataklam patunda kay kripisyo ko ngayon kala ang lo ano yung para pagkutos sa namang di sa mga snapay kakikaya ay sabi sa tu yun ay ang di grapo tama sa tawan magkakisidan ang prok na ilatad yun sa gaan ang magdukunan sa tatuyo langan mang pagpun mo ang radars at ang kakakapuka sumpit sa o mga akat sige yo hindi ka oy good na po no ne alam mo ko tiba feedback ni ang
2: ginabi sa circle sa limot
0: kung ganyan kaya on mantaba
2: nang sa hamon po ya is
0: good ka nang barang mimit
2: purot
0: po padam pi mag
2: ma o ma na ito talis po kang ukay
0: kunya ni
2: magalay mo
0: mga
2: nakaag ina kwa sa meters po ini swan po yan charm si siya po nating
0: matat
2: matawag kang ay espebo po ni risong so pumula nin po kang pagkumitar kang big dami
0: kay
2: po so suka point na nib na kang sabi man ibang pa ni kay parkagom na
0: ibang yan rock dyan kan mikro ito ni kitang tuya tib dep go kaya po di mga kisidig nakalkabiyan na nga ni kag ini usan karoy sa isang
2: parang po sa gabong ko yung buhay sorry po kung na tingin kayo maan ka so kasi ang blind lang mang
0: papaw
2: ining to
0: tagi sige di ilipos magabang di na mudi bako ko agad ko dadangog programa ko ba ang gabos may sing dumang sa magayad lang may sobra madara sa walang radya ng katag paski makamakni kayo manungog sangon yung prikab sa yo ang nanong ni ama kan di din yung minbad na kita mugsas niya

yan on yan blun pa din long all isi para dangog niya mulo sige siya na talaga gas may mga sa house niya good boy house san proxy sa ko ni ka ihi sana bread morning sir maraming banda good morning Dion ay radakul sa kapit unin na pero mga kung mapagino na base memes Robert Pin well kundol Kaur Asuncio Jane Pedro Lanal good morning Chas Borja Mahako de Hector El Monte and Shirley Serang Gumba Gladding Binasa Dean Bonipo sa Anudig ay tabako sunaran maan dyan sa Urakan Pig Bilag subo kanakot na dyan Bonas na isa mo alas kumain di yan yun maray na po sa buong akin bako tipyo silim silji manin issue pag nagbakwar na naman ni ba maduko nga ba humus nga ang rima feeble pit of voices mo ba po sa alipi alados mga simuras di na nga anma yun dahil na po mani itong nagkalma mambaga bigla gira ako papa kita dyan sa buto bi kabring po salbe nasa urpaw na nakaistar ang hawon man kan mga priority duwa ista tapos Jack sana nakaistar kinaban happy birthday po sabi ni Oyo Cherry Car mani do kita makapadano sa akin makukunyan ano mararaot ah tara mata dayo man kitang kunya tina sa na dyan ang pahe. Pinain na sa... Ano? ah? Para, good morning po. Watching po di Quezon City po. Slolo, shout out po. Bita ang ganyan kay mga tan. Manis is gasursugon. Bito kaming tayo. Ano ini? Kasagi? Shout out, Roy. Basawi na. Rika, nakulong ka ni Anisha. Bara kaki basura. Alang tako aid. Di oski. Mo si Roy dyan takagira. Man, kima door gira nga ni Roy. Ya, nabi kay seba na miso mo. Happy birthday man. Ayo po. Napadit. Mang nagatman. Sa mga magtatakta ka dyan. Doon. Tempi. Matural. Yan sa ito. Klaro question sa na anda pa. Sa klaro. Na. Abo ko. Isu. Sa pasanang badem. Pigbabarasa man. Para kung ba. Sa mamo di share ko sa nas pasipagitan sa sanglulak mga nag-plug rin nga LGUs nagdadang mo ni ang G-A-C-T-R-S ang yan man ni G ito ng sepang tulala na mako ang tupli na kung jing pangajaya awram kapwa ang usbala yuya bay o ang sa G sa pagsunan ka tanpa ka o at o kagun all hours gab ganan sa og sa indong ima ikatulo iyan tayin tapod sa nangapan ng pagkakasin sa nangangapan ko tanay napag-usan natin ah men's pa-shout out pirming yeah yeah okay na po ah an mang kung may nasuspind masuspipat ka napag nagaldi maparam na ko pangalit this month ay tima mo kaya ng salat on manig this it sa lindo pa yun in sin Pab ng may sibate, salamin. Ang glano gaw sa isang tutahin. Enjoy your day, Tuesday. Be with your love. God bless. Sa inyong naram at so, hindi ko asma. One Radio. MS News and PS. Balita. Pagka in one news. Ang dupikwan. One news. Ang lubo. Kapasod na. Tuesday do. Christ ina. Pili. Pili. Pili.

0: Well, good Thursday morning. Kamusta na ba ang health mo, Katalubo? Ako pa si Cecil Amog at may good news sapagkat alam naman natin na mahal nga ngunyan na magkasakit. Well, ngayong mga panahong ini, kung kaya naman na bilang tugon na sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makatulong sa gastusin ng mga Pilipino sa pagpapagamot at maibsan ng obligasyon sa pagbabayad ng buwis ay mas pinalawak ng Bureau of Internal Revenue ang sakop na VAT exemption sa mga gamot. At narito po, yung para sa kumpletong listahan ng VAT exempt medicines ay maaari ding magtungo po sa page ng Philippine Information Agency. And of course, i-click lamang ang naturang news article. Sa isang press briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro that the Department of Finance is still refining the proposed progress bill and other tax reform measures. Dagdag pa niya, sa ngayon ay inaaral pa di umano ng Department of Finance. At alam naman daw po ng ating Pangulo na kasalukuyang ito ay binubusi OF. Kasi nais pala ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na... So hopefully ay madang mga tax exemptions, tax relief, ano? Para yung mga manggagawa. At kung kayo po ay may kahapot, mag-text sa 0962-409-667.
1: Work in your office, work from home, anywhere. For good work habits, professional ethics, work relationships, and our workplace success, here are our tips with Cecil Amog.

0: mo bang iyong pa... Nagpag-aaral ng nag-grad ng ha...
1: Nag-aantari ko nakapagtapos.
2: Ako, linapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag mang hinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lang alas 10 na One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
3: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lang tapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text 962-409-3467 at 0928-646-4295.

0: 0962-409-3467, 0928-646-4295.
1: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo Als. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
0: Talubo Als, this coming June 17th, sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo Als, Talubo Tabako.

0: characters. And kung i-rate ko po, siguro 9 out of 10.
1: Wow. Wow, talaga, nine. Ah, talaga? So, na, bilang isang law student, talagang makikita mo, no? Yung expertise, yung kanilang, well, ano, yung kanilang, di ba? In other words, yung, they really are, they really know what they're doing. Ano, tama ba?
0: Yes, yes, opo. As in, makikita mo talaga na, batak sa experience yung kanilang the way they present their the way they conduct themselves in the impeachment court. Napaka ano po husay.
1: Kaya lang siyempre, no, medyo nag-iisip kami naman din, ano, na mga nanunood din. Yung mga style, halimbawa, ni Attorney Lorna Capunan, ano, siya yung private prosecutor, ano, ng House Prosecutors panel ng mga ano ng lawyers. Yung style niya, yan ba iginagawa talaga sa korte or hindi? Talagang yun nga, kaya ito yung part na sinasabi ko na parang they know how to play yon, to play on us. Alam nila kung paano paano ba yung paglaruan? Hindi naman paglaruan, ano, for lack of a better term, or paano mag-project bilang isang lawyer. So, yan ba eh allowed in court? Sa isang normal court? Yung halimbawa, yung bongga kaday, yan, arugaan, di ba? Siya ganyan, bongga kaday. Tapos, manunood pa raw siya ng Odyssey. Sabihan talaga ang presiding officer na manunood pa. At saka, by the way, they are very liberal on her, ha, towards her. In other words, hindi siya pinagsasabihan, no? Bihirang-bihira nga siya pagsabihan ni presiding officer, ano?
0: Well, ako naman po, I can't really say, kasi never, kumbaga, very little lang naman po pa as of now yung experience ko sa observation sa court, inside the court.
1: Uh-oh.
0: So, again, sa impeachment po, hindi po siya criminal, civil, or administrative in nature. So, I do think na sa mga, since it's an impeachment trial, so medyo talaga pong liberal. And sa mga court proceedings po kasi, of course, it has to parang may procedure po na sinusunod and very, kumbaga, strict din po talaga siya.
1: Very formal, pero, no?
0: Opo, formal. Pero sa mga, during our classes, may mga nakukwento naman po yung mga professors namin with regard dun sa mga experiences nila inside of court. And they would say na ibang-iba daw po talaga kapag ka nasa court. And as for me, in my experiences, kapag ka nagko-court observation kami, I haven't witnessed yet na kumbaga medyo light yung atmosphere.
1: Di ba? Hindi.
0: Kumbaga, nagtatawanan yung mga people there. Pero, sometimes, may sinasabi din po yung mga professor namin na nakadepende sa judge. Kumbaga, yung atmosphere doon sa loob ng korte, nakadepende din po talaga sa presiding judge. So, may mga judge po talagang super strict. May mga judge naman na medyo light lang yung atmosphere. So, yeah, and dito po talaga sa impeachment, napaka-entertaining po. Kasi, yun.
1: Napaka, ginawa niyang entertaining actually ni Attorney Lorna Capunan. Pero, sa mga interviews sa kanya, intentional daw yun. Di ba? Oo, yes. Intentional yun. Kasi nga, gusto niyang mangusap dun sa mga tao, mga madlang people na nanonood. Tulad mo at tulad ko, ganun eh. Kasi nga, di ba, sabi niya, ayoko naman silang i-bore pa. Nung nakaka-bore naman ta. In fact, sinabi rin niya ni presiding officer, di ba, ayaw na nating i-bore pa sila. Di ba? Yung mga senator judges at yung mga nanonood nitong mga technicalities na ito, di ba?
0: Yes.
1: Okay, sige. So in other words, ganun talaga rin, ano? I think yun din ang ating ma-expect, no, sa isang impeachment proceeding, hindi siya as formal, of course, as as a regular court.
0: Yes, yes.
1: Oh,

0: Oh, so pagdating naman sa defense, no? Masasabi mo sa kanila. In fairness, ano, sabihin ko lamang ano, especially si well attorney Poa, no? Si attorney Michael Poa. Makita mo rin yung decorum niya, no? Na matagal, yes. Makikita mo na matagal na rin at veteranong lawyer, tama ba, yes. Abby? Oo.
1: Yes po.
0: Mm-mm-mm.
1: Well, sa defense naman po, yun po, very ano din po, kasi defense, so more on talagang kailangan lang nila i-rebut. Kailangan nila i-rebut yung mga ini-stipulate ng prosecution. So, I do think nakadepende po siya dun sa, kumbaga, lawyer na, yung counsel na exam. For me, po, ano, galingan din po.
0: Diba?
1: Then yung national. Mga alig. And at this, admi yung the way access.
0: Very, ano?
1: Tignan ko po. Kumbaga, makuha ng sagot. How would, sa counsel, as a lawyer. And, very,
0: serious.
1: Sometimes, hindi yan nakukuha ng sagot. Mas, kumbaga na, okay, I will serve.
0: Diba? Ang ano, as katin ninyong loob. Kasi you meant, syempre, mo yung body. Pagka parang ina-witness, parang nangyari kay Senator Amy, di ba? Kung ina-away mo siya, eh talaga i-challenge ka rin niya. Kaya itong si attorney, tama ba? Kasi actually, ang nagsabi na aawa, huwag mo akong ina-away, pero in the first place, kasi siya, ano na siya, no? Ano ba yung tawag mo doon? Si Senator Amy, very... challenging na kasi siya. Kaya, yung kang isabihin, yung witness ni, kaya sabihin ko, marunong din mag- Kaya, pagdating kay Senator Amy, makita mo, talaga siya hostile ba?
1: Argumentative.
0: Nagiging argumentative, ano, si Attorney, no? Si Attorney Roderick Quamil. Tama ba ako?
1: Well, sa, in terms of strategy, a lot of factors po talaga ang
0: involved.
1: Siguro, I can, like, sa perspective ko po as nanonood, sa observation po, I could really say na sa demeanor po ni Attorney po, wa talagang naturally, siguro parang ganun po talaga.
0: Oo, mukhang ganun talaga siya, no? Yes. Very likable.
1: And yun po, yung sa professional kasi ang talagang napaka-important. But yeah, sometimes nagagamit din po siyang strategy.
0: Oh,
1: I don't think in his case, talagang not just that.
0: Because at one point, 'di ba? Parang sa panaano ko, parang nakukuha niya rin yung loob ni Attorney Roderick Quamil kasi 'di ba sasagot ang tanong, sinabi ni Attorney Kapunan, "Hoy, huwag mo sagutin 'yan." Sige mo sabihan niyo "Huwag mo sagutin 'yan." So 'yun, hindi nangyayari sa korte. Pero 'yun lang nga. Well, siguro kaya kinikwento sa mga katalubo natin na hindi pa nanonood at nakikinig ganon itong impeachment trial. Makinig at manood kayo din, di ba? Wag yung puro reels. Di ba? Kasi, di ba, you mentioned na hindi siya, kumbaga sui generis siya, no? In other words, it's its own. Hindi siya criminal, hindi siya civil, and political, di ba? At the same time, political. And so, meron ding bentahe, di ba? We react dito sa mga napapanood, di ba, sa impeachment trials. Pinakikinggan yan ng mga Senate, ng mga senator judges. Di ba, Abby?
1: Yes. Yes po. Kailangan po talaga, I do think siguro after nitong impeachment trial, siguro baka marami yung maenggan yung mag-loss.
0: Oo, ano? And tayo rin, ano, bilang mga maumayan, maganda na panoorin din natin, di ba? At least, halimbawa, yung mag-alat din, ano, ng panahon na makinig at manood. Well, sapagkat, i-impeach nga, ano, ang pangalawa sa pinakamataas, di ba? Na opisyal nga bansa. So, may say tayo talaga doon, di ba?
1: Yes, and it also calls for yung active involvement and engagement na din ng mga Filipino people in general.
0: Oo.
1: Na, yun nga po, I was, you know, kapag ka nag-scroll sa Facebook, may mga times na, syempre, yung mga news outlet,

0: responsive sa giging ng trayari po ngayon. Oh. Yeah, student, Makidis is still at ni Tate Audit. This is public at nanggaling to sa pantayan po talaga. May masis na kinakaw, dapat nag-vote yung nag-lose tayo ng taong bayan.
1: By the way, meron itong survey na sino sa ng 8 out of 10 8 out of 10 mga dais na 10 residents sa on. Another verse sila gusto pag labalo. So, nakaka yung nitong impel na ito. No? Yan, article 4 pala na article. Out of 4 Philippine na hinagusto yung residente. So, yan. Meron to. Ng mga yung paglalaka ebit na
0: yes
1: di ba that's ma din mga critics din no nila yung siya ang yun sa batas no 8 out of 10 Filipinos doon na yun ng more 8 out of 10 ito yanta ng bisip ating pangulo. Okay, marati is divorce and really ay namin ano matagal pa and proceed.
0: Yes,
1: okay, thank you. Abdaso siya nga po here. Wow, sa Big College. At ang tungkol, no? Anong atayo doon sa ating sinusundan sa impeachment proceedings laban kay President Sara Duterte? Anong article na po tayo, Tabi? So, sit nyo ang tamang sagot o di kaya ay i-text sa amin sa 0962-409-3467 which are we on? Ano? Sa day 13 ng impeachment trial ng ating president.
2: Stories that warmed, that inspired, success stories that and encourage. Here is our story for the day with
3: Noong 1960, ay mayroong isang lalaki na ang pangalan Roger Strode. Sa hindi malamang kadahilan, si Roger ay unlag o nawala ng siya ay dating isang karpintero at nagsang sans company. Ngunit dala ng kanyang madilim na ang kanyang buhay sa hinaharap. Subalit siya ay ang kanyang kalaban na hindi siya basta-basta susunod sa tulong ng kanyang asawa at mga kaibigan, aral at tinakurso sa pag-aabugado. Kanyang pagtsatsaga, siya ay nakatapos ang Illinois noong 1970. Nagkaroon siya ng dinudumog ng mga naghahanap na is ang kanyang pahayag ni Roger. Hindi siguro isang abo, hindi ako ang paningin. Salamat sa tulong sa akin. Tunay nga po na fire at nakaka-encourage sa buhay ni Roger Strode. Kadalasan kasi ano kapinsalaan, pag-asa sa tao. At kapag nasadla kalagayan, ang tingin ka agad sa sarili ay wala nang saysay o ang tao nga ay maglakas ng loob. At madalas ay nananatin sa mga mapait na karapangit na pangyayari sa buhay na mapuno ng kapaitan. Tandaan po natin ang ating buong kamay na marunong magsama Panginoon. Kung tatatag at mananatiling nagtitiwala sa Diyos, tatanggapin natin ang mga hamon sa buhay, maging anuman ito, ay matutuklas at sa baligtad na paraan bang pala ito sa tamang pagsulong. Sa awit 73, talatang 25 at 26 ay sulat. Sino sa langit kundi ikaw lamang, pa'y aking kailangan. Puso kung nanghihinam, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Ibigan ang Panginoong Hesus ay laging nakahandang umalalay sa atin ng ating pagbagsak at mga kabiguan sa buhay. Nariyan upang ikaw ay muling ibangon at bigyan ng lakas upang makapagpatuloy. Numan ang kabiguan na iyong nararanasan, huwag kang susuko. Habang buhay, asa. At ang ating pag-asa ay ang ating harihan. Ang Diyos na sa atin ay tunay na nagmamahal. Nangin. Diyos Ama, salamat po sa iyong pangako na kung kami ay lalapit sa iyo at magtitiwala, hindi mo kami tatanggihan at hindi mo kami bibiguin. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng mga kabiguan at paghihirap na asan. Kami po ay nagtitiwala at naniniwala na ikaw nga ay nariyan upang kan at bigyan ng pag-asa sa aming buhay. Sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan at katataraw. At maraming salamat po sa iyong biyaya at katapat. Ito po ang aming dala ng as at pangis. Amen.

pag-aga sa inyo. Kayo, kay Osang, kayo makinig sa 0.31 tindogo na. Kayo, makinig. Patayin ko talagin ko yung radio ninyo. Kayo, tindogo na tayo.

0: in Tabacong Cities, 91.3 Watt FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga. Ikaw na lang tindugon dyan. Ito, tindugon na. Kahit kayo kay Osto sa 91.1 Radio, tindi kayo makinig dito. Patayin yung radio ninyo. Tindugon.

Ngudoy, nagmula pa sa kidako, aing walang kalupat-lupat.

Kamu tak ambil ke suud ma? Na. Portion ano, para ipayan portion tabi kasud. Wala kay kitang unyan. Ma Erickson para po sa barangay sa Lakay, Avang. Siyosang tabi ini, maribuko na naman. Same. Hanggang alam kaaga, tindugo na. Dapat ikaw, tindugong ka naman. Kabus tabi, tindugo na. Tindugo na. Haruta. Na naman ako. Kis- ano? Osa? Kapatigalat ng yan sa luwas kang harong mo. O yan dyan. Ay, kay. Sunday.

Dahil masasala eh, kung dot ko bagay ko sa ilan kung ano iya. Nakjabing ika kung ilam naman ha. Pabasa mo sa okay. Nailing rin. Pangaraw. Katilyon. Hindi ka sawa. Ika mis. Hindi mong ipout na. Iyo kang ako mo. Hali mis mo. Gagadot. Oo ngayon. Mga profession. Babat. I-check mo. Mabata. Ipin mo na ipabang. Ha? Tunay. Di magdin siya. Hindi sa. Basta. Kung nang ka. Pabasa mo ka naman. Kaya nga yan. Hali mo gito dumang. Anong juice na gano'y simba. Nahalto ka. Pabasa.

0: kay pinaganino pag ito'y asing na ba sarang pag sarap ginagan mong as magipaga mo sa muna mas kasin mas manin ang mag Johnny sa kamula Elena Lugo kaoy ayon tika hulag mo bari proksido para min sa las mabosta ka po kung natawo asin madalit sa mon la natin sige kong tabi ang kikong iso po yung lidik kita ay magradabe SB ang dumates ko branch may brata nagalawa sa gas na gulo namang api hay kita sa mga speech tabi do MG SMX ko ay ako na sa speech ta dapat ta kasi mga injury English ta mag ikaw si kap dali pa ako madali nang tanag appointment kaya Monday sa mga live bi ako at kapatay tutpitan Adonis bi bi listeners
1: ay nagati we
0: tabi
1: tabi yan mag-alawang ko sa
0: speech kap ang order mo
1: sa
0: oh tapi kap na mag-ulay Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak

0: or 800 Viracat Aduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Begonio Geomatics and Construction. Owned and managed by Kim Begonio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Ang sa generator repair and trouble ang iba't generator. Gaya is Promail Generator, Rincamol Generatoline at Diesel Engine Generators. Naman kayo ng generator for sa. Mag-inquire ng Bombita Repair na page. Bombita Mesur. O maaari ng sa Fat City. Pumapalyan. Tumawag 9439-407-4697. Lamang po si Bombita. Bombita Repair Service managed by Mr. Ta.
0: Mangman ang St. Anthony Infirmary PhilHealth ang nasa bukas 20 oras. Mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, kasing bisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungudisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cell phone number 1252 like and follow their FB page, The St. Infirmary.
2: On Radio, this FM. So sick. This is One Radio FM. One mission. Sing Radio News.
0: Tamang balita. Tamang impas. But all in One Radio FM.
2: One Radio.
0: Tindugo na.
2: Radio News FM.
0: Dugo na. Buong Bicolandia. Ilaib mga kabulastugan na yalo mo. Tauni na. Tiro. Tirahon pa kaniba. Uno. News the book. Sa uno. Kan mga aw. Kurutin opinion. Ditin sa uno. Din asin sa senador. Uno. Una.

Iyon ang tanotil kanibang unyong pong aldames o stotil. Si sa teknika sagdo dyan. Nahaloy hao. Pagatabi mga katindugo nag-schedule siya naki sa national ay meral ko. Pwede yung option na 12 oras ang schedule. At taburon kami na sa ganito ang klasikan mga isbibat of education. Ding ka muna man sa naan mga insu. Chisco, ako ng brown a week. Weekday or Domingo tabi ano? Kung lalo na kung 12 oras tabi ang power interruption. Ba? Isa maabaka. Tirahanaan! Tabata ngunyan ang mga rumang ka itong panahon. Nanin panahon. So, ngunyan, ang kuryente, ora, eskwela. Pat sa buto ni Nikan mga taga-alay ko. Kamu na mismo taga-alay ko, tabi. Char, na NGC man sa nanagurun horon. Kung mapo pwede ko sa round up. Kasado, pag-adal kan mga angki. Tira! O yun. Nagtaram na mga katindi.

0: Pagsasabi ni Go. Papipiliyon ko kamo, mga manoy, mga manay. Ano mo yan, Indo? Fried chicken o fried egg?
1: Hala.
0: Oh, kamo, mamimili. Kanina yung barasulan.
1: Hala.
0: Mga manoy, imanay, iyo.
1: Hala. Tira.
0: Ayan yan. Speaking kanaleko. Bigbobosol na ngunyan sa kamarabahan ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Ang sarong batas na dagos na mga katindog na maghahali. Maghahali system loss charges sa mga konsumidores. Inibasi man sa naging pangapuda ni Presidente Bongbong Marcos sa kakatapos po sa ng State of the Nation Address.
1: Tira.
0: Puro electric restore yan ngunyan. Ano?
1: Tira.
0: Makukuryente ba tayo nito o hindi? Sa mga isyong ganito. Sana hindi.
1: Tira.
0: Sana hindi tayo makuryente.
1: Tira.
0: Ege po. O dyan sa Malilipot Albay, may tulay dyan na tulay pero pigbabaha. Pigpaabot na digdi sa One Radio and pigpaabot ko naman iyan sa opisina kan alkalde kan Malilipot Albay sa pagi po ni Mayor Sinon Bulante. Ipailing ko na kay Mayor kundi dahil pa man nag-response si Mayor Sinon. Buda itong manungod mga katindugon sa pangapudan kan saro sa mga bakwit dyan po sa Tent City. Libong ane ko, pinag-aapod na Tent City pero nyo, sa munisipyo na kabugta. Pansipaliti, tama ko man syudad. Kanangad ngayon, masyado kang mitikuloso. Garo man sanaan, kunyan, fire truck, pero ngayon, andar a tubig. Dapat ngayon, bako fire truck. Dapat ngayon, water truck. Tan bit-bit tubig, bako man kalayo. Anas, puro anas, mga matitibay. O, nagreklamo dyan, so saro sa baga, nag-star sa Tent Municipality.
1: Hala.
0: And Malilipot Albay. Ipauli na sa inda, so hapin sa pigigdaan inda. So trapalda maski kunya na, warakwak na muya. Ano na nga?
1: Hala.
0: Sabi ko baga sa bagong agi, uli kong baga pipa uli.
1: Tira.
0: Wara pa o gari ng alkalde, pig-forward ko na sa saya. Tigisnab na ako ni Mayor Sinon ngun. Medyo maluya na ang sakuyang apil kay Mayor. Beke naman tabi yor, makunyanan, masimbagan tabi, ang bagay na yun. Tanagharlat sa mga paraan tabi, ta dyan sa Malilipot Albay. Isim mo yor, gulpi dyan yor ang paradangog ta sa Malilipot Albay. Bagatugang may na igwaman kinaog ba sa in sa planong postponement, mga katindugon tabi, sinsanggo niya sa Nobyembre. Ay, pugon mong schedule ang Nobyembre. Yes, tanggadan, sabi kan mga gurang, magkunyan. Ano na tayo?
1: Hala, tira.
0: Dugaring kung ano ang pinakang rason, mga katindugon, kung taano ta kinakaipuan na i-postpone ang eleksyon. Anak ko ata sa natabi na pinakang kunyaninda, pinakang motibo, kung nanta ta dapat na i-postpone ang eleksyon ta. Dahil lang po sa krisis na kinakaatubang ta. Yata, nakaw lang ang krisis sa eleksyon, mga tugang.
1: Hala, tira.
0: Dahil man gayon ta, ni Leon, eh, pigpunduhan na kanasyon, ta kinakaipuan pang i-postpone, yan. At nga ni, ngayon sir, ra ngayon sir na natitipon na pampaipi, taday naman ngayon kickback nun niya. Yan sana. Haulit. Iyan, ikasos nindang mga kapita kagawa. 20 kontrolan ang infrastructure ngayon, atras ngayon unang eleksyon. Ata, ini na nga ni Kutan pinakang magayon. Ano naman ang mga congressman ta? Ini na ang pinakang magayon na eleksyon sa barangay. Maray man nga ni na dahil ka mo magtaon yung pangpaipit. Tangani na! Diyan tamatis ting. Kung si Isay talaga tabi. Ah, na pursigido. Disidido. Saka, ano pang apod kaan? May mapagmakulog. Napipasidin. Pagaan eleksyon. Manggana ka sa barangay election na dahil ka pigbutasan ng kwarta. Kundi hilinga, ako ang hiling ko mga katindugon kung nanto, kung nanta, ta kinakaipuan ay postpone ang barangay sinsanggunian kabataan elections. Si Kapitan pa, no? Marani duman sa politiko, sa busing niya. Uy nga yan, tabi bus. So panggastos. Ah, pampaipita dyan. Alangan man na si politiko na pigrani, magsayuma, magnigar, o... Oh. Pwede bagang pag-abuti 28? O, ta ako ngayon sinayumahan mo, ha? Duman na ngayon kumasurog, ha? Bako na ngayon si mo.
1: Hala, tira!
0: Iyan po ang kapangyarihan kan pirak sa panahon kan eleksyon. Kaya dapat ko ta na, para sa kuya, ininaan panahon as in pagkakataon ng eleksyon ko ta na mga katindugon.

0: pagparapirakan. Tanganing ang tawo sa barangay election matuod na gabot kan 2028 aram na kan tawo na dai nang pirirakan ang election. Dai nang 4,700, dai na po tabi gi 7,000 piraso saro. Pinagani sa balyo 4,700 saro, saro 7,000. O dai na ka. Kundi aram nin do may advantage man sa kadisadvantage talaga may kwartahan. Ano? An advantage pag may kwartahan mga katindugon. Bus na mga establishmento di negosyo, digipo sa Tabaco City and pagkatapos kan eleksyon, hublasan mga paninig. An cellphone mga katindugon, biyo man ang tindahan kan cellphone, nagkakahurublasan. Kay paninda. Yan man ang kagayunan kang eleksyon na igon yung pira.
1: Hala,
0: pira. One time, big time, ano?
1: Hala,
0: pira. O ka, manay Melds Kanoy, ano mo yamo? Ipospunta ng eleksyon? O para si mo, ipadagosan ng eleksyon?
1: Hala, tira!
0: Makimema, 0966-420-2491.
1: Hala!
0: 0966-420-2491.
1: Hala, tira!
0: Katuwang ta sa pagatud kan mga barata, mga impormasyon na taod daod nabi sa mga sponsors ta, no, sa programang ini. Ege, pasalamatan ta ang mga katuwang ini. Salamat tabi sa Tabina si Store. Sa ground floor tabi kan Tabaco City Public Market. Yan. Tatuwang ta na po ang Tabina si Store sa pagata mga impormasyon. Nagpapasalamat ka ni si Ma'am Yolita. Dahil landa sa announcement, nasusog sila dyan mga katindugon kan mga paraan tabay ta. Yo, sabi ni Ma'am Yoli, kuya ngayon di gisa muya sir nagsasaraod. Pa-shout out man palan kay Ronnie Barsagata, matibayin daw sa pagkagibukan bukay. Ay si Mr. Ronnie Bayo Barsaga palan so nagibukan money bukay duman sa birthday ni Chakari. Ring bursi dyan sa Kumunkan Tabaco.
1: Hala, tira.
0: Maray na pagkauto sa mga taga-Kumun.
1: Hala, tira.
0: Karing, maray na uto dyan tabi.
1: Hala, tira.
0: Ki Manay Socorro Burse, maray na pagkauto tabi.
1: Hala, tira.
0: Oy, sa mga taga-isla kan San Miguel, namuya po na magpatindog ning tindahan, muya nindo ning sari-sari store. Dyan sa barangay, makipag, ano na kamo, makimo. Dyan kamo magsaod sa Tabina si Store, sa ground floor, Tabaco City Public Market. Kompleto ricados dyan tabi. Yo, sa mga paninda na hahanapon mo sa imong tindahan.
1: Hala.
0: Kung halimbawa nakapagpun ka naman kantor tindahan, gusto mo pa na magparambong, dyan man ka kay Ma'am Yoli sa kakay si Rocky.
1: Hala, tira.
0: Makipag-partner ka na dyan. Makipag-sosyo ka na dyan. Igo dyan invest ka pitabi. May gold, may green, may black, saka original. Ang kagayunan dyan, taday ka makikipagsusuan.
1: Hala, tira.
0: Yo, marayon dyan magbakal, taday surusuan tayo.
1: Hala, tira.
0: Tabina si Store, ground floor Tabaco City Public Market, kataning sa natabi kasaro dyan na gas, kasarong gasoline man sa kuya, Luto Outlet. Kataning kasarong Luto Outlet, haraniyon po yan sa sa kunyan, inihong food park. Sa may likodan bagang party kan, matinapa, matuyo, mabadi, yan. Yan dyan tabi.
1: Hala, tira.
0: Ege.
1: Hala, tira.
0: Pahit sa nakita mga katindugon. Kung makabakal na ka munin best kapitabi, darahon nindo dyan sa Rony Bio Barsaga Flower Shop. Halimbawa, birthday ni Papa mo, birthday ni May mo, oh, birthday tabi mga katindugon kan kuyan, alat ka taon air ako, alat ka Sir Manny, pwede ako magbiya si Mayor Sino. Digdi na lang kayo, kuya magpa-interview. May number dyan ni Mayor Sinon. Kita na lang maapod, Sir Manny. Takon mo yan magpa-interview. Di-interview hon ta. On air po ako, Mayor. Madali lang tabi, Mayor. Ta, pakuntakon ko kay Sir Manny. Nating naka-onboard. Nag-aapod kaya sa alkalde. Kon mo yan magpa-interview. Di-interview hon ta, tulos. Katuwang ta, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Kon nangangayponin burak na pangregalo sa special na okasyon, arukan mansari, weeksari, anniversary, nakapuntabi.
1: Hala, tira!
0: Diyan na kamo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Aran yun lang yan dyan sa may food park. Iyo da, Sir Manny Tabi. Iyo, sige ta. Maray rahay ta niya on. Huna ako no. Dain ako kunyan. Huna ako tigi-isnab na ako ni Mayor Sinon. Dain man pala. Payaba man giraray pala na ko kan alkalde kan malilipot albahay.

0: Nasa ibong na linya na. Mayor Sinon, Marino to Tabi.
1: Marina to Sir Ed.
0: Ayo po.
1: Pasensya na sa medyo ka bisita.
0: Ayo po. Ayo po, opo. Opo.
1: Ani saro. Ano na hiling sa imong ano?
0: Minsa ayo po.
1: Message.
0: Opo. Okay lang Tabi, Mayor. Ini lang na concern ta pinaabotin sa Kuya Subangi pa. Inuton ta sa Bakwit baga Tabi Yor. So IDP diyan.
1: Opo.
0: Opo. Kun nabasa na bida. Pipa balikan LGU sa so mga tinara o itong pinagaramit diyan po sa Tent City Tabi. Aro kan trapal, buda su plywood Tabi. Ano ang katotohanan kan report na ini?
1: Bali ang sa mulya na piguro nag to ako kiminsahe duman sa lalo na duman sa ano mga kay Manwata Quiz. Nagpasabot ako mga 10. Bali i-dismantle mo ito kay Maray.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, yung uli migrara ito duman sa budiga kang DSWD.
0: Opo.
1: Mga ano, may muya ni Rick. Anong maulis kang lock? Kwa mang kima-fly. Palis kasi.
0: Ayun.
1: Dahil man pwede na kuya na alimawa, kung dahil ta, basta ta ng inano.
0: Dinispose.
1: Ay, baka kami man ang hanapan kang ano.
0: Ayun po.
1: Kaya, parang parabi ayun. Ko. Mag ano, mag giboki ko. Ipa-receive na sa tao kung mm-hmm. kasi naka-receive. Yan ang bigay sabi ko.
0: Ayun. Klaro na Tabi Mayor. Actually, so bagong nagkunaman yan. Ta sabi ko, subject for audit man kasi yan. Kinakaipo. Takun talagang niya ko tinang LGU na yan para sa sign doon. Abot sabi niya ko para sa sign doon. Kung dahil man ang taram niya ko, talagang babawi yun yan. Ta pinagamit lang sa sign doon kasi ma-audit man ka yan. So for the purpose, for the transparency Tabi Mayor, na dahil man ka mo hanapan ka yan, arog kayo Tabi so naging paliwanag mo sa sign doon. So bago palang Tabi.
1: Apo. Ayun.
0: Ayun. So klaro na Tabi. Kasubago baga Tabi, nagpuna kang decampment. Ano ini? Kumusta na ang status ni Dangunyan Tabi?
1: Si iba talagang nag-ano na nagparatot naman kang ano, pasiring sa Kalbayog. And siyang mensahe ko sa ito, kamo ang pinaka maswerte ko na ibakwar. Kasi mga foods na receive it. Igwa kita ki sa endo dyan na harong pa kang ano, ginibukan.
0: Uh-huh.
1: Na kamo ang kamong 4-5 pamilya kamu ang pinamataonan kayan. Kaya mm-hmm. kung pwede, ang pakihuron ko sa inda, kamu ang nakamugabos kayan.
0: Iyo.
1: Ang anin na para yung opinions nagkaigwang siring ka ini, medyo sa tuya na ginasto duman sa pag-akumudar sa indok, manlain-lain na ginasto ang taligde,
0: uh-huh.
1: possible na itauta mang indok, isuportata duman sa mga latanong drama na siring kayo ang pag-anota.
0: Iyo.
1: River Line uh-huh. So, para gastuta din sa accommodation, nakulao na nagastuta,
0: mm-hmm.
1: na dahil na kinabangan kan...
0: Tapos yan, and Mayor Sinon, di may sadiri ka ng harong kaugmahan mo pa, di ba? Tapos itong dati nindang dahil manahalion, ano man geraray
1: sa... Magkatanong sinda dumaan.
0: So, umur sabi ha, kung halimbawa, taan libot na, dahil na sinama na sitwasyon mo niya, tent, nag-i-star na mainito na grabe.
1: Iyo, grabe talaga.
0: Iyo po.
1: Kung sa tuyang maobserbaran, na talagang dipisilon ang pagbuhay-buhay sa tent, yaon sa sarong pamilya.
0: Oo, iyo po.
1: Sa rupa, ururon-uron kami, si Kapitan, si Kong Crisel, ako, sabi mm-hmm. ko, sabi niya na, suggest. Paano ngayon ta si local governor, si Daga, kasi ang portion kang, ano, ang Kalbayog, ang 6 kilang mm-hmm. Kalbayog, hindi maray.
0: Iyo manangan.
1: Mga tao na yaon naman na pag-declare na 6 kilometer niya at least 18 na
0: po. Iyo po, oo.
1: Oo, isar-saro sa mga ano na siguro adalan mi man iyang kimaray na makahanap man kami kimabalyuhan ninda.
0: Oo.
1: And saro nga rin sa inexago na sabi ko, alimbawa, nakakuakita duman kay mga tugdukan sa Kalbayog, sa lower part kang Kalbayog. Di lang na-i-wave nindo kung habo nindo dumarakwan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko sa inda, dakul na nagdulok sa kuya dyan na muya mag-avail ka yan sa HA project
0: kayo.
1: Lang. Paro, ang priority niya ako, kamo.
0: Iyo.
1: Kamo talaga. Kuya.
0: Iyo. Oh. Sayang kaan, Mayor, kan paharong na yan. Sa'yo na sinda ko tayo bubugtak, sa'yo itatrabaho yan na paharong na.
1: Iyan niya, oh, sabi, sir, sa binitayan.
0: Oo. Uh-huh.
1: So, phase 1, natapos na, ready to occupy na itong ano
0: 1233.
1: Mm. Ngunyan, okay. Siguro baka ining mga masunod na bulan matapos naman so
0: another
1: 400.
0: Oho.
1: Kasi nasa 600 'yan.
0: Iyo, sayang
1: yan ang ano, yan ang ano kulao na oportunidad sa inda na
0: iyo.
1: Baka po.
0: Iyo.
1: Dito mm-hmm. na 405.
0: Iyo. I-encourage sa sinda kasi yan ang pinakang maray na opsyon, Tabi Mayor, para sa sakul-

0: Okay? Kung nakuman sa natabi, Mayor, buda, ano yan? Magigiyan ang pareho kan mga pabahay tabi digdi sa tabako na magkakaigwasindan ng minimum lang o kaya diiton lang nababayadan man ti tabi.
1: Oh, iya parang may ano iya na 5 years ata na naikamat magbabayad pagkatapos ako nag-attend
0: siya. Ayo ayo. Ayo po.
1: May, ano siya? May igbabayadan siya after 5 years na parang sudaga lang.
0: Eh, yuyugon mo iyan adi. Sayang ka yan. Kaya ko po taga Kalbayog, aprobitsaran ko yan. Kasi rinayo na ka mo sa peligro, pero sa kabuhayan nino, daiman po ahalion sa sindo.
1: Yao na, pinalinyan mo ng tubig.
0: Uyugon mo yan. Opo. Sayang ka yan. Kaya encourage sa mga taga-ipaning
1: aprobitsaran.
0: Tabangan ta ka na ipas kung gura. Ano ka-importansya ang ginigibong lakdang na yan kan gobyerno para sa kaligda mismo? Tanong, at least na ta-discuss ko. May sarap na gusto kong iling mo na Torres and Kandatag Santa Teresa basta nag-uranda panantulay.
1: Ayo, ay pa-bisita ko tabi.
0: Ayo tabi. Okay.
1: Ano ang solusyon?
0: Ayo po. Salamat Mayor Sinon ano sa Makassar.
1: Ayo
0: po. Opo, si Bante, mga katinalin pinal, di po sa Street of Canalbay. Thank you so much, Mayor Sinon, sa panahon na sinoras.
1: Sige po.
0: Sige po na. Alban, bakit naman, aprobitsyaran nindo. Kasi, narami ba ito pang ipuninduan na tawanan ng kuna pabahay kan gobyerno istar ka na sana pariyoan kan mga pabahay at adig sa tabako sudman tabi mga katindugon ang department ano nung hani andisod iyan na housing authority o sindaman po kayan ang nag-initiate kan programang ini mga katindugon iyo kaya Department of Human Settlements and Urban Development. Ayan ang disugo. Kaya kita, no, sa paagikan programang ini, ako, personalmente, kung ako rin doon hahapoton, mas gugustun ko na tayo ang pamilya ko sa peligro kada beses na nag-alabas. Kung sabi ni Mayor Sino na kung mapupwede, haraniman garari dyan sa Kalbayog. Kasi aramtaman ng kultura nindo, ano, na haraluyo na kamo dyan, naka-star sa may pamitisan, dyan na nagpakaagom, dyan na nagpakapatindok ni halimbawa, nakapag-ibo ka na ninda kulang harong dyan. Pero yung peligro kasi, perming yaon. Bako niyo tabi? Nasa dinintera, perming kamukan peligro kada bisa nag-alboruto. Isipo na sa nanindo ang sakripisyong inagihan nindo, ngunyan, na taon na ini, pag halos nagpitong bulan ka mo sa evacuation center, nagtsaga ka mo dyan sa tent city, di ba? Tent municipality pala. Nagtsaga ka mo dyan sa tent municipality kan banwaanin malilipot. Aside ka yan, daiman po hahaliun su kabuhayan nindo. Matiner man giraray stara ni Bursa. Ako kasimple lang eh. Toto mga katibulkan mayon. Kung ikay guwa ka ng sadudulagan, duman ka na dadarahon mga katindugon, bako na sa tent city, libyano na ang sa imong pagbuhay-buhay, di ba? Nadagog manindoan sabi ni Mayor Sinon na kung ano ang mga ayuda na pigtatao sa mga naapiktaran kan pag-alboruto kan bulkan, dayman po yan ihaliun sa inyo. Kasi kamo ang mga residentes na naghahanap buhay, naka-star mga katindo, dyan sa may party kan Kalbayog. Takon ang hanapon pong relocation, nasa kataid lang, ibaba-baba lang kamong dikit, iluluwas lang kamo sa 6-kilometer danger zone. Iyuman girare kasi ang amphibox mga tugang, pag once na itinaas sa alert level 4 ang estado kan bulkan mayon, automatic tabi, maibakwar ka na sa 7 to 8 extended danger zone. Dahil ang magiging kamugtakan nindo, bakwit man giraray ka mo tabi. Kaya pag-isipan nindo ning maray, ano? Kasi maabot ang panahon na kung kamo maitransfer sa sarong salbadong lugar, masasanay din kayo pagdating ng panahon. Masasanay din kayo pagdating ng panahon. Day nindo yan ikinakaugma. Duaan sa imong harong. Igwa sa Kalbayog. Igwa yan binitago na pagkakatao sa indo. Tangani na sa panahon na igwa kay mga siring kaini mga katindugo na problema na kinakahampang. Ika mismo, napiktado, para muna tulos kun sa inkamaduman, taigwa ka ng salbadong lugar na po pwedeng hakutan kan sa imong mga gamit, buda kan sa imong pamilya,

0: nadaim mo na may eksperensyaan ang ano nga ning apod ka iyan inihong makapawutun baga sa evacuation center yan namuya ka mo ka ultimong paghiro-hiro mo bago magayon pagyaon ka sa evacuation center iyo tabi kaya sa mga taga Kalbayog oy so sobra sa 400 na mga households tabi na kinakaipuhan na ipan iyo na po yan ano maray nga ni kamudyan ta nakakuan na digdi sa Tabaco City naghahanap pa in po pwede ilipat ang mga nasa loog kan 6 kilometer danger zone dyan sa may pamitisan kan bulkan. So dahil na magpaparadua-dua pa mga manoy mga manay iyo na yan tangani na malag na tabi sa katrangkiluhanan sa inyong buhay iyo po buda ano importante bako man su ayuda bako po su ayuda ang importante ang importante sa paghahanap ng salbadong lugar mga katindugon kong taga Kalbayog bako su ayuda kundi mga tugang ang pagrayo sendo sa peligro na pwede tabi mga katindugon na iyon na pagrayo sa peligro irarayo ka mo sa peligro iyan ang pinakang objective talaga kayan mairayo ka mo sa peligro tanbuhay kang tao sa rumansana pag iyan po na peligrohan pag iyan na danyaran nungka mo na po iyan maibabalik iyan ang kabuhayan na pag rinagasaan iyan tabi kunyan kilahar ang katindugon makakahanap ka pa ng iba na pwedeng pangkabuhayan mo bakon pero ang buhay ng tao pag naragasaan iyan mga katindugon ng lahar na ilubong ka dyan in buhay ay bye bye Philippines kaya pag-isipan nindo ning maray huwag nyong isipin yung ayuda ang isipin nyo yung kaligtasan po ninyo
1: hala
0: Marilo Mirandilia maray na pagkauto sa gabos na perming nagdadangog ka 91.3 tindugo na kay Ronald Dabalasta maray na pagkauto dyan sa malilipot albay Ernesto Mabini Lana good noon Regina Borlagdan Romnick Belaos kay Darrell Mirelyes Canieta may schedule na naman ba tabi sa aga ang Aleko Sir Ed digdi sa tabako day ko patabi Madam Darrell Ma'am or Sir Darrell ano ni Darrell day ko aram kung babae or lalaki Darrell na lang
1: hala
0: day ko tabi aram kung igwa hilingong ko tao Mario na Budino Papa Mar maray na uto dyan sa Anga San Miguel
1: hala tila
0: Manay Cherry Car dyan sa San Lorenzo Evelyn Balana pa-shoutout po sa kasama ko sa health center si Ma'am Bunch at Julie. Sain ka dyan nga ni Evelyn sa malilipot.
1: Hala.
0: Evelyn Balana ka ni kunya ni John Lloyd.
1: Hala.
0: John Lloyd Balana. Hi na si Lloyd.
1: Hala.
0: Manay Evelyn tabi. Perla Bindal, Marlene. Maray na pagkauto tabi sa imo si Red. Shoutout po rin sa Kumon Tabako. Salamat. Iyo da kulon baga ki mga paraan tabay dyan sa Kumon.
1: Hala.
0: And Bertie ni Chakaring kan Pichaon. Tanayin bitaran ako ni Ma'am Yoli. Gusto ko kuta magpara chacha o garing sabi ko no baka niya uli kaka chacha kay Melts na kanoy maray na pagkauto maray na aldaw si Red Pauli na ay ingat ka mo tabi ah, kay ati Nenebet Saison muna kay Sir Boy Pauli na naman da sa La Union ang magjowa na ini arayon man ang magjowa na ini
1: hala
0: ay salamat ha sa mga chika-chika, buda sa mga kunyan, inihong pasalubong. Dahil kami nalilingwan man ni Ma'am Ninebet Saison.
1: Hala.
0: Pauli na daasin na, Sir Manny, duman sa La Union. Ingat ka mo sa biyahe, tabi ha, kay Sir Boy, buda kay Ati Ninebet. Ha?
1: Hala. Tira.
0: Kay Madam Lisa Bitito Rosalejos. Ay, katuwang ta sa programang ini, ang mga minasunod ng mga sponsors. Ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop kung rota tabi ang sinabaga cellphone. Dahil na magduwa-duwa, manoy, imanay, ipahirahay na po nindo yan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Tayo na ini. Yes po. Diyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, maurag dyan tabi magkuti-kuti ning cellphone. Rosario Azor, kung rota na ang cellphone mo, dyan mo daraon sa switch. Maurag dyan sa switch tabi, Mels Canoy, magtrabaho. Bada, bako sa na tabi, cellphone ang kayang hirahayon dyan. Printer, laptop, computer, netbook, macbook.
1: Hala.
0: Kaya tabi na tirahon dyan.
1: Hala.

Papautang naman dyan yung gadget. Si iba na baga, nagpasad-pasad digdi sa Albay Kansarong Aldaw. Nakabot nga na dyan sa I Love Malilipot na kunyan, inihong marker. On dyan si iba na nagpaparahanap kang tatawanan ng cellphone. Kung dinimalas ka muna, dahil ka muna agihan ni iba na alawi, dyan na sana ka mo sa sweet cellphone and computer repair shop ng type. Then, alimpon ka sa Belize Street, Barangay San Juan, Tabaco City, taningkan ka sa Old College. Saro pa sinda, sweets.com gadget center. Sa Calabar Binyo, kumapasirin ka sa San Juan. ASY Building, kay Leben, may sweets.com gadget. Buda, nagpuputo ka, pinapier machine dyan. Kaya kung mapaputo kami ka mo kang dokumento, dyan na ka mo sa sweet cellphone shop, sweets.com gadget center. Hanapon nindo, and may Sir June and si Ma'am Hazel na sardinya. A follow on sa iyong sweet cellphone and computer. Tila. Siyempre will be sa Balboro. Maray na pagka. Tila. Fun and ban, basta bye bye as in graba sa pagpapagmansyon, Manoy. Tila. Magbaka as in graba, pigdi-deliver. Pigdi-deliver dyan. Hanapon ni Radyo. Balayo, kan balayo, graba rin sa. Tila. Mario Azor. Maray na pagkauti and misan Antom Proxinko. Maray Shirley Sabi, King, pa-shoutout sa family Bornasal sa San Carlos. Mga kabarangay ko dyan sa Sniper Labindal, Laman. Sa pag-atod ka mga impormasyon, ngunyan pong Aldown, Bebes. Si City Councilor Roy Bonimperia, Matic sa serbisyo. Maservi. Roy. Natuwang taman. City Councilor Riner Burse, tandaan. Kagawa, tunay na amigo Riner Burse. Riner Burse, tandaan. Sabi ang magtugang na board member. Board member kuda si board member Vic Siga Jr. Bisyo asin pagriparo sa mga tunay po yan. Nagkikibrada. Kaito sagkot sa ngunyan. Mantinido asin sustenidong servisyo. Salamat. Salamat man to, Governor. Vic Red Cross Alba. May konsisa. Iyan ang Gubipin Red Cross Albay Chapter. Hala. Si board member niyo. Hala. Tira. Siyempre, Honorable Mayor. Serbiso Pario. Tabaco Rising. Hala. Hey, gusun man alkalde kan ba? Si Mayor Chica Posvilina. Hala. Tira. Tulo kung si Mayor Chica. 3 points ano? Ni Mayor Chica, kung na nagbabasketball. Garbage stuff. Hala kung roba baba sa naman kurim log ko. Tao. Hala. Boys. Hala. Tira. Sa nagdadangog sa programa, baad mo yan mo man ang programang ini, PM nindo ayo kaibigan. Hala. Tira. Dakulo magrestorihan sa tuyang programa. Diyan sana kamo, mga manoy, imanabang kamo tabi na giduhan. Nagsasapa sa oras. Hala. Tira. Magtaning katabig sa mga napag nagkakakan. Bako tabi numeradon kundi tubig. Tuya tapag napaadukan numero ngayon. Tay na naman sa wet. Tubig kan hagadon indukan. Tay makabulungan numero ngayon. Bulta na pa tabi ang programa.

Do kun kaya nun pa kan mga nataon sa tuya pong tema. Adelbas Mabitito Rosalejos Marino to kay Bernal Barcelo. Nagtuman tabi naleko gate na baga Christmas light ang ilaw man out kasud man ngayon patay patay. Iyo patay.

0: Sir Ed, good. Ano ang panguntuhan mo, Beth? Kus ang BS Kito, it's overdue na naman si Ed sa pasto. Inilawos na lang ka lower upper half BSE. Ta 100% preparado. Two. Baski ako yan man ang nare. Tangani na. Dahil na. Dahil na ang pa-iripingin to. Sa'yo ng 300. Dilimun sa na pwede na.
1: Hala.
0: Irena Castelo, maray na at kay Maribarba dyan sa baybay. Maray na Imanoy Agi.
1: Hala.
0: Buhay.
1: Hala. Tira.
0: Mag-asintada. Hala. Sa interview kay Sir Jill Kasuba, gunabang hindi ka pabalon da ang sarong sa narumdumang ko na naman subagas ni Yor. Mainutan pa kita kan bakwit. Ano na Yor?
1: Hala.
0: Bayay sana. Sabi kan taga CBMS, matching pa mo. Big pa siguro. So nang ang matawa na taos lang na dahil pa nakaka-recebe, iyon ang gadaan makastabi uslaw noon. Uslaw noon, may karibal ka na digdi. Sabi digdi para ang tabi. Kung upot na para hinanyog na si Hus, kapatan ko yan. Silent pa o Kong Ed. Man akong mahiguson iyo. Ni kada huslao nun, siya da si mahiguson. Huslao nun ang matinding banat ni mahiguson. Sabi ni mahiguson, kung may huslao nun, may mahiguson. Sa totoo lang, na pag sa oras, tapos da ikulang, akin na namamatian mo huslao nun. Tandaan mo chodo si mahiguson iyo, sometimes madala ako dyan sa boot promise. Oh, eh, kano rin ka man madig ditabi huslao nun. Dua, magsabulog. Good morning, Chio Doming, Prambang Kilingan, Purok Dos. Oh, taga Purok Dos na ini si Mahiguson. You good mo yan. Manda siya tabi. So ano da siya? Silent. Paraan ta. Siya na nagpaparagiro. Pinod to tabi. Yan, Sir Ed. Ang importante magdadangog ka mo kay Sir Moa. Pinod to, Sharkilia, Filipot, Garcia. Sir Ed, tabi man pala magkapirang points ka at garbage time in seconds na sana ito gayo. Kanpin mabuyong up. Ay, panakadiritsyo. Po Sir Ed, biyente patay si Nikasu, bini Elisa, lukan niya. Sabi Elisa, ban muna naman higuso. Permikitan, naghihilingan lang. Nanang ko kayo ni News Law. Delikado kita kayo ni. Putik ani Mahigar Fernandez Garcia. Nag-uhala. Sa imo na taga Kalbayog, sabi ni Mahiguson, ay nasa senda kong dasin na magtubo. Sa kung ako taga alipat na ako dyan sa pigtataw kan gobyerno na star. Inot na inot. Dahil ko ting dilipat. Kadua, sa imo sana ma-star. O ano pa man ang pagwaparo problema?
1: Hala, tira.
0: Tatawan ng kapanimplaso, limiton mo ning libre yan bago katabi magulog-hulog. Magkahin istara na bulan-bulan ka man masasadirihan. O dyan ka na sa istara na. Mas... Romel Bulabod to. Isira. Ano isira? Sinaduwal. Day ko iniara. Anong pa? Carlo Binisa. Pero si Red, pa-shoutout sa Panisa. Digdi sa Santa Teresa, Purok Tres. Thank you po. Riparuhon na ka mo dyan sa kan... Kunyan, picture ni Ring dyan. Engineering. Engineering.
1: Hala. Tira.
0: Si Parabulang. Ayong pulang ka damay ko, son.
1: Hala. Tira.
0: Dahil lamang dahil siya nag-uti ko, nag-chat ni Guso. Oy, Edgar, dahil lamang dahil siya nag-uti. Bluey, dahil niya ako na dad. Marami yun ang mga araw kayo ng kulubag-loob.
1: Tira!
0: Pa-shoutout man sa Altar Residences ni Clara Kagoko Rimonte. Permi. Oy, sa... Ay, sa aga. At bakunta, sa ako sa... mga taga-tabako kami na pong para tricycle pa dyan, na nakikihuron sa mga pasahero na sigurado try na kung kamo da tabi may pang mapasaya malo na din tricycle tapos gagamitin bayan do iyan da po na pagtigil sa eltan hala ka mo bigatugang tabian panahon maabot ang taon bako na tanbasihan kan pagbayad ta sa mga lunga pampublikong luna kunya na bako walang huroron pirko luna kung ang timbang mo halimbawa si tenta si garo yan ang magiging basihan talaga sa mga masunod na tao taoning para tricycle nagre-reklamo ta pag kinargan mo, dagdag gabat, nag... Kamasunod kayo nila nga ito, gang. Mangyayari, ha? Ang... Aka, pag-abot ka, puro per kilo na talaga. May timbangan na dyan sa kunyan, sa titimbangong kangon. Kumpir ang kilo ka. Muna sa kunyan eh. Para try. May pangarga na tabi ka mo, dagdagan manin ako na mabayad sa sadiri nindo. Sinauda nindo, bayad o.
1: Hala.
0: Tantaplod, pag tig-renew, daninan. Anong renew?

0: Sure, sa bagay with sidecar na ano for hire, minaagi man gyud sa LP. Kung may tap, iba pa ang babayadan mo sa kunyan sa munis sa sud.
1: Hala.
0: Bayad ka mo yan sa timbang dagdag sa. Kung day man lugod magabot ang panahon na per kilo na danta sa mga lulunadan tang nadaan.
1: Hala.
0: Kinaugaring, ah, sa tabi mga manoy. Mga man ko sa tabi manoy, mana. Kuyan inihong talbay. Tanagtaram na bagaso, mga bareta, mga tugang, manungod sa pagsasa pribado, ko, yeah. Nainot kay ni Kan Ogi, 25, last, ang nainot kay ni mga tugang, tara, kipag-meeting ng Loryaman sana, na binaranggit, na with kay Congressman, Ada, kantor with mga katindugon, si First Disman, Crisel Agman, buda si Governor Noel Rosal, na yuda po ang nanginginot sa, sa Meralco, kan magluwasan mga bareta na pinag-Meralco, tindog sa senda na mga taga-albay taga-rara ni nako, mas powerful ng unyan sa mga League of Municipal Mayors kaysa kay Gob puan may kamauot Meral ko kaya kan ma corner si Jack kan nagtalikod na alda okay, nagluluwasan na mga pero balikan tam susayang kung ano ang bursa manoy mga manon ko kamo ano bayaan mo yan indo fried chicken oop
1: hala.
0: Tawad tawad dyan ha. Pagkatapos kan Horacio Imperata mabult
2: 9.3 Horacio Imperata ban sa mga bagyo Bapanggan amang makakamhan ismi ang samong mga sapat nangangalasan mong linalang huli pangataman tao mo pangangadi sa daga asin huli ang kadunungan antabay kanlakalog na kinaban. Ako na nagkasala kami sa asin sa kapalibutan naging marhay na paraataman kan sa imo daimi nasabutan asin naoto sa imong natamanon ang kinaban. Palibutan huli mga salanggibo niyan namamat ang padusang balik kan buso asing agos ang labilabing pag-iban naglalawig ang dakol asin nagkukbagyo uran pagtuga kambul asin ibapang mga naturalidad dai kaming mabing kundi ka mama kami minahagad ning kapatsamong ilikay mo kami ang samong mga namumutan agrugaring sa mga kalamidad nat o kagibuhaw. Antabayan mo kaming magtalubo na mispun para ataman kan sa imong linalang nga matin para surog kang kapwang na isto sa mong kagurangan. Senyora de Salvacion, bi mo kami. Nuestra Salvacion, ipamibi mo kami. Senyora de Salvacion, danay na ipamibi mo.
3: Horacio Imperata by Blue Peak Studio Photography Beyond Laura Judith and Mayra On and Family Antorni Lejos Romel's Dorothy Marketing Miss Mavilla Nueva and Family Silor Belen Borjal Celiona and Family by Miss Angela Mirasol June Bunayud 6568 Janes Clemenia Family Miss Eden Fat 5 Kanaway Malilipot Albay.
4: You're listening FM. Tina sa buong Bicol.
5: This is the beginning at Butler National Preschool. We learners to become citizens powered by curriculum, a safe and stimulating environment promotes lifelong respect, inequality, creativity, sustainability, holistic childness. We cater 12 months old, years old and 11 months. Play, learn together in internet school. Visit us at Rosbon or book for call us at 09 Barn Engen International for Little Big Dream.
6: August 3rd, tambayan na naman mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Parts Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Med oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance, at to, Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
7: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structure.

alas 12-12 na ni Nodo ay iyo na baga si Parabolang. Hay na daw ito. Baka po nagigibo na kipanay bagong FB si Parabolang. Ay naramduman ko si Parabolang. So, nag-comment na, nabubuan na daw ako. Nawara ba gaw? Ay na daw ito. Hay na daw ang kalagay ito. Nagamit pa ba dito ka mga kunya, litan niya sa Bible. Adi, nawara na. Namalisyahan man kang paraan tabay ito. Wara na ngayon si Parabolang. Ano daw ngayon nangyari? Nanta daw arog na kaan ang serbisyo kan aleko. Makadagi to na. Kasubanggi pa kipuro palsuk ang kuryente hanggang ngunyan para raot ng God ka mga appliance. G. Kanchela, hain ka nga ni tabi. Tay paabot sa aleko. Aleko! Napapauno daan. Maray na pagkaultuman kay Alma DLC Minya na nagiling dyan sa Kabangan. So kuryente tabi Sir Ed, buda so tubig, parehas ang serbisyo. Sabi ni Ray Openya, Sir, good morning. Ako bako man huslaonon, bako man hugakon, pero basta si Sir Ed na an announcer, tindugon tulos. You good morning. Salamat ha. Oni nga ni huslaonon, dagdag kalamang kay ni huslaonon. Sabi ni huslaonon kan nag-text, arayo pa ni huslaonon, buda may guson. Ami digdi kan nag-text, kami sir, dito sa San Juan Uwas, sa Parisan, hindi kompleto ang araw namin, kundi ka namin napapakinggan sa programa mo, umaga tanghali. Uyugod mo yan, huslaonon. Diyan iyan, huslaonon sa, kunyan, sa San Juan Uwas. Maray na pagkaunto dyan sa mga taga San Juan Uwas, Albay. Lalong-lalo na tabi ki Ronnie Binosa. Bata magayon bagaan lingwahe diyan sa Uwas ano. Kung tatawasan ako mag tinira ko na ya di. Hala. Tira. Di man gore.

0: ko tataw. Di man guwaning ko tataw magano magwas noon.
1: Hala, tira.
0: Kung tataw sana ako magwas noon, tinira ko na yadi.
1: Hala, tira.
0: Alamata sa mga taga-was, was albay. Ano nga ni ngaran kan parisan mo dyan tabi?
1: Hala, tira.
0: Yan ka mo magtaga kunyan, paris-paris ka mo dyan sa parisan sa was albay.
1: Hala, tira.
0: Bye-bye Fatima. Okay, sa mga taga Fatima, kabuahan ang kan mga pag-iribatang tuda na pabayadon pasahero sa paggamit kan taplod. Sa batas kang LTA allow per passenger ki 10 kilos, dahil manggid malam pa sa 10 kilos karga, sa, karga mo sa dimuto. Nagre-reklamo, baya tabi usla o noon ta. Kung minsan daa, di may kasabay pabagang salit na angki. So salit na angki, kikul-kul. Para yung ngayon na maaksidente, bako ngayon bibayada na so angki. Ika, naghanap buhay ka para kayo. May punto man, baga para kayo. Kikul-kul so aki, dilibre so aki. Kaya ako, nanduda ko kay ni, kung arog kay ni Gabos ang mga kunyan, inihong parakayod. Parakayod. Kung arog kay ni Gabos ang parakayod, na patian pangarga, mga katindugon dapat bayad. Maabot ang panahon, per kilo na ang singil sa mga pasahero, mga tuga. Bako na per persona. Lugi kay ni so medyo ano ngunyan pa sana magpasalit ka mo. Tapag ang grupo kan mga nasa toda mag kunya na mag request na sa sanggunian panglungsod kan tabako. Ngayon sir mga madam, dai minakikaya tapag may aki ngayang bitbit si manay. O aki dai nagbabayad. Iyo, pag may pangarga ngaya ilag sa taplo dai pigbayadan sa pangarga. Pag kami nga nag-restore sa LTO, pighagadan kami kaan kan bayad kan taga-LTO. Kaya ngaya, mga honorable, dapat ngaya, ang siringilan tadigde, per kilo na. Oy, speaking kan bayad ha. Sa tricycle, duman sa Liga Speak, 15 pesos na. Sa meters na disay kan 15 pesos sana mga tugang. Digdi sa tuya, pero ang minimum na plete, 21 mga tugang. 21.
1: Hala,
0: ganito tayo sa tabako. Ganito tayo kayaman sa tabako. City.
1: Hala, tira.
0: Sa Ligas, 15 ang bayan.
1: Hala, tira.
0: Kada pasahero. Mga paper kilo.
1: Hala, tira.
0: Mga tugang, sa kahaloy-haloy na pagsilensyo ni Gob, na dakupan giraray kan mga pag-iriba sa hanap buhay. As in, nahapot man ini manungod mga katindugon sa mga nagruluwasan na bareta na siya ang nanginginot sa pagbusol para maisa pribado ang Albay Electric Cooperative. Kaya himatiun ta para madangog manindo ang paliwanag kan gobernador. Ta, nasa sahutan ngay ako. Dahil nga ni ngayon ako nagigirong sa sahutan ngayon nito ako mga manoy, mga manay. Manoy, manay. Ayusin nyo.
1: Hala, tira.
0: O, uni na. Si Red, pige diitan pa, makashoot supa sa sa... At ayong hane. Tagiling man pa, tagiling pala ni Sir Randy Tristan ni
1: Mira.
0: Ditan at ako naka ruha baba sa na duman suri mo. Kawunon pa day ko na mabud day manaka nakakalukso, makalukso ka kay ni na. Kunyan, kargado ning kamuti ang tulak.
1: Tira.
0: Ani na para Hanor Noel Rosal.
2: Try the board. Should prepare. Ipresensya po ya. Bili to ko. Pero ang kay buhan. Alam mo, ang kay po nito 500 million. Send mo ako. Pwede ba kang magkarawan ng local government? A report from the para makapag-decide sa mga Pilipino o sa mga consumers. Iyon pa yung direction. Kung nahiling ka, doable, why not? Mag-alang magigay ba kayo? Mag-alang magigay. Magpatunayan din na yan. Especially the debt servicing. 5.56 billion. Kaya po, kasabay yan sa report. How? Maturn around. Ano ito ng pigalang
0: ito mga tugang supahayag ni Gob ta sa September oniha medyo maugong kaya ta nasa sarong pagtiripon ni si Governor Noel Rosal kan ma-interview kan mga media para mas klarado sa mga paraan tabay tatabi

0: Ang sabi ni Gob, encourage sa tabi kan gobernador and board kan Aleco na ihanda ang gabos na kinakaipuhan na data or datos as in report sa gigibuhon tabi na Special Annual General Membership Assembly o Special Agma sa mag-abuton tabi mga katindugo na Septyembre. Ini ang paglilinaw kan gobernador matapos tabi magruluwasan ng huring-huding na siya subuot ang nagbubusol kang privatization kan Aleco. Si Gun Corizal, wala po siyang sinabi. Wala siyang sinabi sa iyang ulat sa bayan as in maging sa nakaliis na agma na isa sa pribado on kooperatiba. Ang pigahagad sa nasubot niya, mailatag kan board ang tunay na kamugtakan kan Aleco as in ang konkretong plano kung papaano mapapakarhay ang serbisyo. Pigtaonan pang doon kan gobernador na daikaako-ako ang perming brownout as in ang hababang bultahe lalo na sa mga hararayong lugar as in barangay sa Albay. Kaya sabi ni Rosal, tigtaonan niya ninduang bulan na plaso o palugit ang Aleco pagatugan ngani makapaghanda mantang pigahalat ang pag-aproba ka National Electrification Administration sa pagsasagibo po kan special ang neya palantabi ang ma-approve kainin kan special agma. Tagtaunan doon kainin na dapat na maging kapanupanumod ang report kan kooperatiba as in malinaw na maipahiling ang mga plano na kayang mangyari ngani na maitao ang haloy. Haluyo ng pigahalat mga katindugon na mapakarhay as in ang malalauman na serbisyo ng kuryente sa Albay. Klaruhon ko ha, bako daas tabi siya ang nagsasaram na siya ang nagbubusol para maisa pribado mga tugang ang Aleco. Di, ang gibuhon ta kayo ni mga katindugon, wala na kami nag-aarako kung si Rizay Manangad ang nasa likod kang pagbubusol kang pagsasapribado kang Aleco na maglaugan meral ko. Balikan ta suulat sa bayan.
1: Lalo na sa rayo, kasige ang brownout. Actually, I am continuously meeting Neya. Ako tabi, arog ako magtrabaho. Dahil ko na ako nagpararibok, pero may pigigibok itangoy na solusyon. First, I always maintain my stand that no politician, warnor, congressman, dako ang madesisyon albayanos, no? So, I will call again. Although maagmabaga next week, pero dahil mapaapodgaral ko kay Special Agma. I already talked to the board of directors. Lima bagay yan. Headed by Juni Bordeos. Sabi ko kay Chairman Juni, Chairman, dahil mo man pwede na kaming mga albayano magdepende sa Indo. Dakulon si Gantararam dyan. Sa tuya ngayon ang Aleco. Sabi ko, sa'yo muna ang Aleco, 6 na bilyon ang utang ta. Sige, sa'yo muna. Diba? Anong na bilyon bag ang utang ta and counting? Because may interest yan. That is dangerous. I called the ad board 3 times already. Ang collection kang board, kang Aleco, nagkukulang kay 20 to 30 million a month? Pero mo yan. Kaya, mga tugang, kay Puan, mag-urule kita. We have a plan. Tatawang kong tsansa ang board. Tinarman ko, you present to the people of Albay. Magkakaigo kita kaagma kung ano ang plano nindo. But we will also be give other alternative. Ngunyan, mataram naman sa iba. Ano na naman ngayon? Privatization. Ubus kita mag... Anong kid egg? Kam billion? 10 billion ang utang ta. Kaya tabi, iagad ko sa iyo, boss.
0: Go, mayor. Wait lang, go. Wait lang, ha? Balikan ta. Ano ngayon? So, nindo, ha? Yung sa privatization, balikan ta si Gob. Bako man da siya nagbubusot sa iyan, diktara. Munong sa private.
1: Panahon, 10 billion ang utang.
0: Bako ni Gob, madali lang Gob.
1: Pagkakaigo, can also be other alternative. Ngunyan, mataram naman sa iba. Uh-huh. Ano na naman ngayon, privatization?
0: Ano sabi? Gob, ano sabi? Ano sabi mo, Gob, duman Gob, sa ulat sa bayan?
2: Hala,
0: privatization? Privatization, ah.
1: Sa importante.
0: Ang importante, ano? Bako ang gobernador magatugang ang nagsalado ng Aleco. Pero binanggit niya ang private is importante. Ano nga ni Gaw?
1: Gusto kita mag-desisyon.
0: Gabos na mag-desisyon.
1: Anong gusto nindo? Fried chicken or fried egg?
0: Kamo, anong gusto nindo? Privatization o kooperatiba? Anong man sa naka-

0: dagdagan ng dugong kasip as simple as that.
1: Ano naman tayo kayo?
0: Ah, ini-recording payag niyang ini mga tugan. Kaya, dipisilo na magparatubod. Kung ano talaga mga katindugon, sisay talaga nasa likod kang pagsasapribado kan alay ko. Ede, pagalon. Pigpaparalansi kitang mga albayanos. Enda? Bahala ka mo dyan. Basta mga manoy. Hello? Igaw?
2: Hello.
0: Ay, idol. Ano na? Ano? Leonta ka? Ano mo yama? Sigo, mag-rub nga kondaan mga albayano. Ano mo yan, hindi mo na?
2: Fried chicken?
0: Or
2: saro
0: man na yun. Saro man na yun. Ang kaiba yan si... Dahil man kaiba yan si SM sa mga...
2: Joke sa naman.
0: Joke sa naman. Ayo.
2: Pero disidido na.
0: Disidido na eh. May agma. Ngunyan na September. Special agma.
2: Ano naman? Tawang na. Disisyon.
0: Yeah.
2: Kasi gusto,
0: ipotay mo
2: tayo. Kooperatiba.
0: Yan.
2: Sige, may reklamo. Maluyan, servisyo kong alis. May reklamo ba ka?
0: Yan.
2: Dahil na kong pareklamo tayo. Pag-premi mo tayo, sabok na niyo. Pag ipapremi tayo, sabok ba ka?
0: Iyo. Ang kunyan kaya, amigo, ang nalilibungan ako ta, habo ng ako, oh. Kung sisi na sa likod kang pagbubusol kang sa pagsasa pribado, ano na natakutan, adi? Iwan sa kambigahanan ko. Ano ang matakutan sa mga taga-albay? Kung ang pagsasa pribado, migo, ang solusyon, tanga ni Mama Karehan Servisyo, natatadaya, adi? Ayun na nga, adi.
2: Magsisirbi nga. Kontrolado niya kayo.
0: Baka, ayo, pag sa pribado, baka may control na siya. Pag-arog ka ng kooperatiba.
2: Ano po dyan? Ali ka gagawin sa mga board. Wala siya. Kaya, hindi daw. Kung anong plano.
0: Yan.
2: Maliwanag mo.
0: Iyo.
2: Actually, sa totoo lang, sa alin nyo, isang buta ang systems loss na ini.
0: Ay, papahali na nga ni Ligar.
2: Kung kaya, bayaran. Gusto
0: mo nang bayaran
2: pag
0: gusto mo
2: nang magbigyan.
0: Alam ka ang
2: request.
0: Titulo
2: kung ano
0: ka, ano pa. Titulo kang daga, kung sa imo, mapadron sa inakamugtakan sa imong harong, yeah. Imamapa mo.
2: Hala. Ang bayaran. Yan mga consumer so dating na-consumo. May napabayaran. Katulo na
0: requirements
2: na gihan. Pag-uha mo sa board, is pabanin doon ang ano? Requirement para ka reconnect.
0: Eyo.
2: Pangaling, dahil kung kumakita, kontrolado na lang.
0: Eyo, bata, aram mo, Amiral ko, nasa top 4 ata, sa pipina kang halangkaw na singit ning kuryente sa bilog na Pilipinas. Pag nag-miral ko na, di kasabay na kita daman. So nasingin. Ito
2: sinabi, private company.
0: Diba lima? Sabi kan iba, diba lima ngayon magmahal ang servisyo? Basta ngayon, ariglado.
2: Oo, ngayon. Saludas.
0: Milyon na iba yada?
2: Oo, applicable. Lumilububo
0: mo. Yan.
2: Oo, di bagong ma-private type. Ipahiling ang resibo.
0: Nabayad. Iyo, iyo. Ang problema, kung pakabayad eh, binayadan ngayon, alimbawa ako si Meral ko, o binayadan ko na ako si Recibo, di ako na mapadalagan kang alay ko ngunyan. Di karga sa endo bulan-bulan, so binayadan ko na 6 billion. Tangani, nabawi yung ko na ito. Alimbawa, ngayon bulan-bulan, pagkarga na.
2: Matuya mangyari. Alubong sa nang, at sa Romero, saluya.
0: Oh. Pwede sige, ang dagdag ka. Tapos siyempre, babawi yung kuso 6 billion na binayad ko naman. Alangan dahi ko. Alangan man dahi sana. Alangan man na. Kung naisipan naman baga ngayon, so gubahan ako, bawi kayo nga. Karga na. Paliw naman baga ngayon, so alangan ko.
2: Kasamot naman. Ano? Nakamot ng ganun mga consumer. Dahil na magkikamahan din mo sa
0: iyo.
2: Sa lahat ng plano.
0: Mm-hmm. Ma-

0: Purutuhan naman sa natin. Pag pa-repeat naman kang kisurusing kwinta, rimati na yan. Sa sakikiaram ngayon kami dyan, pero ito na, oh, may under the table na 50. Para sing pabor na do. Di ba? Para yun, discarte. Pistol kang eleksyon sa Pilipinas, alam na dis ngayon kung paano. Sige sa namigaw.
1: Para, sali ko. Napakayang gilmarag.
0: Iyo. Matumbintin. Nga, hindi sinda dyan palayason.
1: Yan. Kaganin, matumbintin man. So, tao na. Diba?
0: Yan.
1: Dahil mo nagkaroon sa private session.
0: Moragon, madangog ta sa alay ko. Adi, kami na mga niya aunig sa alay ko. Tara lang kawan sweldo mi, barawasan mi na. Adi.
1: Hello, yung namang gayaan pa na. Aman siya. Burug balido.
0: Okay. Dahil na ginibo ma.
1: Patakit lamang ki. Imbis na pagyang dyan. Ang pinaga deserte dyan. Kung para sa kuya lang. Kasi nagbutahay tayong mga ansiyado mga kang kalito sa panahon. Eh, itong nga para kumbinsir sa tao na may kamagparayan.
0: Oho.
1: Oho. Bayadan. Hanggang sa nag-apoy. Puro tulang. Tapos, eh, tunay. Puro na iligal. O, di hanggang ngunyan, rumputan pag may ano, rumputan ka. Tapos, kaya, bawasan to requirement ang aming makapa-recognitary. Ano, mabawasan ng systems loss na ayan. Tapos, tapos sa illegal, kapakundin ang standard din sa
0: alang kawin, ako nga nito. Kaya nag-jurjumper naman sa nakapag.
1: Ano ang kinakaigan ng board?
0: Eyo, ko nang pinakang the best.
1: Magayon mo na.
0: Eyo.
1: Plano, pero makumbinsir sa tao. Kaya naman po kayo bitay. Pero po kayo bitay ka. Ano ah?
0: Eyo, eyo.
1: After 1 year ka, remate ng bayaran ka.
0: Yan, okay. Sige. Eyo, basta na.
1: Eyo, eyo.
0: Thank you, amigo. Pagkatindugo. Ako kaya, pig-play ko itong mga tugang ta. Nangangalas ako. Ta, nantangon niyan. May habo ng mag-ako kunsod kan pagpapara na do mga to. Ano ang kinakatakutan nindo sa mga ha? Takot ka ni po na maisa privado ang serbisyo kan alay garnik mabi so mga albayano mga to saro sa naging rason kun nanta nakabalik so di sa satuyan ish darabi nindo sus ngayon ang viral kundo ito, panggap kang halangkaw, mga katindugon tama, public house tension, kadak sa listahan ka may pinakang halang sundo na, o bayadi na nyo, 6 billion, 6 moon, ang maminan kainin, hindi so 6 billion, na ito, sa tuya, tabi na dan ste, iway na sana ito, thank you na lang, bawi ah. Oh, parang kayin si Anais Palansa sa Luan. Alas source, Tabi, thank you so much sa sa Pilasagap, Balayo, Tagraw, Republic Mart, City, Councilor Roy Bon Imperial, Board Siga, Board Member Vic Siga, si Pal Mayor Sikapos Bisitay, Gansa Inong Patporta, Los One Pretty Heart, Sabah J. Clow, Mal Dipo, sa mga paraan tabay ta, sa Iben Masa, at si Corday, at
2: ang tipong nadali ang BP kamit at art na mapilo. Sa ito, pangkayay ko, napabal kami kong ginagawa, hindi ako makabumaking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Spa de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center. Always here, Dr. Care.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
7: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwian na.
9: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
8: Dapat no retreat, no surrender din ah.
10: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
9: Honey, I'm home. Reporting for duty.
11: O sige nga, attention.
10: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
13: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
12: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
13: Sige, papalondri ko na lang.
12: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
13: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
12: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
14: Available in all supermarkets near you.
15: One Radio, Ting Dugana.
16: Ting Dugana.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Teka, iconic halhalo ba?

0: malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas ang berya.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
2: One Radio time, it's 1 o'clock.
3: Sa kada pagkalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio, 91.3 News FM.
3: Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, di ko lang dya. Uyan na ang barata sa oras na ini. Nagod sa indo. Kandas sa pagiging na 6-in-1 herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po yan sa mga butika at sino super mag-nationwide. Bistado na kan mga otoridad at individual na nasa likod ya kan nasubot online set sa Catanduanes National High School. Magigirom dumang naglakok sa social media at nasarong screenshot na subot nagpapahiling kan nasarong persona na may pangarang Mace Nate ang nagpadaran ng mensahe ni na pagbabanta ni na pananaksak sa nasabing eskwalahan. Sigun kay Verac Municipal Police Station na Chief of Police sa Police Major Kenneth Dinga Gutierrez naghagada sinda ng digital forensic examination sa mga posible na ginikanan kang social media post at sinan mismo nga nagpadara kang naunang bitan ng mensahe. Ulikan may group investigation na kan Verac MPS ang Catanduanes Provincial Cyber Response Team na pag-aramat na anap pinagikanan na kang naunang bitan ng online threat ang nasarong minor de edad na estudyante man kang naunang bitan ng eskwalahan. Jangon niya na naresolbar na ang kaso, nagsasairarom na sa intervention programs kan Women and Children Protection Desk as in Verac Municipal Social Welfare and Development Office magi na sa eskwalaan ang minor de edad. Inasigurar naman ni Gutierrez na padagos manliwat ang sa indang security at sina public safety measures na pigigibo sa nasabing banwaan. Mientras tanto, pagiramdum kaini sa mga magurang kanhoven na nabantayanin maray ang sa indang mga aki o paglimitara sa paggamit ng internet, siring man ang patanida sa mga estudyante na daimain welto sa mga siring na aktibidada. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat ng pang bareta aram mo. Ako si Bernadette Manawo na Team Duguna.
3: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio. 91.3
3: News FM. Kada oras, may bareta.
5: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna.

0: yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang.

101.31 Radio. Tindugo na! Maray na hapon mga katindugon. Welcome sa satuyang Heartbreak Webes Edition. Kang One for the Heart. DJ Chloe, the Love Ambassador, pong sa idong mga kaeribanan hanggang alas 3.

dugan ang sa indong aldaw? Kumusta ang sa indong pagkahapon? Start the afternoon na inspirado. Paano nga naman magiging inspired eh? Ang ating tugtugan ay pang heartbroken. Ganyan lang sana. Sabi nga ni kang iba't ang mga listeners, gusto ko lang magdangog ang mga pang-heartbroken na mga kanta. Bako man ibig sabihin na heartbroken ako. Hindi man nanggit baga, ano? Kasi yung mga kantang pang, ano, pang-broken-hearted mga katindugon. And so, ito daw yan. So, mga kantang sinurat during the most intense na pangyayari sa sarong artist. Ano? Whether experience ninda or experience kang taong close sa inda, yun pati so mga kanta bagang pag dinangog mo garo damang-dama mo. Kaya siguro may mga inspired man or may partner nagdadangog manggirari kay mga kantang pang broken hearted. Tagaro baga feel na feel mo so lyrics buda so melody so pakakanta kang artist. Ano? Anyway, Inot Saga Boss, happy birthday sa mga nagsiselebrate po kan sa indang birthday ngon niya na aldaw kay Roy Bedia. Happy birthday sa imo. Ano pa? Pakala kagaan na. Happy, happy birthday po sa indo. Tara, let's sa satuyang Heartbreak Webes, question of the day. Hatod po yan sa Indo kan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo for more information or inquiries sa pag-troubleshoot kan sa indong mga GCash tabi. Kung may mga day po kamo naluluwas na kayamanan sa indong mga GCash accounts, PM niyo po si Miss Jen Botardo. GC Botardo Trading. Tabaco Electronics dyan po sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Sa mga naghahanap nin barato at sindikalidad na electronic spare parts and supplies. Ang satuyang Heartbreak Webes question of the day ay, noarin ba dapat ng magsuko sa relasyon? Noorin mo maaaraman na kaipuhan mo nang mag-give up. Sabi nga ni Baga, bako dahil nag-give up ka, weak ka na. Sige daw katindugon, baka may nagdadangog sa indo dyan na naghahalat sa natabi ki advice or masasabi from our katindugon. Sige, noorin ba dapat magsuko sa relasyon? Noorin mo masasabing, ito na ang sukdula. Kailangan ko nang mag-give up. 0927-996-5002. Yan po sa ito yung text line. Or bisitahan po nindo si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. Comment mo na, hanapon mo ang sa ito yung post today. And comment mo na sa imong Simba. Diyan ka lang, katindugon. Ako ang supplier mo kang mga kantang pang broken-hearted. Ngunyan na aldaw. Digdi po sa Heartbreak Webes Edition. Can One for the Heart. On One Radio, 91.3 News FM. Tindugon na.

0: Pangina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka palan? Maridodig di may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Playing the best songs on the radio.
7: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

are still tuned in the Sawan Radio 91.3 News FM. Tindu na! Maray na hapon kay Jen Rose Belezon. Pabati kay Jello Napogi. Digdi po sa Urpaw, San Vicente. Oy, maray na hapon sa Jan sa Urpaw Tabi. Kamusta ka mo? Peter B. Barsana, hello. Kay Connie Ville. Afternoon. And sa Indogabos po na nagdadangog, tamang best cafe, tamang kaway-kaway habang nagkukurukanta sa satuyang mga tugtugan, hindi sa Heartbreak Webes. With me, DJ Chloe, the Love Ambassador. Hindi po, so one for the heart. On One Radio, 91.3 News

0: Gustavo Ako Series Team Dugun
1: na Radio Station
2: One Radio
3: One Radio
4: One Radio 91.3 News FM.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
9: Jaya Enterprises.
8: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Argon, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
9: Jaya Enterprises.
10: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:59 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Oya na ang barata sa oras ni Nina Todsendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Ika na, sexy ka pa. Mabawakal po niya sa mga butika sa supermarket nationwide. Nagpa-utob na ang lokal na gobyerno kan tabako ng Indicampment sa nasa 487 yung mga pamilya na ipigibakwar huli sa aktibidad kan Vulcan Mayon. Ini makalis na ibaba sa alerto level 2 ang alerto kan na sabing Vulcan. Sigun kitabako sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Jal Mulato, na inactivate ang gabos na puwersa siringkan mga bihikulo asin mga personahe nga na natawan asistansya ang pagulikan mga evacuees.

0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: Kilamas

go sa satuyang heartbreak webes question of the day. Noarin ba dapat nang magsuko sa relasyon? Let's read your comments. Hello kay Malaya Batalia. Sabi niya, pagdai mo na tabi kaya ang hulong, tapos po, pang ika na sa natabi ang lumalaban para sa relasyon. It depends about the situation. Arog kay Nikki Aleko, pauyam na. Yan sa na. Hanggat kaya kang emotional and mental health. Thank you. Set ba ang konseho? Pagdai na talaga kaya, kung grabe na dapat na isuko. Sabi ni Ross B. Bonggon Librada, pag nasasaktan ka na, ako not emotionally but physically. Sabi ko sa sadiri ko, pag kinulog niya ako, ay tapos ang relasyon na ini. Huwag mong hayaang maubos ka bago ka tumigil. Kailangan magtira ka para makapag-umpisa ka ulit. So basically, sabi mo, Rosby, day mo kaipuhan na maubos. Day mo kaipuhan na maghalat sa point na day mo na talaga kaya. Dapat igwa manggiraray na natatada sa imong well-being. May ganun. Puro lang, Bicol TV, pag may krimen na, sumuko na, grabe, mapaabot na talaga sa point na ito, ha? Pag nakatana ng malain na taraman, sabi yan ni Arlene, puro sa napasensya as relationship. Babae nga naman. Sabi ni Julito Casio, wag mo namang lahat yan. Bako man gabos na babae, pasinsyahan, hoy. Or baka nag-egwahaki experience sa imong relationship na kung sain, grabe ang binuhos mong pasensya sa sarong babae, Julito. Son nga Batalier, kapag dai na nagkakasinabutan. Ibig sabihon ba kay ito? Naghahanap na siya ki iba na masabot sa iyo. Naranasan mo na ito. Yung feeling na nagkaigwa ka mo ki argument. Again, normal lang naman. Pero imbis na sa imo siya mag-explain, nag-explain siya sa iba. Tapos, sinda nang duwang nagkasinabutan. So, sinda nang duwang. Kayo na, no, son. Candelaria, sabi niya, sa una pa sana DJ, aram ko na balak niya, tasikat siyang babaero. So sabi niya na bawal mamuot sa iya. Kaya duman pa sana, duda na ako. O di, notorious pa lang siya, eh, natata, tigrisk mo pa so, sa imong mental health. Aramong ano palan, sikat siyang babaero. Anyway, sabi niya, pigtry ko lang po kung ano ang pagmati kang may karelasyon. O maman, maski medyo dipisil, i-manage ang oras ming duwa, siguro duwang beses lang kami kayto nag-date. Ta sinundo niya pa ako sa muya, ta nagsiwol lang kami kayto. Kinaag ko sa mindset ko na daiman talaga ako si seryosohon kayto. Tabako man akong magayon. May physical pa akong kapansanan. Uy, wara man na ano, wara man na kaso tabi kung igwa kang disability. Anyway, kaya day na ako naghangad kihalangkaw itong mamatian ko lang na magkaigwang relasyon. Sa diit na panahon, okay na ito. Kaya kang nawara na siya, tinanggap ko na ng maluwag na hanggang dumanasan na kami. Salamat sa iya na maski dayin niya ako pinadaba, tinawanan niya akong lesson paano maging matatag. Maski nagkakahililingan pa kami, tirinuhan na sana. Taray, bilis makamove on. Babati Tatay Jose Candelaria, Mama Norba Rizzo, Renato Boncolmo, Marilu Borjaloy Zaga, Milagros

Kolipat, Margie Trasmer. Sabi ni Manay Aviet, kabirilot nakakabasa kang mga heartbreak webs answers din doon. Kailan nga ba yung feeling na ubos ka na, na kine-question mo na yung sarili mo kung bakit ba nangyayari sa'yo yung mga bagay-bagay na hindi mo naman dapat nararanasan? Yung paulit-ulit na lang na parang routine na yung cheating, betrayal, disrespect, yung nawawalan ka na respeto para sa sarili mo dahil palagi mo na lang siyang pinapatawad. Yung nararamdaman mo na hindi na ikaw yan. Yun na din yung time na dapat na talagang sukuan kasi hindi mo nakilala yung sarili mo. Hi, love. Love is complicated, Manay Avi. Yung feeling na gusto mong magmaugma ka kasi namumuot ka sa sarong tao. Tapos, siya man so the same person na maubos sa imo. Siya so the same person na parang ma-take away kang identity mo. Ano man ay amin. Parang marami ng experience to, ha? Sabi ni Ma'am Roslyn, hello. Sabi niya, so kabisto ko, dahil man nagsusuha. Fight sana. Maski, ano, maski na mamalisyahan mo na tabi, madam, na kaipuhan ng magsuko sa relasyon, fight sana. Siguro yun patabi siya, madam, sa point na kung sain, bulag pa siya sa pag-ibig. Kung man necessarily, dahil niya na mating. Pero, yun na nga niyang dipisin, yun na niyang toxic na namamati mo na there's something wrong pero tig-choose mo, tig-pipili mong i-ignore ito. Duman ka na pa dit-dit na mauubos. Ano, Madam Roslyn? Maray pa inita. Inspirada everyday! Hello sa imo dyan sa ano lang ito? Nalingon ko. Ayun ka na nga ni Tabi, Madam. Sorry na. Sa sige, comment mo daw po, Madam, kung hain ka ngunyan. Hello kay Cherry Carborja, sabi ni Jose Antonio Piloton, ang pagsuko sa sarong relasyon, dapat pighandaan man-an. Nganing parehas ka mo, dahil makukulugan. Good point, good point. Not necessarily kaipuhan mo siyang kahurunon para maging okay ulit. Kumbaga, garo man sa nabagatabi, isipon nindo pag lipat sa sarong harong. Diba? Kaipuhan man na paghanda nito. Kaipuhan may mga iwalta kang memories. Kaipuhan talagang ready ka na mag-move on. Diba? Siring man sa relasyon. Para talagang totally pagyaon ka na duman sa new place, sa bago mong harong, ready ka na ulit mag-start over. Troy Berina, kapag alam mo di na kayo, sige, otro. Kapag lam nyo din, sorry. Kapag lam nyo din na kayo magkasundo, mas lamang yon away kesa sa batik. Suko ka na. Tas hanap ka tulad ni Miss Chloe kasi puro love yan. Love ambassadress, bawal magalit. Ginawa mo pa akong santo, ha? Umanap daw kayo ng tulad ko. Ka talaga, Choy. Thank you sa support. Aram mo na, ha? Kung mahanap ka tabi ki partner mo, umanap ka ng tulad ko. Charot. Hi, Choy. Sabi ni Lynn Bongganay, walang sukuan. Kasi kapag, kasi napag-uusapan din kapag may mga dumating na unos sa buhay, lalong-lalo na sa pamilya, kaya dapat magkatuwang na ayusin, hindi sukuan. Diba, kapag kasal na, sinasabi ng pare na sa hirap at ginhawa, tayo ay ang magkasama, kaya walang sukuan. Kapag ka-arog na kainin, next
stage na, ika nga, kapag next stage na kang relasyon, eh talagang dapat pag-isipan mo, bago ka mag-commit, dapat aram mo na ang tawong iyan, eh makakaibahan mo, sabi nga ni, sa hirap at ginhawa. Kasi kung daiman sana, eh nagsayang lang kayo ng pera, nagsayang ka lang ng oras. So, day mo pag-isipon na, halimbawa, 10 years na ka mo in a relationship, tapos pagka nafe-feel mo na bako siya ang para sa imo, day mo pag-isipon na nasayang, so 10 years. Right there and then, maging honest ka sa diri mo, kung habo mo talaga sa iya, eh, bye-bye. Diba? Kung nahiling mo na bako siya pang, sabi nga ni, pang araguman, bako siya so makakaibanan mo for better or for worse, eh, mas maray nang ma-acknowledge mo yan before ka mo magduman sa next stage kang sa inyong relationship. Elias Pirinha, i-survive kung kaya pa. Tapos, distansya muna, baka makahanap solusyon. Kung dai na, decision is yours. Kung noarin ang desisyon, pagdai ng solusyon. Okay, thank you. Sabi ni Ching. Hello DJ Chloe, depende kung need na talaga, kung grabe ng kulog ang namatian, or pasakit dyan at kita magsuruwayan. Oo nga no, para tiyaga pa kung dai na nagkakaintindihan. Pag read Pottery and Bakery Tabako, request. Ooh, love hurts. Maray pa ini si ma'am ta. Inspired. Talaga, inspired si ma'am. And sabi naman ni June Buela Bonaobra, shout out sa family ko dyan sa Kanaway. Always nakikinig sa'yo. Here in Novaliches. Ay, hello! June Buela Bonaobra. Happy listening sa family mo dyan sa Kanaway. Nakulong kita para dangog sa Kanaway, ha? Thank you so much and ingat ka dyan sa Novaliches. May masasabi si Anon Belches. Sabi niya, Madam, ang inot na minasuko sa relasyon ang lalaki. Lalo kung maluya ang pagtubod sa sadiri. Talaga? Masimbag daw nindoy ni guys. Ang inot na ang nagsusuko sa relasyon ang lalaki. Lalo kung maluya ang pagtubod sa sadiri. Sige, any reaction guys? Kay Christian Grande, Joseph Bombita, Eduardo Buella, Junson Borilla. Sabi ni 6945, maraming hapon. Salamat po sa pagtutok ninyo. And salamat sa mga nagsimbag. Oy, kung may mga reaction pa ka mo ha, kung ano sa mga signs, halimbawa man naranasan mo na ini. Ano yung mga signs na dapat sumuko na sa relasyon? Sige daw. 0927-996-5002. Bisitahon mo man si DJ Chloe the Love. Okie-dokie! This next song is a requested song. Ay, by the way pala. Bago ko malingawan, ang programang inihatod man sa Indo, syempre, kang GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Uy, mga katindugod, see you sa August 16, alas 7 ng pagkamanggi. Diyan po sa San Lorenzo Covered Court para po sa si Papa mo, EJ Clarks, dyan po sa San Lorenzo. Yan po hatod sa Indokan, Botardo GCash Padala. Salamat man sa Tabako Electronics. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as inibaba pong spare parts and supplies. Mahukasin da sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Sige, sige! This next song is our requested song. Ngunya na pagkahapon. Here's Nazareth, Love Hurts. Talaga ba? DJ Chloe, the Love Ambassadress. Sige po sa One for the Heart on One Radio 91.3.

0: balita, informasyon, all in one radio on Radio 3NM.
1: Tindugo na!
2: Ito ang Anad Pauso.
3: Ako po si Aling Bito, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
2: Kaya mag-Paudi Arco Capsule. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup.

0: for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Critical clinic and laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe 6-in-1 Coffee Pharmacy na ang kahukit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at crepe ng dahil lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Your favorite songs with DJ Chloe One Heart. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Hi, I'm Christine. A student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot, Fresh?
12: Hindi ako.
11: Makidistrove.
12: Ferong walat.
11: At parang batang-bata dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay
15: si Salvin na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

and kay Romnick Bilaon. Si Riman kay Vilma Arabia. Sabi ni Maricel Belen, hello DJ. Siguro po, para sa ko, pag dai na tigtaw na halaga ang sarong relasyon, na puro na lang po kulog ang namamati

Ini lang ang masasabi ko, mga katindugon. A couple of situations, ano, na kung sain posibleng wala na talagang pag-asa, kaipuhan ng isu ko ang relationship. Siyempre, inot sa gabos pag ika na sana ang nag-e-effort. Ika ang inot na nagme-message, ika ang pirmi nagsasabot sa iya, ika na lang ang pirming nagahabol. Pero siya, garo baga okay lang maski mawara ka. Siyempre, pag paulit-ulit ka na sanang pigloloko, pag may physical or emotional na pangungulog, kung wala na siyang respeto sa imo, or kapag kontrolado niya na ang buhay mo. Kung namamati mo na, bako ka ng maugma, garo imbis baga na maugma ka ngaya, pirmi kang may mga pangamba, pigkukurab, pag mismong ika, wala ka ng respeto sa sadiri mo. Uni, pag habo niya ng ayuson ang problema, well, gabos man ang relasyon, may pag-iiwal, mga problema. Pero kung habo niya ng magdangog sa imo, habo niya ng makipaghuron, paano maayos ang relasyon? No? Kung sarong tao sana ang gustong mag-ayos kay ni. And pag haloy mo ng aram ang simbag sa hapot mo, pero natatakot ka man giraray na tanggapon. Ano? Minsan mga katindugon, daita na kaipuhan ng mga signs. No? Kaipuhan ta na lang ng kusog kibuot para hampangon ang katotohanan na dai na talaga maaayos ang satuyang relasyon. Haputon mo ang sadiri mo. Mas madalas ka bang nakukulugan sa relasyon nindo kesa sa nauugma? Nagigibo man ba siya kiparaan para magstay ka mo? May mga pagbabago ba sa iya? Bako siya puro pangako, puro dahilan, kundi iso totoong pagbabago. And very important mga katindugon, na hapot sa imong sadiri, mas magiging magian ba ang pagmati mo kung mahali ka sa relasyon na iyan? Bago ako magpaara mga katindugon, inilang ang gusto kong iwalat sa indo. Bako dahil nag-walk away ka. Nag-walk away? Or naghali ka sa sarong relasyon, ibig sabihon, wara ka ng ginibong effort. Bako ibig sabihon na daog ka. Minsan kaya ang tunay na courage, no? Or tapang, ang pagpiling maghali sa sarong relasyon na haloy nang nawara ang pagkamuot, respeto, as in katuninungan. Tandaan mo, nandiyan mo kaipuhan na ubuso ng sadiri mo para lang mapatunayan na tatao kang magpadaba. Relasyon, ting piliyon mo man ang tapiyon ka. And most importantly, piliyon mong padabaw ng sadiri mo. Kasi pag tama ang love, pag right love, sabi nga ni, di ka kaini rarauton, bagkos bibilugon ka kaini. Masalad na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka maghaling mga katindugon, di lang ka magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Mag-best cafe. Stay beautiful, stay handsome mga katindugon, and stay safe.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is 4 after 3.
4: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio.
4: Sa One Radio.
3: 91.3.
4: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolan Jack. Kuya na ang bareta sa oras na ini natod sa Indo. Kandas kafigwin 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagala sa mga butika sa ina supermarket nationwide. Nangapodan ang Department of Education o DepEd sa Philippine National Police as in sa iba pang law enforcement agencies na higutan ang pagpapautobaka na pagsadiri ni Badila Magalis Mairido ang 9 anyos na estudyante. Sa General Santos City, Magalis aksidente ng pumutoka ang nasarong .38 kalibre revolver na pigkakawatan na nindakan sa iyang amigo. Sigon kay Education na Secretary Sani Andara na ang mga nagalis na insidente na may kinarama na sa pagkapot min badilkan mga hoven na ana nagkakaalarma subuot. Tinawang doon na kanopisyal na dapat sa nanghigutan ang pagpapautog din responsabling gun ownership kay banan ang mas mahigot na background checks sa mga nagkukuha ng lisensya ng badila, regular na inspeksyon na sa tamang pagtatago kan badila as in mas mahigot na kampanya kontra sa mga naggagamit kan illegal na badila. Alagad ang PNP ana pangenot na ahensya ang namamayo sa pag-regulate kan mga badila sin pag-issue ning permita. Sinabi ni Angara na importante man ang papel kan mga magurang asin guardian para sa tamang pagtukdo sa tamang gana safety sa indang mga aki. Dapat na subuot na turuan ang mga hoven na day magkapot ning badila. Ipasabot ana piligro kay ni asin na tulos na mag-report kung may nahiling na badila. Kasabay ka ini, lewat na pigdoon kang DepEd ang mahigot na pagpapautob ka ng zero tolerance policy kontra sa pagdadaraling badila. Bala, patarom at iba pang pampasabog sa laugan eskalahan at sa gabos na school activities. Susog sa guideline sa on ensuring a safe and a motivating learning environment. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawona, Tinduguna.
4: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio.
4: Sa One Radio.
3: 91.3
4: News FM. Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio.
7: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna. Tugtugan on one, Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan. Tugtugan on One. Dignita na sa One Radio 91.3 News FM.

0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hey.
1: What's up?
2: Hello.
0: It's a Thursday.
1: Grabe, mga katindugon. Kami na naman ine.
0: Happy, happy Thursday, everybody. Ano ba? Ay, pat siya sa Isnin, Agosto 2026.
1: Webes.
0: Nakakaanom na siya. Agad-agad-agad-agad. Diba?
1: Gari yung nagpo-programa kita para magbilang siya. Ano, mga katindugon? Kasi manggi pala, grabe, ano? Mapalso ka. Sabi duman kang ano, kang nakaibanan ko, nakasabayan ko sa paradahan, na sabi niya, kaya daa pala amay nag-abot, ta mahali man sa
0: ang ari, ang kuryente.
1: True, ang kuryente.
0: Aha,
1: sabi niya.
0: Diba? May kapalit pala.
1: Oo, mga katindugan. Grabe naman, sumuruto-umuto ka mga katindugan niya. To kasi magari na da, Christmas light. Sa muya, da'y man nagpundo-pundo.
0: Sa muya, da'y man.
1: Di man lang gayo.
0: Grabe. Ang experience na naman yun. Pero minata ako kang uran-uran sa pag-aaral. Inuran naman sa'yo. Masamuya na naman sa'yo.
1: Mainit sa maliliput namin.
0: Nag-init sa tabako. Alas 9 na. Pag kaaga mo.
1: Grabe.
0: Dari-daritso gayo itong oran na. Aba-aan at umininit. Ay, kumusta ka mga? Kumusta ang sa'yo ng pagkahapon ng Agadindog?
3: Ang galing mo.
0: Kumusta ang sa'yo ng webang? Diba? Ang mga katindugan niya to dyan sa Merkado Publikohan, mga paratsyan na mga parabakan. Kumusta po kamo dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
3: Bye-bye dyan ang pagkapidan.
0: EGF, UV Express, sin sa mga nasa sa Indo, kanya-kanyang sasakyan. Nakatutok sa One Radio, marina na pagkahapon. Sa mga taga Santo Domingo, wag kakay malilipad malinaw TV. Siyadad ninyo dabako, marina na pagkahapon. Sa sabi kapatid sa tuwing istasyon, sa mga taong bahay. Hello, hello! Marina na pagkahapon sa Indo Gabos. Ini na po, ang tugtugan on one. Ay, alas tres, hasta alas singon, magkita mag-iribahan, magdurugdugan, magdurismesan.

0: Kilang yan sa One Radio. Okay, ba nang kami din iba ko si Eric Sain.
1: Yun naman po, si Verna Balamon. Oo, oh, pati yung tabanan sa tuyang followers sa Tugtugan on One.
0: Ay, hello, hello! Marin pagkahapon, tabi isa sa Indo dyan.
1: Kumusta ka mo, mga katindugon? Oo. Oh. Pero ang aldaw mo naman sana, Labaday. Labaday na naman.
0: Laba. Ay, ingat, ingat ha. Ano, ang oran na yun ang magkakapano sa halang-halang na lang. Kaya ingat-ingat tabi ang gabuan. Keep safe, everybody. Ay, syempre pala. Sa tuyang chrismisan lang siya. Nakapost na po kami sa Facebook page. Tugtugan on One. Kung na ikaw pa nakapalo, i-follow mo na iyan. Kasi yan magsimbag sa kapote niya to Oro Alba. Kapag si chrismisan.
1: Join na.
0: Mali ka na. Mali ka na. Hindi ka na.
1: So, panag... Ala, ang random. Sa panaginip ko kasubang gimang katindugon, aram nindo. Nagpaprograma na kita. Nagtataram na
0: grabe,
1: ganun ko kayo kamahal. Ganun ko kayo kamahal. Maski sa panaginip, kahurun ko kamo. Diba? Kaya i-follow na ang Facebook page, Kansugtugan on One, para maka-join ka man, magtakulapan sa tuyang pamela yan.
0: Sa panaginip niya pala,
1: narumduman ko lang, no?
0: Diba? Alright! 17 minutos na pala at mag-alisan ng lastras in pagkahapon. Para gusto tangon niyan sa tuwing tugtugan, mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tinadugan na!

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
2: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow! Gustong-gusto ko yan!
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na.
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may Black.
8: May balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: One Radio. One Radio. Hit
0: Radio. Tinitungo na.
1: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.7 FM. Dugo na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 42 minutos. Magalisa na last rest din pagkahapon.
1: Anong title kayo?
0: Palagi.
1: Palagi.
0: Palagi nyo kaming makakasama.
1: Palagi kang mamahalin. Yes. Ay, marinapon pa lang dyan sa may Karading barbershop. Nagagi ako dyan kasugma. Pero hindi dyan makasugo ng radio.
0: Ayaw, kasugo talaga.
1: Oo, abang nagpapapogi dyan ang mga kalalakihan na nagdadamag si Indus on One Radio.
0: Diba? Marinapon po sa inyo dyan. Ay, marinapon pagkahapon dyan, tabi isa sa inyo.
2: Ano daw?
1: Kay Karding barbershop.
0: Ay, sasiring man sa mga barbershop man na mga makasugo ng radio ngayon. Sa mga karinder dyan, sa mga business establishments, maraming pagkahapon sa inyo tabi gabos. Ay, syempre, ang mga taga-isla San Miguel mo na kahapon mo palang tabi sa inyo dyan. Ang mga yang sa inyo, mga bulod gunya, nakatutok sa One Radio, magkasugan ang mga radio habang sinda nagtatanong, nag-ipos-ipos dyan. Maray na pagkahapon man tabi isa sa indo.
1: Ay, maray na pagkahapon.
0: So, nag-iipos kan merindalan mo niya. Nakapon. Tama! Kumusta tabi? Masiram na iyan na ano? Na luto mo dyan, na pag-iipos mo dyan. Ang kalingking, ang ginatan, ang...
1: Sira. Mapunan naman kita, ano?
0: Di ba? Iyan ang mga masira mo na pag merindalan mo niya.
1: Pero natado kapag Sabado or kaya Domingo, masira mo na pag marindalan, suluto kang papa mo or kaya kang mama mo na
0: na ano?
1: Na champurado or kaya itong ginatan. Diba? Pag Sabado, arag ka iyan, tapos hapon. Diba? Sabay-sabay ka mong nagmimerindal. Mas lalong masiram ang ginatan na iyan.
0: Diba?
1: Kaya sa Sabado, mag-ginatan ka.
0: Ngunyan, may oras ka pa. Alas tres pa lang. Diba? Tantawad pa mauruli ang mga ano, mga auntie mo, mga kaiba mo dyan sa harap, mga halis sa trabaho, mga halis sa eskwelahan. Kaya ano pa man sa'yo mong pigahal at mga taong bahay, nyato dyan, mga katindugon, mara na pagkahapon. Ay, sa mga tambay, mara na pagkahapon man.
1: Ay, hello. Kaya Sir Briagas Adlao Jan Paul, sabi niya, good afternoon po. Always po, nakaantabay sa One Radio Team Duguna, digdi sa Purok Do, sa Magapo. Salamat.
0: Ay, sa mga taga Magapo, mara na pagkahapon. Diyan iyan sa, ano, nakadyan ako, di.
1: Yun na.
0: Yun, nakadyan ako sa Magapo.
1: Yun na. Nakatundun ka na dyan.
0: Oo, dyan sa, ay, duman sa Harani sa Oson. Iyo.
1: Siguro diit dyan ang gapo, char.
0: Katani nga, mabasod.
1: Mabasod.
0: Mabasod. Araw ka iyan.
1: Ay, maray na hapon sa hindi dyan.
0: Ay, sa mga taga-Bantayan, maray na pagkahapon. Bantayan, Tabaco City. Maray na pagkahapon, tabi isa sa hindi dyan. Kumusta po ka mo? Kumusta ang mga teachers ko dyan? Na mga mahiguso, ha? Ano ba? Mga, mga katindugan niya ito dyan sa barangay Bantayan, Tabaco City. Siring man sa gabos na nakatutok mo niya.
1: O, yun sa mga ano, nakauli na ng mga nag-evacuar.
0: Ay! Yes. Hello! Congratulations!
1: Welcome home!
0: Tawakas ay ano? Tapos ng pitong buwan na mag-tidiis evacuation center. Sana po hindi na tayo ipang gambalan.
1: Yes! Relax na
0: kamo dyan muna. Ngayon muna iparelax na para mag-relax na kami.
1: Paingalo mga gadindugon.
0: Ay, 46 minutos na magalisa na last stress in pagkahapon. Para gusuntaan sa tuwing turugtugan, mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tinadug!

0: Everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio. 91.3
2: News FM. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0921-330-0092-229-335. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo smooth.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa... E pa ba? Dapat G lang!
4: Gord C Plus! Support your daily grind. G to feel good from within. And let your shot proper diet and exercise. Gord C Plus Plus! Gord C Plus with Zinc Capsule.
5: Ask Zinc, name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alam na parang hindi enough yung sabon mo. Yung kahit anong gamit mo, parang may nyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Then, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang cutiness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandaw. Everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at The Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talaghan ng buong pamilya ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot, ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy V. Tabaco, Mandong Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 66-876-1996 o 0970-46119.
11: Serbisyong barato, serbisyong may serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan, Montabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elix, or call 0927-558-0219. Sa R3, sir, iguan ng mga serbisyo, arukan tune-up, electrical wiring, engine overhaul cleaning, CVT, simple body cleaning, error pinch oil, and mababakalman ang mga products kang MTM parts, Racing Boyfriend products, JVT parts, helmets, cycle accessories, cycle center, garantisado, may sinbarato. R3 Cycle, mas pinahiwas, garantisado, may sinbarato.
12: Radio Tina.
13: Done on with Erickson and Berna.

0: broadcasting live and proud from the city of now to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This 1.3 News FM. Sa kadang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio. Sa One Radio. News FM. News FM. Kada oras, bareta.
1: Maray na hapdiya. O bareta sa oras na ni natod sendo kan Das Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nation. Dagos nang ibinasurakan Korte Suprema ang petisyon yon sa isasokan House of Representatives Commitment Rekesar Duterte. Sigun sa SC, isyon ang naging omaygo konsiderar na daina ng ngayipon ni Barana kan Kamara and Articles of Sindas sa ngunyan na nag-resiservi bill court on ng Korte Suprema surakini and masyon ni Duterte. Kwenestyon finding sa mga rin ipinilwanag ng transmetal impeachment na an impeachment process sa parte kan hatatib sa I. John Prema sa validity kan bukan makalas sa kontrol. Barata, bang barata, alam mo, tas di...
0: Kada pag-urasa, pangyayama, kada oras, may 1.7.
2: The music. The one radio. Mang import. In ito, radio. Epicula. With Ericsson.

0: best cafe.
1: Isang fiesta ka so king lagan. Buen araw at tesisyong mga style. Subo
0: coffee. Herbal mix. Health Gatorade.
2: Loving yourself ahead sale. Alam mo ba, on product ayos sa digestion, man, diet and equity, Nutri Cleanse. May mga sangkap sa Nutri Cleanse.
3: At gamot at hindi naps ano.
4: Hayang, gabahan mo.
2: Bravo yan.
4: Paano yan, ha? Di ba makikulong? Pero honey, dapat yung gagamitin mo. Soft at Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Since a laundry shop, Anrox Detergent and Shirt.
4: Pahad sa bahay man o sa laundry shop. Anrox Liquid Soap Sooner with three variants na pagpipilian. Ocean Boss and Anrox Liquid Detergent Soap. Lino bango. Siyo, kayang-kaya mo.
0: Available in a near you.
5: Wasang sakuna. Maging handa. Lalo alerto for fire putties. The fox clean sky fire it siyempre sir. Silay pleto all left refix elites at 8 na talos na bakay zes. Cup tawag na sa 0-1 si Mi Talado by zes. I think expo do
2: deals
5: one
2: new
5: to on
6: kasi magagani
5: ganda
6: babae
5: edi
6: one ako sa inyo
5: lang
6: kayo kung ito yan makinig ko sa little something like ito kaya ang humanap ka na pangit na tumatanggap ang lalaki na mo sinimple lang ganda ang lalaro at handang handang pansasandaw ibit na lalaki mo dahil sige ibab mo ang

0: Dugan.
1: Pwede kita nuan, 20 minutes class ko
2: ka. Ang sigsabi ni Andrew. Ito na kapag ay kaglolo ko.
1: Reba.
2: Maski pangit na.
1: Nga ba?
2: Pahin hap.
1: Based on. Dan. Ano na. Ay, hap sa mga rin. Siyempre, tama sa mga sa dokan. Green, 6 and 1, eh. Pampas. Mababag ang puti.
2: San Lorenz, Aguna Nimbor.
1: Hello, marina po. Friends. Hapon.
2: May hinapit dyan. Ay, magdibili. Tinambil kan tinambil ko. Sa ulo.
1: Ba?
2: Sa talaga. Siyang.
1: Hindi ano. Ini ano. Giris mo sa dapat. Ang porsyon na.
0: Sucks!
1: Best bet siya sa iwas to this meal. Sa tatang niya.
2: Ang kasawaan kita ng ano. Ang kakilig kang boom.
1: May sa talan mo na ano. Balik na sa memories. Galing experience mo. Full ka. Ano ba? Dad. Ang ibig. Pagpik.
2: Kindo.
1: Day. Aram.
2: Kindo.
1: Pinapundo na. Pagabot. Ang
2: ano? To, duman ka nagkakaturo.
1: Deo pa.
2: Ano? Na.
1: Oo, aram. Oo, oo. Kaya
2: aram, lesson duman. Turugan ko na lang.
1: Nag-hit. Ano kaya yung manag... Nauyam lang. Rako dahil.
2: Sige na, naiyan.
1: Ano, pag-turok. Eh, mag-urok. Pose. Oo, dahil naman nangani. Mamata na. Kamu experience kang kaaging naka-edad nindo. Dali una lang paglipas kang pagdagdag.
2: Ngunya, dali unsa.
1: Ay, oo. Sa na kaya ang panahon?
2: Oo, sa bagay.
1: Di, sarong taong bulan lang. Haloy-halo?
2: Pasko na naman.
1: Aking...

0: gatabogasin. Diba? Ay, para na pag magbalik sa kabataan na daipang na mamati na simple mo. Diba? Man, as in.
1: So, ano? Ito kitang time machine.
0: High school life. Tapos, ano?
1: Pa-crush-crush lang.
0: Oo. As in, iniisip mo lang na ano na naman daw ako. Ano? Sa ano, sa school, arukriya. Oh,
1: mahihiling ko na naman sa agas si
0: crush. Oh, oh, ano daw iregalo ko sa iya?
1: Tapos masurat kang love letter. Tapos iabangan mo man niya sa game. Or kaya minsan, maaram kang maihi. Pero talaga, gusto mo man lang masiripan.
0: Ah, diba? Nasa kabilang section pala. Diba? Tapos may barkada. May barkada.
1: May
0: barkada ka sa balyong section. Sa iyo mo ipapadara sa mga ano. Talaga naman.
1: Para mailing mo lang.
0: Masilayan. Pagkatapos kang ano, lunch, naka-lunch na mag-up ka yan. Ano ka yan sa classroom niya?
1: Kunyari mo niya, nagtatambay.
0: Diba?
1: Grabe kaya, pala ng ano mo ha. Okay,
0: Sir John, I feel you. I feel you on that, diba? Kay Sir Christopher Braga Isman, sa edad teenager. Ang mga teenager pa siya, diba? Kamiso ng mga teenage days. Mga 16, 15, 14. Wow!
1: Tama! Araw ka ng mga edad, gari magayunan pang Pasko. Anong pinakamagayun na Pasko?
0: 2013 to 2015. Okay. Tapos kang 20, mga
1: pandemic.
0: Pag sakat kang 2020, Laina. It's not like before.
1: Diba? Ano sabi na, depende man yan. Siguro dahil man sa edad ta. Gurang na yan.
0: I mean.
1: Pero yung mga bagay na ano.
0: Ano, siguro sa advancement man sa technology. Dati baga mga akit kayo to. Kita, diba? Mga ruling class. Ngunyan, dahil na sinda, di ito na lang kung igwa. Diba? Kami ba sana na nga ruling girara? Nagparalit ba kami?
1: Pagkaroon talaga, dahil na, di ito na sana.
0: Dahil na ninda, mafe-feel lang ano.
1: Kita na lang. Ay, nananawagan po. Bumuna tayo ng ano,
0: ibalik
1: ng team.
0: Ibalik niyo po ang, ano,
1: malay mo makapaldupin ka.
0: From 2013 na mga RPA na year, diba? 2009 when kaya ay syempre kaya mong free me marina pagkahapon pa shout out manda mga tambay dyan sa Upper Bongga baka kay Alba para sa iya gusto niya daw ulit ng edad dyan at the age of 20s ta gusto ko pa sana bumalik sa abroad para mag OFW cause ngunyan di na pwede overage na miss ko pa rin mag OFW di ba muya niya mag ano experience na experience mo na ba ma'am ano ma'am Primi muya mong experience in your 20s na pagiging OFW
1: feeling ko na-experience na ma'am Primi kasi sabi niya,
0: lang
1: miss ko pa rin mag OFW sabi niya so nag OFW si ma'am Primi grabe yung saludo sa mga OFW ma'am
0: Primi ganyan daw overage ko siya dahil
1: sige age reveal chat
0: ay man, siguro mga ano pa lang siya. Diba? Kaya Ma'am Ross, 7 years old. Taini pila, laro doon, laro dito. Then pigiitals na problema kung baga. Kaya lang, sarap maging bata noon yung ang mga gadgets. Tumpak ka dyan. Ano, 100% ay, pero baga, nostalgic sa film. Yeah. Mga ano, ang kaput mo, Jolene.
1: Mga 20.
0: Mga ano, so, apod kayo yan.
1: Text.
0: Po, mga...
1: Tumbang lata.
0: Nagpiperikunan.
1: Pauli ka ras mo. Rimati ka kay mama mo.
0: Kundi.
1: Na pero may nahiling ako kare ka sa suro lang diyan pag-agi ko sa may basuda. May nahiling ako kung nag-ano ay sa may kubo pala na nagkakarawat na 1020. Sabi ko ay wow, igwa pa man pala na nagkakawat ka iyan.
0: Ayo.
1: Wow. Igwa pa man.
0: Ang na-miss ko man kang ano, elementary. So ano baga? So ako kaan. So may bengkong bagang may luho na ano. Tapos lalagan mo siya. Tapos kang candy. Tapos
1: ano yan?
0: Lingaw ko ang apod ba yan ka iya?
1: Ano? Baka man, Jack Snow?
0: Lingaw ko ang apod ka iya.
1: Basta sutik si Sipa?
0: Ayan. Kang elementary ko. Grade pa.

0: grade 4, grade 5, grade 6. Diba? Pag udto, pang karawatan na yan dyan sa luwas, tapos maralog sa eskwilahan, maraanos na.
1: Yes. Tapos dadagitan ka na kang teacher.
0: Oo, diba?
2: Anong yan? Parang mo yan. Sali ka naman.
1: Diba, ganun man sila talaga mga magurang tang mga teachers.
0: Oo, diba? Kaya, namimiss ko man. Kasi ko yung mga teachers. Kaya nagbalik sa kuya elementary.
1: Di ba nagbalik ka duman?
0: Oo.
1: Di ba magayuna nito experience?
0: Mga teachers ng elementary.
1: Di ba dati student ka lang, tapos pagbalik mo duman, wag guest speaker. Wag guest.
0: Ang ano, pag mati ko duman, halos iyong gira. Iyo. Every corner na ano. Napigkarawatan ni Jim ang ano, elementary school. Di ba? Pero at may improvement na. Facilities. Tapos, ang ngunyan pala, tigibuhan ng kantin duman, di ba?
1: Wow, dahil na maluwas.
0: Dahil may na-experience ng kaigwa kaming kantin. Tignalibutan lang kami kayo kay pagkakoy. Shaz naman kami nagbabas.
3: Sana.
0: Ngunyan may kantin na, wow! Di ba? Bongga! Para na pagkahapon dyan sa Oras Elementary School. Mga padaba kong teachers. Para na pagkahapon. Mga arcaning ano, hindi ano ito.
1: Oo, yung iringat-ingat sa mga pauli
0: sa mga ano, baby. Kamu na. Grabe, napakasarap balikan. Kung may pagkakataon lang
1: yun. Oh, no.
0: Ako, for example, these days, kaya mo na ako
1: ay kailan. Tapos hindi ka na magbalik ding
0: I just
1: ano.
0: Go back and go back and go back and go back. Diba?
1: Pwede lang. Ano, maka-invento daw kong time machine.
0: Oo, diba?
1: Sana ibang ma- ay, imposible na nga, diba?
0: Oo, dahil okay lang ipagpalit ko ang mga gadgets ko niya. Wifi, ang internet. Okay lang, wara kaya sa ano, sa mga panahon niya. Ang ingot, ay ano, mas preferred ko ang panahon niya to dati, diba? Na, ano lang.
1: Simpleng buhay.
0: Simpleng buhay. Ayun. Thank you mga katindogo na sa pakikisabasan sa pagbalik na sa Throwback Thursday.
1: Hindi tayo magsasawa dyan, ano, mga katindogo.
0: Magayon nung balikan, magayon na sa feeling, na experience mong mga sa memories. Maski memories na lang, diba? Dahil mo na ma-experience. Ay, 33 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Napahala ba sa 23? Pero mabalik pa kita, mabalik pa ang turugtugan. Sa tigdilang yan, sa One Radio.
1: Tindugo na!

0: Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction. Owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: One Radio.
1: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.3.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91 Point News FM.
1: Pindubin
2: na. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. 4 minutos na sana bago ang alas 5 na yung pagkahapon. Thank you sa mga nakasabay niya sa Tugtugan. Sa mga followers kan Tugtugan on 1. Sa mga taong bahay. Hello, hello. Thank you very much. Yes. Ay, sa mga pauli man sa inyong mga haroang sa mga trabaho, mga eskwela. Ingat-ingat po kami. Siyempre, sa pabagubagong panahon, health is always well.
0: Kore ka dyan do.
2: Ay, sa aga giraray, sa tuwing turugtugan. Biyernes na sa aga, ha? So, makas. Ay, mga sunod po, para rutarayin ta, kami mo po giraray sa mga kaibanan. Siring na kami sa doon na kaibanan sa tuwing turugtugan na paghahapan na yung bago sa Rexon.
0: Anyone po, sa Verna Banawan, salamat mga kating dugo na sana nag-enjoy ka mo. Tignan yan sa Tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugan.
0: Tindugan.

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One News, One Music, One Voice, One Mission, One Station, One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM.
1: One Radio.
0: Tindugo na. Bicolandia. Rasyada, mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa inyo ng mandadangog, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver at sin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30! Barreta Lokal! Parada 30! Parada 30!
3: Sa headlines kan mga parada nin barata.
2: Parada 30. Parada 30 headlines.
3: Liwat na pagbangon kan mga naapektaran ang kabuhayan uli sa Mayon and Rust. Dakulang ngat sa mga residente kan barangay Anuling Kamalig Albay.
4: Mayon evacuees sa nagdikamp na makalis ang haros 7 bulan. Fibok sa nagpapagirumdoma sa humakan bulkang Mayona. Maski ni nasa alert level 2.
3: Tabaco City District Jail inomaw ni Yusek Sanares huli sa matrayumpong livelihood program. Mga programa padagos na palalawigon sa ibang mga munisipal asin City Jail.
4: Labis sa 400 na pamilya sa Tabaco City na idikamp na makalis ibaba ang alerto kan bulkana.
3: Individual na nasa likod kan subot online threat sa mga estudyante kan Katanduanas National High School bistado na kan mga otoridad.
4: Sunod-sunod na harabuna na sama nito, pinag-ulayan, perang lakdang, binilog.
3: Salado National, DepEd na ngapudan sa PNP nin mas mahigot na gun control, makalis mabadil ang 9 anyos na hoben sa General Santos.
4: Senado, pigsasaira rumana sa paglitis kan publiko kon patas ang pagkapot sa impeachment trial, sigona sa political science professor.
3: Padilla, Quinas John, ang kaaraman ni Bamil sa terorismo, pambansang seguridad.
4: Meeting kan OBP asina COA, warang conflict of interest, sigona kay Attorney POA.
3: Supreme Court, ibinasura ang mga petisyon katakod kan impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte.
4: Prosecution, hinagada sa Sandigan Bayan ang pagtaunin piyansa kay Bong Rebilla.
3: July 2026 inflation, bahagyang nagbantol sa 6.2%.
4: Dugang na fuel discount itataasa sa 12 peso sa kada litro.
3: Sa luwas ka na John, Mexican influencer Gadan sa pambabadil mantang nagla-livestream.
4: Mga eskwelahan sa Sri Lanka ipinasarado mantang 7 gadan sa baha asina pagrasay nindaga.
3: Sa sports, Alex Iala laog na sa masunod na round kan Canadian Open.
2: Parada 30! Parada 30!
3: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po katangon niya ni Nueva.

0: Bas, Agosto sa East Town 2026. Kami po ang sa inyong magiging tagapagatod barat. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manamon.
0: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man, nahiling mapo kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30.
0: Oras niya to alas 5-6 nin paggahapon. Base rin na kita sa detalyes kan mga barata natod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika as in supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Barreta Lucan!
0: Nagkondosir nin paglilinig ang mga residente kan Barangay Anuling Kamanig Albay sa Tagaytay Elementary School na nagserbing evacuation center ninda durante kan haros 7 bulan na aktibidad kan bulkan mayon. Sigon kay Kapitan Mia Alemania, na antes ang decampment pinakarahin na muna ninda ang pinagtiniran na mga classrooms. Napag-araman na nasa 123 na pamilya ang nagdecamp nangunya na aldaw kasunod kan pagbaba sa alert level 2 kan bulkan mayon. Alagad sigon sa kapitan, nasuro sa mga angat mo niyan, iyo ang liwat na pagbangon as in pagpupuon kan mga residente. Urog na ang mga naapektaran ang kabuhayan huli sa mayon ang rasta. Magigirumduman na mayorya sa mga apektadong residente ang pagtatanom ang panginot na kabuhayan na labing naapektaran huli sa aktibidad kan bulkan. Mientras tanto, nakikipag-ordinar naman ang lokal na gobyerno kan Kamalig sa Albay Electric Cooperative. Ngani na maibalik ang supply kan kuryente sa mga karungan na nasa laog kan 6 kilometer radius permanent danger zone.
1: Yan tras tanto, nagpautob na niyang decampment ana perang lokal na gobyerno para sa mga bakwita huli sa aktibidad kan bulkang mayon na makalihis sa maibaba sa alert level 3 ang status kay niya. Kay riba sa mga na-decamp ana maabot sa 200 na pamilya po na sa Banuaan kan Kamaliga na nakareceive pa ni na family food packs bago ang pagbalik sa indang mga harong makalihis ang haros 7 bulana. Sa ibong kaini, nagpatani da si Fibox Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornasa sa publiko na kaipuha na paman ana pagin alerto hulita maski binaba na ana pirang parameter ana da ipaman nawawara ana posible na sumabog o sa giraray na magtaas ang aktibidad kan bulkana. Sinabi kan opisyal na dakol ang deposito kana pyroclastic density current sa mga salog sa pangultangan kana miisigali asin basud gali na pwedeng magrasay kun magkaigwanin orana. Dakolo subotan pwedeng maanod na deposit sa na posibleng maginhuma sa mga residente kaya nagpatani din opisyal sa kahandaan para sa preemptive evacuation kun magkaigwanin na maraot na panahon. Dugang pa ni Bornasa na maski may padiit-diit na volcanic deposits na ana na ibaba sa mga channels ana mantinidong dakula ana piligro kanan lahara.
0: Mientras tanto, personal na inumaw ni DALG Undersecretary Nestor Sanares ang Tabaco City District Jail sa irarom kan pamamayon ni Warden Freddy Caballero III uli sa magayonon na pasilidad as in matrayumpong livelihood programs para sa mga person deprived of liberty o PDL. Ipinag-orgulyo ni Jail Inspector Maria Sharon Rinyon na ang mga produkto araw kan sa Cafe Salda as in mga baked products kan Tabaco District Jail padagos na ipigtampok as in pig-promote kan mga community relations service officers sa paagi kan mga social media reels as in pampublikong exhibit. Susog kay Rinyon, naging dakulao na tabang kan promosyon na ini kaya maski sa mga tauhan kan Napolcom regular nang nag-order kan mga baked products sali sa nasabing pasilidad. Urog na kung nagsiselebrar ang Police Community Relations Month. Uli sa trayumpong ini, padagos na ipigsasagibo kan Welfare and Development Division ang mga skills training sa iba pang mga pasilidad araw kan Pulangi Municipal Jail as in Ligao City Jail. Mantang pigpaplano naman ang pagdugang nin mga proyektong araw kan hollow block as in cement making. Sa paagi kan mga proyektong ini, natatawanin pagkakataon ang mga PDL na magkita nin kwarta para sa saindang mga pamilya. Mantang sinda nagsiservi sa laog kan pasilidad as in nagaandam sa saindang liwat na pagbabalik. sa sosyedad.
1: Mientras tanto, nagpautob na ang lokal na gobyerno kana siyudad nin Tabaco, nin decampment sa nasa 487 na mga pamilya na pig-ibakwar huli sa aktibidad kan Bulkang Mayona. Inimakaliis na ibaba sa alerto sa level 2 ang alerto kang naunambita ng Bulkana. Sigon kay Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Jel Molato, na inactive ang kabos na puwersa siring kan mga bihikulo asi na mga personahe. Nga ni na matauwanan ni asistensya ang pagulikan mga evacuees sa saindang mga kaharongan. Paliwanag kan opisyala na sa nasabing datos ang labi sa 300 na mga pamilya na hali sa barangay Magapo ang mapasiring na sa saindang resettlement pamilya na hali sa barangay Magapo ang mapasiring na sa saindang resettlement area makaliis na may award na sa saindang

0: kanisarong persona na may pangaral na Nate Nate ang nagpadaranin mensahe nin pagbabanta nin pananagsak sa nasabing eskwelahan. Sigon kay Verac Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Kenneth Ding Gutierrez, naghagad sindan ng digital forensic examination sa mga posibleng pinagpunan kan social media post asin ani mismong nagpadara kan mensahe. Uli kan mahigot na investigasyon kan Verac MPS asin katanduanas Provincial Cyber Response Team na pag-araman na ang pinagpunan kan nasabing online threat ang sarong minor de edad na estudyante man kan nasabing eskwelahan. Sangon yan, naresolver na ang kaso asin nagsasairarom na sa intervention programs kan Women and Children Protection Desk asin Verac Municipal Social Welfare and Development Office maging sa eskwelahan ang minor de edad. Inasigurar man ni Gutierrez na padagos manliwat ang sa indang security asin public safety measures na pigigibo sa nasabing banwaan. Mientras tanto, pagiramdam kayo ni sa mga magurang kan hoven na bantayanin maray ang sa indang mga aki o paglimitar sa paggamit ng internet ninda. Siring man ang patanid sa mga estudyante na dae madawit sa mga siring na aktibidad.
1: Mientras tanto, nagsagibo ni na pagtiripon ang lokal na gobyerno kan Manito Albaya, kaibahan ang mga barangay chairperson, representatives asin Philippine National Police nganing tukaron ang mga nairehistrong haros sunod-sunod na insidente sa pirang mga barangay. Pinag-urulayan digdi ang mga lakdang nganing mapakusoga ang siguridada sa lambang mga barangay mantang nagtaumanin update ang pulisya katakod kang isinasagibong investigasyon. Huli ka ini, pig-order ni Mayor Jerry Ariyazapa ang mga barangay na pakusugon ang pagbabantay kan mga tanod. Mahigot na ipautob ang ordinansa sa curfew asin mas pakusugon ang koordinasyon sa PNP. Katakod ka ini, pig-sherto kan LGU na mapadagos ang mga lakdanga nganing mamantinir ang katuninongan asin kaligtasan kan mga residente sa banwaan.
2: Parada 30, Barreta, Lucan.
0: Alas 5.14 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butikas and supermarket nationwide.
2: Parada 30, Barreta, Nasyonal.
0: Nangapudan ang Department of Education sa Philippine National Police asin iba pang law enforcement agencies na higutan ang pagpapautob kan pagsadirinin baril makalis mairido ang 9 anyos na estudyante sa General Santos City makalis aksidenteng magputok ang sarong kalibre 38 revolver na pigkakawatan ninda kan sayang amigo. Sigon kay Education Secretary Sunny Angara, ang mga nakalis na insidente na may kinaraman sa pagkapot ni baril kan mga hoven ang nakakaalarma na. Tinawan doon kan opisyal na dapat sanang higutan ang pagpapautob ng responsableng gun ownership. Kaibanan ang mas mahigot na background checks sa mga nagkukuha kan lisensya ng baril. Regular na inspeksyon sa tamang pagtatago kan baril. Asin mas mahigot na kampanya kontra sa mga nagagamit kan illegal na baril. Alagad ang PNP ang pangenot na ahensya na namamayo sa pag-regulate kan mga baril asin pag-issue kan permit. Sinabi ni Angara na importante man ang papel kan mga magurang asin guardian para sa tamang pagtuturo sa tamang gun safety sa indang mga aki. Dapat subot na turuan ang mga hoven na dai magkapot nin baril, ipasabot ang peligro kaini asin tulos na mag-usip kung may nahiling na baril. Kasabay kaini, liwat na nagpigduon kan DepEd ang mahigot na pagpapautob kan zero tolerance policy kontra sa pagdadarin nin baril. Bala, patarom asin iba pang pampasabog sa lawkan eskwelahan asin sa gabos sa school activities. Susog sa guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment.
1: Inihayaga ka na sarong political science professor na an impeachment trial ang bako sa namanungoda kaya Vice Presidente Sara Duterte kundi magi na sa Senado. Sigon kay UST political science professor Paula Mica Francisco na isa sa iraruman sa paglilitis kan publiko kung napapaanuan na pagkapot kan mga senadora sa nasabing orolaya. Digdi subuota, may hilinga kung si Isay an patas asin si Isay an mga senadora na igwang hawong sa dalagan kan paglilitisa. Dugang pa kaini na pinakamatinding isa sa iraram ang trial iyo ana presiding officer hulita pigihiling kung papaano pigbabalansi ang argumento kang depensa asin kan prosesyon.

0: Kusyona. Mientras tanto, sinabi ni Francisco na daima na maimbitarana na igwang nagkaperang senadora ang pigpoposisyon na ana sa indang mga sadiri sa political market para sa 2028 elections. An impeachment court ang nagagamit subuota kang nagkapera para sa indang panasadiring interesta.
1: Buenas Jones Senator Judge Robin Padilla, Ankaraman State Auditor Roderick Wamil, mga parabit sa terorismo asin mang urolay na may kinaaraman sa pambansang seguridad. Si Wamil, dating nakatalaga sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, ang nagtestigo mga parabit sa audit findings sa paggamit kinin confidential funds kan Office of the Vice President. Sa pagpapadagos kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, inapot ni Padilla kung nakadumana si Wamil Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Bicol Region, asin iba pang parte kan Mindanao, pati na sa mga liblib na lugar, kunsain, nahampang ang mga residente sa kukulanganin pagkaka. Sinabi ni Wawil na nakaabot na siya sa pirang duki na lugar, alaga dahil niya personal na na-experya sitwasyong binanggit kan Senador. Ulidigdi, sinabi ni Padilla na bako isubuot bastante ang exposure kan auditor sa mga siring na kondisyon. Hinapot man kan Senador si Wawil kung pamilyar siya sa mga grupo pong ISIS, Abu Sayyaf at si New People's Army nagsimbagan auditor na naaraman niya sana ang mga inis sa pahayagan. Ipinaliwanag man ni Wamil na nabako investigasyon ang mandato kan COA sa confidential funds kundi para suriun sana kung nasusunod kan sarong ahensya ang mga nag-iral na alituntunin sa pagliliquidate asin pagre-report kan pondo. Buenas John Manny Padilla kung pinal na ang mga audit observations na iniluwas kan COA. Nilinaw ni Wamil na ang mga audit observation memorandum ang parte sana kan preliminary stage kan COA audit. Sa huri, ipigdoon kan Senador ang importansya kan confidential funds as in confidential agents sa pagtugon sa mga banta sa seguridad. Nagsimbag man si Wamil na ang pangangaipuhan sa confidential funds ang nagadepende sa mandato kan kada ahensya kan gobyerno.
0: Tinawang doon na kan kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na warang conflict of interest sa naging meeting kan ng mga opisyal kan Office of the Vice President as in kan Commission on Audit katakod kan audit sa confidential funds. Sarong pulong balitaan kan Miyerkules, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na obheto sa nakan meeting na linawon ang mga nag-iiral na audit guidelines. Sigon kay Poa, natukar na an issue sa Senate Impeachment Court as in mismong si Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang nagtaram na warang conflict of interest sa nasabing issue. Marurumduman na inot ng kwenestyon ni Senator Judge Rafi Tulpo ang partisipasyon ni Poa sa defense panel makaliis tumistigo si dating State Auditor Attorney Roderick Wamila na kaibanan ang abogado sa mga opisyal kan OBP as in Department of Education na naghagad na magluwas din audit query imbis na audit observation na memorandum kung igwang nahiling na issue ang COA sa paggamit kan confidential funds. Paliwanag ni Poa na naghagada siya ni Natyansa na magtaram sa impeachment proceedings ngan ina maitamaan konteksto ka na nasabing meeting o rugpa nga pinagulayan ini sa pagdungog asin social media. Dugag pa kay ni na mismong si Wamila ang nagtaram na common na sana para sa mga ahensya di gobyerno na makipag-meeting sa COA ngan ina maghagad ni na paglilinawa sa mga patakaran sa pag-oodita. Sinabi man ni dating COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office na magin ani ba pang ahensya kan gobyerno ang nakikipag-meeting man na sa COA para sa mga orolay na may kinaraman sa audit. Sigon pa kay POA na ang nasabing meeting ang may kinaraman sa Internal Control and Fraud Audit Office kan COA as in inimbitaran siyang mag-atindira. Ulit siya ang officer in charge kan finance kan OBP kang nasabing panahon.
1: Dagos nang ibinasura kan Korte Suprema ang petisyon na nagkukwestiyon sa isinagibong proseso kan House of Representatives Committee on Justice sa impeachment complaints kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigon sa Supreme Court na ang mga issue na ipigrani sa petisyon ang naging moot o may kukonsiderar na daina nangangaipon ng resolusyon. Paliwanag kay ni na inaprobarana kan Kamara de Representantes ang Articles of Impeachment as in dagos na naitransmit sa Senado nang unya na nagsiservi bilang impeachment court. Sa resolusyon na ipinalawas kan Korte Suprema, ibinasura kay ni ang magkasaway na petisyon in the attorney Israelito Torion as in Vice President

0: Duterte kung saan kwenestyon ang naging findings kan komite sa mga reklamo. Ipiniliwanag kan hukuman na ang transmittal kan articles of impeachment ang hudyat na nagtapos na ang impeachment process sa parte kan House of Representatives. Huli digdi ang anuman na desisyon kan Korte Supremo kan Supreme Court sa validity kan mga aksyon sa ginibo kan Kamara ang dae na makakaapektar sa kontrobersiya.
1: Hinagada kan mga prosecutor kan Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan 3rd Division na bawion ang desisyon na nagtutugot na makapagpiyansa si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation na pigkakahampang kaini na may kinaraman sa Subuot Ghost Flood Control Park Project sa Pandibulacana. Sa inihainindang motion for reconsideration kan Miyerkules, Agosto 5, sinabi ka na prosecution na bakong magkakanigo na basihan ang naging desisyon kana korte na ano subot na resibe na commitments o kickbacks ni Revilla an bako pang publikong pondo para mahali ana sa iyang paninimbaga na sa subot sa buwata na sa maling paggamit kana 76.9 milyones de pesos na pondo kan gobyerno. Pigdoo na kana prosecution na daininda sinabi na an mga nako ang kickback ni Revilla an mismong pondong nawaldasa sigo na sa ina ano subot pag ako kang dating senadora kan mga advance kickbacks an indikasyon na kana sa iyang pakikipagtabangan sa plano na iliis an pondo kan gobyerno. Sinabi man kan ombudsman na si Revilla an subot nagtabang para maisabay an controversial na proyekto sa appropriation bill asina sa 2025 General Appropriation Act. Sigun pa sa prosecution, maski nga ni ibako si Revilla ang direktang naglustay kan pondo, nagtugot subot ini o pinabayaan na maisagibukan na sa iyong mga kapo akusado ano subot paglustay kan pondo kan gobyerno. Pigdoon man kan ombudsman na igwang mga kulang na dokumento asin maling representasyon sa mga papel na ginamit bilang basihana sa pagpalawas kan pondo. Kaibana na ang haros 95% nga tapos ang proyekto maski wara man na subuot na aktual na naisagibong konstruksyon sa lugar. Question man kan prosecution ang naging konklusyon na kan 3rd Division na wara ni na magkakandigong direktang ebidensya laban na kay Revilla asin pigpirita na da'y kinakaipuhan ang direktang patunay para mapatunayan ang nasabwata na sa irarom kang nagluluwas na jurisprudensa. Marurumduman na si Revilla ang paramientras na nakalaya kan Hulyo 31 makaliis magdesisyon ang mayorya kan Sandigan Bayan 3rd Division na bako magkakanigo ang ebidensya laban sa kaso kan dating senadora. Mientras tanto, nagsunod mani na motion for reconsideration ang mga kapo akusado ni Revilla na sinda dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District P. Mendoza asin cashier Cristina Pineda makaliis de itugutan kan korte ana sa indang hagad na makapagpiansa. Sigon kay 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Pulma, tinauwanin limang aldaw ang prosecution asin depensa para magsumitira ka na sa indang komento sa mga inihain na motion.
0: Bagyang nagbantol ang inflation rate kan Hulyo 2026 sa 6.2%, alis sa 6.4% kan Hunyo 2026. Ang inflation ang pangkabiluga na paghiro kan presyo kan mga produkto asin serbisyo sa Pilipinas. Basado sa datos kan Philippine Statistics Authority or PSA, ang pangenot na rason kan pagluway kan inflation ang masibabang gastuson sa transportasyon kung sa taon ng paglangkaw sa transport index ang nag 0.9% kan Hulyo, alis sa 12.8% kan Hunyo 2026. Nagambag man sa pagbaba kan pangkabilugan na inflation ang mas maluna na paglangkaw kan gasto sa education services, restaurants, aviation services. Pag-abot sa food inflation, nagmantinir o nagtitinir ini sa 5.3% kan Hulyo 2026.
1: Mientras magiging 12 pesos na kawasa para sa mga tsupera kan jeepney asin UV Express sa poon Agosto 15, alin sunod ini sa orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dugangan ang discount sa petrolyo para sa mga sektor kan transportasyon. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto, pag napautob na ini, maabot sa 1,800 pesos kada simana ang mapapakinabangan kan mga drivers. Iniandugang na inisyal ang sos na discount kada litro na pinuna na kan Abril na nakatabang na sa 93,000 na PUB drivers. Napagdesisyonan ini sa

0: Strong meeting na pinanginotaan ni Executive Secretary kay Kalihite kan Agosto 4 nga pinatingan para tibay kan mga lakting maprotirana ang ekonomiya, pugulan ang paglangkaw kan presyo asin masyerto an para sa mga sektor na naapektaran kan tensyon sa Middle East. Radigdi, sinugo ni Recto LUD na syerto na maabot ang aftlip assistance sa mga sektor kabali na ang mga paraooma para si Sera, mga obrero sa transportasyon asin construction asin iba pa ang ganan siya. Enot ng tinaumang doon ni Presidente Marcos ang promise biyerno na suportaran ang mga pinaka-apektado kana pang kinaabang agyat sa ekonomiya.
1: Parada 30, Nasyonal.
2: Alas 5.28 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan karan sa tuwing panahon. Natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao ng ipon yan in minerals kay guli ng paginom din sa rungkap sa Laurel daw. Nga na makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement, mababakal po nindo yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 15 o nung kay Tropical Depression Maymay. Ang lokasyon kay Nina sa 150 km east-northeast kan Itzhagi, Isabela. May daray rin kusugnin paros na maabot sa 45 km per hour. Pagbogso na maabot sa 70 km per hour. Mantang naghiro pa east-eastward sa kaskas na 35 km per hour. Nakataas man ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa southeastern portion kan mainland Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion kan Nueva Vizcaya, northern and central portion kan Aurora, eastern portion kan Kalinga, eastern portion kan Mountain Province, asin ang eastern portion kan Ifugao. Iyan naman po naging katriponan kan sa duyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagkatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga paranta probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali. Masunod na ang programang Dito Puliano Show kasabay City Tapuli. Kami po ang sendo naging tagapagkatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Panawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tinadugo na.
1: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cup 1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20 with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

Yes! It's so nice to be happy. Pero dapat always kang healthy. Sabi nga niyan, healthy life is a happy life. Happy Kulan! Welcome po sa ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy Sarajo. Ang programa ng atin po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Araw-araw pong napapasa inyo sa inyong mga radyo. Saan man po kayo sa Kabikolan sa mga oras na ito. Sana po ay okay na okay tayo. Feeling good tayo. Malayo tayo sa kapahamakan o anumang nararamdaman sa ating kalusugan o sa ating damdamin. Lumalove life. Anyway, today is August 6, 2026. Nagbabalik po ang programang ito. Mapapasa inyo. Kasama inyong Kuya Billy Sarajo. Mamaya pag-uusapan natin mga paraan para maging healthy ang diet at lifestyle. Sabi nga daw po, dapat ito ay umpisana natin sa mga bata. Dapat bata pa lang marunong na kung paano maging healthy ang kanilang lifestyle, ang kanilang kinakain sa pang-araw-araw. Nako, number one na hinding-hindi, dapat isanay sa mga bata, alam nyo na yan. Naiisip nyo ba ang naiisip ko? Mamaya, as we move along sa ating programa, ito po ang Healthy Happy Show with Billy Banana. Rush hour na naman. Huwag init ulo yung mga pauwi po sa kanilang mga tahanan, sa kanilang bahay. Kung kayo po ay nagmamaneho, nako, madali talagang iinit ang ulo mo kapag traffic sa kalsada, grabe. Dapat mapasensya tayo. Maging friendly driver on the road. Iwasan po ang pakikipag siksikan sa kalsada. Kapag nahagip ang inyong sasakyan, malaking problema yan. Everybody should be happy. Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Happy, happy show. Happy, happy show, Thursday edition. Live na live tayo. Ngayong araw po ng Huwebes. Sabi nga, kapag Huwebes daw, throwback Thursday daw. Kung may ito throwback kayo sa buhay nyo, ano yun? Ano yung gusto nyong bumalik sa inyo? Ano yung gusto nyong i-throwback? For example, isang araw na throwback lang. Na gusto nyong maibalik sa inyo or bumalik sa inyo. Yeah. Anyway, bumalik ang magandang kalusugan sa inyo. Lalong-lalo na, di ba? Siyempre tayo, we're not getting any younger at all. So talagang lahat tayo papunta doon sa stage na yon, di ba? Pero dapat habang tumatanda tayo, dapat lalo natin palakasin ang ating kalusugan. Di ba? Yan po ang pinakalabes po dyan. Siyempre, uumpisan po natin sa magandang lifestyle po natin. Habang bata pa, dapat gawin na po natin ito. Kaya advantage po yung mga kabataan ngayon, dapat maging health conscious po kayo, no? Actually, ito pong pag-uusapan natin sa mga kapwa ko magulang, ito'y parang gabay ba? Gabay para po sa ating mga anak. To ensure your child lives must be a healthy and happy lifestyle. Okay? Yun. Sige. Ito po yun, ha. Unang-una, bukod sa ayaw ng mga bata na kumain ng gulay. Ayan. Ayaw kumain ng gulay. Okay. Siguro prutas. Oo, di ba? Especially kung favorite nila yung apple, yung grapes, mango, or kung ano man. Well, it's okay. Palakpakan po natin kung ang mga bata, yung mga anak po natin, ay kumakain ng mga prutas. Di ba? Eto na nga, pahirapan. Pahirapan po sa pagkain po ng ligures. Ano ang ligures? Ha? Gulay. Okay? Ayan ang... Pahirapan talaga sa mga bata, ano, yung pagkain ng gulay. No? Kaya kulang po sa gulay ang kalusugan ng ating mga anak, ang mga kabataan, sobra sa matatamis, maaalat at matataba na sangkap ang karaniwang pagkain ng mga bata dito sa ating bansa. Okay, aminin po natin yan. Sabi nga po sa studies, 7 out of 10 sa mga teens, 13 to 15 years old, ang kumakain ng mas mababa sa tamang dami ng gulay sa isang araw. Habang 3 out of 10 sa kanila ang umiinom ng hindi bababa sa isang soft drink kada araw. Imagine! Kaya dahil dito, dumadami ang mga batang overweight. At may mga iba't ibang kaso ng malnutrisyon. Diba? Hindi masugpo-sugpo ang malnutrisyon dito sa ating bansa. Kung hindi pa ito maagapan, tataas sa 30% ng kabataan sa ating bansa ang overweight or obese. Kailan? Sa 2030. Base po yan sa studies, no? Okay. Kasi naman ganito, ha. Aminin natin, guys, ha. Tayong mga magulang, kapag mataba, malusog daw ang ating mga bata, ang ating mga anak, di ba? Kapag mataba, chabi-chabi. Ano? Chaba-ching-ching. Ay, para bang... sa ibang tao, para bang... Wow, alagang-alaga tong batang ito. Hindi kinukulang sa pagkain. Pero, later on, magsasuffer po yung bata. No? Ano naman alam nung bata? Siyempre, from toddler hanggang maging ano na siya, maging teenager or sabi natin ano tawag ito, from toddler to child ba? Ah? Na adolescence. Basta yun na yun, yung stage na yun, hindi niya namamalayan na palaki siya ng palaki, na hindi na healthy, and akala niya porket mataba siya, healthy siya, di ba? kasalanan ng mga magulang yan. Ako po, ano lang, friendly reminder lang po. Ano? Friendly reminder lang po, guys. Kaya malaking hamon po para sa mga magulang na gawing healthy ang diet at lifestyle ng ating mga anak. Okay, sige. So ito nga yung mga challenges natin. Unang-una. Ano yung mga challenges na yan? Una, kahirapan at kakulangan ng access sa malinis na tubig at kapaligiran at sa pagkain. Grabe, ano? Number one na naman yung kahirapan. Kaya minsan yung kalusugan ng isang bata, hindi natin nabibigay yung sapat na nutrisyon. Ito na, ito pa. Kakulangan ng space para sa paglalaro at exercise ng mga bata. Yan, okay. Especially sa mga bahay na medyo yung space limitado lang. Kasi kailangan po talaga ng mga bata na maglaro. Di ba, may mga oras na maglaro na alala ko nung bata pa ako, talagang hinahayaan kami ng aking mga magulang na maglaro. Pero pag pumatak na ng alas 5 ng hapon, abay, umuwi ka na! Kasi kung hindi ka uuwi, siguradong lintik lang ang walang latay. Pero kailangan natin maglaro. Kailangan natin maglaro nga. Healthy kasi yan. Dapat may physical activity ang mga bata. Or may exercise. Kasi it also serve as an exercise na rin. Ang paglalaro po, mga kaibigan. Okay? Ito nga, isa pang hamon sa ating mga magulang. Yung kakulangan nga ng access sa mura, affordable, ibig sabihin mura, at masusustansyang pagkain. Kasi dito sa ating bansa, the more healthier yung food, more expensive. Di ba? Hindi ka ba napapansin? For example, yung diet ng buong pamilya on a daily basis ay meron kang gulay o mga vegetables. Kasi mahal ang gulay ang mga veggies, no? Sabihin natin, ang chop suey ba healthy? Chop suey. Healthy ang chop suey. Healthy naman ang chop suey. Okay, wag lang ramihan ng alat, di ba? Yung mga ginisang gulay, di ba? Pwede naman yan. Kaso nga, sa presyo po ng gulay, napakamahal. Pero, kanina bumili ako ng patatas. Merong isang parang supot, 3 pirasong maliliit, magkano? Less than 50 pesos. Less than 50 pesos. Sa mga matatanda, ako hindi ako marunong bumili sa palengke. Mura na ba o mahal yon? Mura na, no? Mura na rin, kahit papano. At least may patatas ka nang nabili sa halagang 50 pesos. Yeah. Napaka-healthy po nun, ha? Napaka-healthy po nun, guys. Alright. Ay, kayo po ay nakatutok sa programang ito!
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Show with Kuya Billy.
1: Ay, kapag healthy ka, wala kang karamdaman, walang sakit, di ba marami kang pwedeng gawin sa buhay. Di ba? Pwede kang mag-sound trip. Masaya kang nakikinig sa mga favorite songs mo, di ba? Kagaya po ngayon. Nakikinig po kayo sa programang ito. May simpleng usapan ha. May the best na tugtugan pa. Oh. Ay, batiin ko lang po mga taga-Tabaco City, nakatutok sa atin ang aking

0: Ay, muti ko na makalimutan yung pangalan ng kaibigan ko dyan. Imagine mo. Padi, sa pangaran mo, malingawan ko pa. Pangyari. Ang una ko kaya, ang nasa isip ko, ang pangaran, Richard. Ha? Ang nasa... sa nasa isip ko mo niyan, ang pangaran mo, Richard. Sala daw ako, padi o tama? De, paano, ang apon saya, Chad? Pwede ko aramang real name mo, pero I assume it's Richard, okay? Or Chad na sana, para safe. Chad Bonkolmo, kang Tabaco City. Ang pinakamalupit na barbero kang Premier Distrito kang Albay. Chad Barbershop, dyan po sa, ano, sa palengke, sa public market ng Tabaco, sa may fruit stand malapit, okay? Good afternoon, padi. See you soon, padi. Maraming salamat. Mabalik gari ako sa emo sa pagpapagupit na napakalupit. Ang chicks, siguradong kakapit. Sa gupit mong napakalupit. Oy, good afternoon. Dito po sa Daet, Camarines Norte. Oy, dyan po sa may ano ha. Sa may Mabini College, yung mga kainan po dyan, nakatutok sa programa ngayon. Maraming salamat mga pogi at mga magagandang dilag. Dyan sa mga kainan natin dyan, sa may Mabini Colleges. Tama ba? Okay, at sa buong Daet, maraming salamat ha. Mabuhay po kayong lahat. Yung mga nasa trabaho pa ngayon, nasa is pa ang oras ng pag-uwi ninyo, kailangan saktong alas 6, nandiyan pa rin kayo sa inyong mga trabaho. At after that, pwede nang umuwi, di ba? Well, wala tayong magagawa, ganun talaga. We have to follow the rules, okay? The work ethics na tinatawag.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Okay, Healthy Happy Show with me, your Kuya Billy. Gusto ko, happy ka. Gusto ko, healthy ka.
2: Healthy Happy Show.
0: Alright, oras natin. 10 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Stay healthy and be happy all the time. Mga problema niyan.

0: Dahil po ang problema, ang taong may problema ay normal lang po yan, okay? Normal lang po yan, guys. Ang taong walang problema, hindi po normal yan. Abnormal yan. Hi, Sorsogon City. Magandang hapon din po sa inyong lahat dyan. Oh, sige, eto na po. Ano, pag-usapan ulit natin. Balikan po natin. Ano ba yung pwedeng mga gulay na affordable naman na kaya nating kaya ng ating budget na pwedeng kainin po ng mga bata? Okay. Kagaya po ng alam mo yung talbos ng kamote? Tama ba? Talbos ng kamote, di ba? Minsan may mga tanim tayo sa bakuran po natin, accessible at meron, di ba? Nagtatanim tayo, talagang umaano yan eh. Tumutubo lang siya. Ang talbos kamote kahit saan. At tumanim ka ng kaunti, mamaya napakadami na. Ano siya eh? Kumakanap siya eh. Anong kumakanap sa Tagalog? Gumagapang. Gumagapang eh, di ba? Tubo ng tubo ang talbos ng kamote. Napaka-healthy po yan. Isabaw mo sa tilapia. Wow, sarap. Or kung anong isda, di ba? Kusido, matilamon, bebe. Siram sa lang.
1: Siram sa lang.
0: O, affordable yan. Kangkong, pwede rin. Di ba, kangkong? So, maraming paraan. Actually, may mga gulay naman na kaya ng budget natin. Kahit patingi-tingi lang yung pagbili po ninyo. Pwede bang pagbilan, 20 pesos nito. Pwede pagbilan, 15 pesos nito, di ba? Paunti-unti, makakaipon tayo, guys, okay? Yun lang man, sanayin po natin na habang bata pa, yung mga bata, mga anak po natin ay pakainin po natin ang gulay, guys, okay? At eto ha, hindi ko minamasama ang mga food chain. Ako talagang napakasarap. Ako, guilty po ako dyan and I really admit na I eat, okay? Dahil sa mga favorite na mga menu natin. Pero it's okay. Pero not all the time. Hindi yung araw-arawin mo. Diba? The puros instant. Yan pa, yung mga instant food preparation. Napakadami yan. Nabibili lang yan anytime. Tapos, yun, lalagyan lang ng mainit na tubig. So, iwas-iwasan po natin yan. Dapat maging practical tayo. Kaya ito, may mga ibang practical na paraan para maging healthier ang diet at lifestyle ng ating mga anak. Diba? Sa mga infant. Diba? Diba? Healthy po ang breastfeeding. So, huwag niyong kalilimutan yan. Breastfeeding is the best nutrient sa ating mga anak. Ang masustansyang gatas, di ba? Okay. So, alam niyo guys, mga parents natin, dalasan po niyo ang pagluluto sa bahay kaysa kumain sa labas, guys. Promise. Mas healthy po yung lutong bahay, guys. Talaga?
2: Healthy, happy show with Kuya Billy.
0: Okay, so ang oras natin 5:54 na. Marami pang pwedeng pag-usapan, guys. Kaso yung oras natin, 'di ba? Limitado lang, guys. Limitado lang ang ating oras sa ating programa.
3: Healthy, happy show with Billy.
0: Ay, maraming salamat sa pagtutok. Araw-arawin po ang pagtutok sa programang ito at araw-arawin po maging healthy tayo, no? Ano bang meron ko dito sa for dinner? Ayan, nagluto ako ng ano kanina eh, ng putsero. Ayan. May mga gulay itong putserong ito eh. Napakasarap. Aaminin ko, first time ko magluto nito. Okay naman. hindi ako nanood sa social media or sa YouTube para matuto. Nagtanong-tanong ako sa mother ko and yun. Siguro, minsan common sense lang ang pagluluto minsan eh. Lalasahan mo lang, ito, ganyan-ganyan, dahan-dahan, konting asin muna, tapos patis gano'n. Kaya dapat pala, ang uunahin pala ng mga gulay yung matitigas. Papadambutin muna yung karne. Tapos isunod muna yung mga matitigas na mga gulay kagaya ng patatas, ng kamote, yan. Lagyan mo ng sibuyas, patis for flavoring, asin. Actually, nag-ano ako, gumamit ako ng broth cube, something. And lastly, yung pechay. Oh, di ba? Tita Polly, marunong na ako magluto. Polly. Ako magluluto ng ano, ng puchero, ha. Marunong na ako, marunong na ako. Hello, hello, hello. Ayan, live tayo, live eh. Nawawala yung microphone ko, yung headset ko. O, pwede kayong mag-walking or mag-jogging ngayong gabi or mamaya, di ba? Ako yun ang gagawin ko. Or biking. Pagpawisan tayo, talagang kailangan mag-stretching. Yan ang kailangan po ng ating katawan. Upang maging malusog tayo. Kasi, yung kasabihan nga, healthy life is a happy life. Yan. Maraming salamat, amigos y amigas. Muchas gracias. Diyos mabalustabi sa inugabo sa pag-antabay sa programa. Mabalik naman sa aga.
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Siyempre, ang programang ito ay inihatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available po sa mga pharmacy or butika, sa mga grocery, supermarket. Oy, parami na po ng parami ang bumibili. At umiinom po ng Best Cafe Green. Ramdam na po ang magandang epekto sa ating katawan, sa ating kalusugan. Dahil tayo mga Pinoy, mahilig tayong uminom ng kape, pero siguro din po yung healthy at safe na kape. Nandito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na!

0: Paraminan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Wednesday!

0: 0968-9568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Powdiarco Capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy ko maggamit ng Powdiarco Capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Powdiarco Capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Powdiarco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan tabako.
3: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana.

0: Bongang Bangi Bicolandia. Yes. Who with is na naman? A very special day. Dahil ito po naman ay araw ng mga uhaw. Literal na uhaw, ha? Dahil itong araw na ito ang nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Diba, nalilingawan nindo. Sa sobrang nindong busy sa love life nindo. Hoy! Kay puwang kitang mag-inom. Aldaw man ngunyan kan mga parahibi. Nata?
1: Hohoebes!
0: Pero mas muya ko ha, nagpaparahibi dahil sa kaugmahan in buhay.
1: Napahibi ako na maugmahon ako. Padabaon na ako ka na gumko.
0: O diba, yan ang bongga. Jaws, malay na bang gimang po sa tuya mga katindugan in the city of true love. Nagdadangog sa tuya sa One Radio Tabaco. First District, Avalbay, mga parte kan Second and Third District. Mga parte man kan Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur. And of course, sa ating mga kaisa sa Camarines Norte, nagdanaog sa tuya sa OneRadio.net. Yes, it's your Tita Pollyanna Show. Kay banan man po giraray ang sa inong lingkod na bako masyadong maghayong noon.
2: Pero mahamutun mo.
1: Gurang na.
2: Pero may harang pa.
0: Tita Pollyanna, sagkod na alas 9 po kita magkakatalamidam. As sa iskan, agusto kita. Ganon. Nasabi mo na ba? May napagsabihan na ba kayo ng agusto kita? Ana? Agusto kita. Ana, ana. Ana. Nangyari sa'yo. Yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, Meritine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, in different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Of course, try din po natin ang Batata Milk Drink. Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed and Evaporated Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines. Marantine Original. Golden Town Sardines with Chili. At ang paborito nating lahat. Golden Town Sardines with Extra Chili. Wow. Pass out mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop. Kyande and Sweet Station Mellows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores. At pamilihang bayan, Sabong Bicolandia. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Para man sa sato yung mga magagayon in the city of true love. Kaya po nga niya ito in oras para mamantinir ang sato yung mga sadire sa pigaapod niya itong me time since self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Mani Pedi 50. As in, dumanaman kita mapa-hand spa, glute-drip, glute-form push, slimming excellies, meso, lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Mauko apo dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Sampang Sanay Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. Uli kaya magdumana sa nakita? Hanapon niya to si Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Your friendly Pink Spa Angels. Mabalos po, Pink Spa. Yes, nadadangong man po kita sa Facebook. Sa Satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Kung naipa po kamo nag-follow, you follow na. And if you want, you can subscribe. O, diba? Pero happy. Like, o, diba?

0: text lang kayo, ha?
1: Showbiz Pakiti!
0: Oh, eto pa naman ang ating pag-uusapan mamaya. Pero sige na, kasama na rin sa ating Chika Grande. Hiram na ganda. Ano yun? Pag sinabi mong Hiram yung ganda, sinusoli din ba yun? O di kaya ay araw-araw na lang kayo manghihiram ng ganda. Yung iba naman, sabi na pag hindi ka talaga umayos, manghihiram ka ng mukha ng doggy. O hindi! Kami manghihiram lang ng ganda. Ano yan? Marami pong kapararaanan ngayon na tayo ay pwedeng mag-iba ng mukha. Pero ang tanong, sa'yo na ba yan o hiram lang? Yang gandang yan. Oo, yan. Mommy. Ano yun? Mommy, ako hindi ako nang hihiram ng ganda. Kasi bumili ako ng ganda. Ay. Saan mo nabili yan? Secret. Huwag ganon. Mamaya, hihimayin natin, tatalakayin natin yan. At baka tayo pwede rin manghiram ng ganda, di ba? Maraming marami na talagang mga nagbago sa mundo ngayon. Kaya thankful naman tayo. Sige, pwede rin siguro wholesale. Wholesale. Ang pagbili ng ganda.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayon ang palintig di sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
7: With Herbal Mix, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, Herbal Mix, Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Poyana Show!
9: On the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoma. Located at AA Bursa Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
11: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
12: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Teka, iconic halo-halo ba? Dito ka na!

0: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
1: Lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: At mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
7: The Tita Poliana Show.
8: Oh, ha? Hola, hola, chica.
9: Grande. Sa oras na alas 6:38 na. Ito na nga mga mores. Hiram na ganda ng mga artista. Okay lang ba yun? Para sa inyo, okay lang yun, diba? Para sa iba naman, okay lang din naman yan. Wala naman actually yung problema. Basta't wala kang inaapakang tao, diba? Or di kaya, walang ibang taong nawala ng ilong dahil para ikabit sa ilong mo. At least walang nasaktan. Ganun lang yun. Kung may budget ka lang naman, di ba, lalong-lalo na sa mga artista, yung iba nga, hindi pa nag-aartista, nagpapaayos na ng mukha yan. Dahil sinabi, alam mo, maganda ka sana, kaya lang medyo tabingi ang ilong mo. So, ang mangyayari niyan, sabi niya, oh, talaga, mami, tabingi daw may ilong, but I'm pretty naman, I wanna be artista. At sasabihin ng mga ng mami niya, oh, sige, magbenta tayo ng kalabaw. Para meron tayong pang patangos ng ilong mo. Rhinoplasty na yan. Ngayon na. Now na. O, diba? At presto. Mommy, I'm so pretty na. I wanna be artista na. Pero meron yung bang kasi na kahit nagpa-rhinoplasty na, nagpaganda na, ang problema yung aura. Alam nyo kasi sa pag-aartista, hindi lang naman talaga ganda. Nasa aura din yan at nasa dating. Diba? Kahit maganda ka. Pero kulang-kulang ka naman sa appeal o di kaya naman dating. O wala din. Hanggang kaibigan ka na lang ng bida. O di kaya nga minsan nga yung dinadaanan yung napagtatanungan. Saan ba ditong bahay ni gano'n? Pero nagpa-rhinoplasty ka na nun, ha? Diba? So una po yan. Kung meron tayong budget, why not? Peely not candy. Meron din tayong mga pagbabalabalanse. Natural o enhanced? Mas mahalaga ba ang all natural o ang kumpiyansa sa sarili? Kailangan ba talagang natural ang ganda mo? Meron din kasi mga tao talaga naman. So blessed, ipinanganak silang magaganda. So hindi na nila kailangan pang magpaganda. Although ha, meron ding mga taong perpekto na ang ganda, walang ginawa kundi ipaayos yung mukha. Nasira tuloy. O diba, marami yan sa Amerika. Yung mga Hollywood stars. Parang alam na alam ko na. Yung iba naman nagtatanong, retoki ba yan o maintenance na? Kasi minsan nakakaduda na, di ba? Parang retokada to. Tapos sabi, hindi, talagang ano lang yan, inaayos lang niya, nagpapamaintain lang. Ayun na nga, nagparetoki siya, tapos kailangan ipamaintenance. Katulad halimbawa nitong si Maria Isabel Lopez, itong si Carmi Martin, di ba? Hindi naman sinasabi nila na, oy, addict na sila sa, ano, sa pagpaparetoki. Hindi po sila addict. Kailangan lang talaga i-maintain yung ganda nila. Kasi nagsasag yan eh. Kasi hindi yan normal eh. Pag medyo yung ating balat, pinakialaman natin, tumatanda yan, nag-i-stretch yan, nagsasag. Depende din naman yan sa ating pangangatawan. Baka tumaba tayo, pumayat, apektado dahil balat yung pinabanat mo eh. Di ba? Ano pare? Pag pinabanat mo yung balat mo pare, kailangan ipamaintain mo yan. Ama, hindi mo dapat pababayaan yan.
8: Ganun ba? Yes.
9: Pero bakit kapag babae ang nagparitoke, issue na yan? At talaga kung ano-ano nang maririnig natin pinagsasabi ng mundo. Pero kapag lalaki ang nagpa-hair transplant o jaw enhancement, glow up lang, marami pong mga artistang lalaking nagpaayos din ang mukha. O diba, isa-isahin natin. Unang-una si Christopher De Leon. Isa po yan sa mga nauna talagang nagpa-rhinoplasty. O dahil kasi flare yung ilong niya nung pagpasok niya sa showbiz. As in flare talaga, pero gwapo siya. Ang cute niya talaga. Ang ganda pa ng katawan. Tapos meron siya mga pin-up na mga larawan sa mga magazines noon. Talagang kinukolekta namin yan. Pero yun nga lang, flare yung ilong niya. Pero after a while, pinaayos niya. Ay, lalo siyang gumwapo. Yun talaga ang sabihin natin, sumwak. Marami din iba pang mga artista ang hindi naman ganun sumikat na lalaki na nagpaayos din ng face. Yung iba nagpapalagay ng panga. Diba? Minsan din kasi ha, merong mga nagtatanong kung may expiration ba ang hiram na mukha? Meron. Yun na nga, nabanggit ko na nga kanina. Halimbawa, tumaba ka o di kaya pumayat ka, kailangan i-adjust yan. Hindi yan basta-basta ganyan kasi, ay, tsaka tingnan. Nako, mukha kang ewan dyan. O, ito nga ang nagiging problema. Halimbawa, nagpaayos ka ng mukha tapos medyo nagka-problema ka financially, hindi mo na ma-maintain. Anong gagawin mo? Magtatago ka ngayon. O, diba? Dating sikat na sikat ka, ang ganda-ganda mo. Tapos hindi mo na ma-maintain. May alam po ako niyan, marami po yung mga bald star noong 80s, nagpaayos ng mukha. Kaya lang, hindi naman nila na-maintain. Yung iba ha, yung iba. Kasi karamihan sa kanila talagang magaganda naman. Parang ako lang. Sure! Siningita naman ang self. Pag mga banatang mukha ang importante, hindi lang mukha ang maganda. Dapat, pati ugali, enhanced din. Maraming ganon. Maraming.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Hiram na mukha. Pero hindi naman natin ikahiyayan dapat. Isa lang ito sa mga paraan ng tinatawag nating self-care at self-confidence. Hanggang saan nga ba talaga ang pagpapaganda? At kailan ito nagiging sobra? Di ba? O, tanungin nyo lang sarili nyo, maganda na ba ako? May kulang ba sa akin? Kumusta naman ang aking bank account? Kaya ko na bang magpaganda ng bonggang-bongga? At kaya ko bang ma-maintain ang pagpapaayos ng mukha? Kasi pag nagpaayos ka ng mukha, wala nang tigil yan. Dapat maintained yan palagi. Yung iba nga ha, kailangan ipamana ng doktor. Kasi yung iba, lalo-lalo yung mga 80s, pumanaw na yung mga doktor. Ipinamana nila yung maintenance ng ilang mga artista. Napakarami pong mga artista ang nagparitoke. Lalong-lalo na nung mga 80s at 90s na hanggang ngayon, kailangan nilang i-maintain. Yung iba naman, yung tinatawag na hiram na ganda, nanghihiram lang ng ganda sa makeup. Kasi maayos naman ang structure ng mukha nila, matangos ang kanilang ilong, yung lips nila okay naman, yung mata nila bongga naman. Kaya lang, medyo hindi pa rin sila talaga kagandahang pang-artista. Katulad halimbawa ni Barbie Imperial. Diba? Parang ang canvas. Pag wala siyang makeup, hindi mo siya makikilala. Dahil hindi yun ang kilala mong Barbie sa screen. So, may mga ganyang mga artista. Marami, marami. Lalo-lalo yung mga mapuputing artista. Kailangan talaga nilang mag-makeup ng maayos. At ang problema, kailangan makahanap sila ng magaling na makeup artist. Diba? Yung talagang magikera to the max. Kaya nga itong si Bambi Fuentes sumikat dahil ang galing niyang mag-magic ng mukha. Pati na rin yung yumaong si Fanny Serrano, talagang magikera yun. Yung dati nang maganda, lalo niyang pinapaganda, o di kaya naman, tinutone down lang niya. Sino pa nga yung mga artista? Itong si ano, si Jacqueline Jose, yung yumaong si Jacqueline Jose, magandang maganda siya pag naka-makeup. Pag hindi masyadong naka-amayos yung makeup niya, parang sabihin mo na, parang ang tapang ng mukha niya. Kaya dapat pinapalambot yan. Yung ibang artista naman, katulad halimbawa ni Susan Roses, kahit hindi mo make-upan, talagang ang ganda, katulad din ni Amalia Fuentes. Dito lang naman pumasok ang mga retoke, mga sobrang pag-aayos o yung tinatawag nating glam team nitong mga 90s lang. Pero wala pa rin tatalo sa totoong ganda. Napakarami nating nakikitang mga kababaihan na naglalakad sa kalye na ang ganda-ganda nila. Pero hindi sila artista. Diba? Ang sabi naman nila, pag hindi ka naman masyadong kagandahan, pero may talent ka naman, magkumidyante ka na lang. Di ba katulad naman itong si ano, si Aura Briguela. O di ba? Itong si Aura, kung hindi yan siya nagpaayos ng ganyan at hindi siya masyadong, hindi niya masyadong pinangatawanan ang kabaklaan niya, pwedeng-pwede siyang matindi at magiging sikat na kumidyante. Ayan tuloy, ang tangos na ng ilong niya. Hindi natin alam kung ha? The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 6:48, 12 minutes before 7 o'clock.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Taco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tito
2: Poyana
1: Show!
2: Oi! Hola, hola! Buenas noches, damas y caballeros! Welcome sa ating second hour. Dito po naman sa The Tito Poyana Show. Sana po naman nakapaghapunan na kayo at nag-relax na ngayon. Ang sarap ng inyong hapunan, ha? Lechon! Talaga. Gawin na nating normal ang mag hapunan ng lechon. Yung iba naman, pag medyo bawal sa inyo ang kumain ng lechon, nguya-nguya na lang. Nguya-nguya na lang, oh. O di kaya amoy-amoy na lang. Of course, yung ating mga baguettes, John, fresh na ba? Ready to slumber, slumber? Dahil weekend na naman. Ako, maya't maya po, ipapaalala natin sa inyo, ha? Get in touch with your family members. Dapat, di ba, meron kayong mga family group chat? Dapat po naman, lalo na yung mga immediate family, father, mother, brother, sister, how do you brush your teeth? Dapat mag-coordinate na tayo para kung ano ating magiging activities para sa weekend. Most especially po naman yan ay yung tinatawag nating pang-isahang paglilinis, sabay-sabay, magluto-luto din. At syempre, kwentuhang umaatikabo kung ano ang ating naging activities for the whole week. Para naman kung meron tayong mga issues sa ating personality, sa ating school, o di kaya naman merong mga bumabagabag sa ating mga damdamin, ay ilabas natin lahat yan sa ating pamilya para po naman meron tayong matinding support system. Ganun lang kasimple. At marami po tayong mga problema na maiiwasan kung tayo ay open sa ating family members. Diba?
3: Yes, mommy. Ako nga, mommy, may problema ako eh.
2: Saka na lang yan.
3: Hindi, mommy, gusto ko na i-share.
2: Hindi pa naman na Sabado eh. Bukas na.
3: But I want, mommy.
2: Mateo, tigilan mo na yan, ha? Girl.
4: Greetings, greetings. Shout out. Bolivar.
2: Yes, holding hands. Ano po tayo? Tara nang mamasyal sa ating shout out Bolivar. Sana may nagtitinda ng isaw sa shout out Bolivar. Tsaka nagtitinda. Ay, gusto ko yung ano. Ano yun? Yung Betamax. Gusto ko yun. Tsaka yung tawag doon, ay, Walkman. Ayoko naman ng Walkman. Makunat yun eh. Diba? Kamusta naman si Gado at si Kikai? Sana nandyan sila sa Shout Out Boulevard. Dahil gustong-gusto ko yung mga ano, barbecue. Yes! At syempre, good evening kay Nena Palanas Bobbies na palagi nakikinig sa atin. Nag-antabay sa tuwing programa Burubanggi. Shout out po sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake Abay. Ganon din po naman ang ikaw na po family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Magandang gabi naman sa lahat ng ating mga listeners dyan sa Suwa Malinaw Abay. Na feeling ko taga dyan ako kasi may asim ako eh. Lahat ng mga taga-Suwa may ASEAN. Kaya binabati po natin ang Braga East Family, Borromeo Family, Bongkolmo Family, Balasi Family, Bobby's Family. Thank you so much, Tita Nena Palanas Bobby's. I always listen to your fun program on the radio. Buenas noches para ti hermosa Tita Poli. Muchas gracias, Señor Benboy S. Santos. Diyos, maninabanggi mo po dyan sa Magapo, kay Briagas Adlao John Paul. Diyan po naman sa Fatima to the Abrera family. Shout out po sa inyo from Christian Abrera Chan. Romney Belaos, good evening. Hello po tita, sana hanggang magdamag show nyo para hindi ako antukin manahe. Wow. Tapos ako din hindi matutulog, ganon. Thank you so much, Levy Binias Fernandez. Nakakawala pala tayo ng Antonio Cafe. Yes, I'm Best Cafe. Manitine Green, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Manitine Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Manitine Best Cafe Original 8-in-1 Herbal Coffee Mix. At syempre, Best Cafe Black. Tita Frammy Barha Juarez, good evening po dyan. Shout out sa lahat ng mga taga Upper Bongga, Bakake Albay. Sana ganyan po kung may magtanong po sa inyo kung taga saan kayo, sabihin nyo, taga saan ka? Taga Bongga, Bakake Albay, o diba? Kasi bongga talaga eh. Yan lang po ang pinaka-bonggang barangay sa Bakake Albay and the whole of the Philippines. Wow! The only bongga barangay. And of course, to the Barha family, most especially to Tita Sardi, naaliw-naaliw siya sa short story. Ang title kasi ng short story, Sardonica. Oh, diba? Inspire lang yun sa pangalan mo, Tita Sardi, pero hindi naman talaga kwento mo yun. Gawa-gawa lang yung kwento mo yun. Nabasa ko rin eh. And of course, kay

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Wednesday!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
0: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao? Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Prevention is better than cure.
9: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
8: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
9: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
8: para maiwasan ang anumang karamdaman.
9: Tulad ng sakit sa bato,
8: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
9: May kakayahan din,
8: mapabalik ang sex appetite.
9: Manatiling protektado sa karamdaman.
8: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
11: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
12: No approved therapeutic claims.
10: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
0: Gamitin mo yung SureSoft Softener at ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
12: ang partner natin sa paglabang, mapagbahay man o laundry shop. Anrax Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener.
13: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrax Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrax Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
14: Available in all supermarkets near you.
15: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh,
16: the Tita Puliana Show!
17: Again and again and again. Of course, now I'm going to get out of the Tita Puliana Show on a Thursday. I'll daw kain mga pahaon.
18: Mamay.
17: Later na.
18: Mamay.
17: Sabi ko later na, no?
18: Mamay.
17: Uy. Ano ba? Siyempre, sa ismang pagkilalikan Agosto, so mga nagbe-birthday ngayon yan, happy birthday sa Indo. And, Becky naman. Ano yung pag-birthday, kailangan talaga may pansit, may cake. Pwede na sa akin yan. Sabi yun sana po Nindo, i-text sana Nindo kung sa ka mo nagbe-birthday ngayon. Tama dyan ako later. Wow. Hindi talaga palalampas yan. Happy birthday. At pag nagbe-birthday kasi ang isang tao, dapat palagi lang nating sabihin, good health, great life. Pwede rin great life, good health. In French, bon santé, belle vie. Oh, the fun. Pag sinabing belle vie, beautiful life. Okay, happy birthday sa kabos na nagbe-birthday August 6. Sa magbe-birthday bukas, bukas na.
18: Bukas na.
17: Bukas ko na kay babatiyan. Anyway, dahil nga naman, weekend. At syempre, family day na naman po ang weekend. Or family days or family weekend, sabihin na natin. Dahil siguro din sa sobrang busy ng ating mga family members, sa kanilang mga pinagkakabalahan, minsan nakakaligtaan po nating ituro sa ating mga kabataan ang pag-segregate ng basura, ha? Dapat talagang maliliit pa sila, mga even as young as 3 years old, natuturuan na sila.
18: Yes, mamay.
17: Ayan, ha? Pag nabubulok, may lagayan yan. Ang hindi nabubulok, meron din.
18: Mami, anong kaibahan sa nabubulok at hindi nabubulok?
17: Yun na yung kaibahan nun.
18: Okay.
17: So, dapat turuan natin ang ating mga bagets. Ayan ha, ito yung lagayan ng mga nabubulok. At dyan po sa mga nabubulok na yan, ay pwede nating ilibing, no? At gawin nating pataba at gawing abono para sa ating mga halaman sa palibot. At never, ever, ever, ever po tayo na magsiga. Oh, ay sorry, nakatawa siya. Dapat hindi nakatawa. Dapat galit. Hindi po tayo dapat na, hindi natin dapat na sinusunog ang ating mga basura. Meron po tayong tinatawag na Clean Air Act at pwede po kayong makulong at magmulta. Hindi po biro yan dahil nakakasulasok po ang usok. Maraming mga taong nagkakaroon ng sakit sa baga. At kung meron na sila niyan tapos nagsisiga pa kayo dyan, ay nako, hindi maganda yon. Buti sana kung yung usok ay dyan lang sa inyo, di ba? So takluban nyo yung buong compound nyo tapos magsunog kayo, dyan lang yung usok, hindi na lalabas. Di ba? Nakakainis eh. At yung mga hindi nabubulok, pwede po nating ibenta, i-recycle, o di kaya naman, ipamigay. Diba?
18: Karoon ng
17: napakasimple. Minsan kasi kailangan nating palalahanan nating mga sarili. Sobra tayong busy sa ating love life. At syempre busy sa ating pang araw-araw na buhay kung paano tayo kumita. Para naman na maitawid natin ang maghapon sa magdamag.
19: Talaga madrama.
17: Anyway, pwede rin po tayong magtanim, no? Turuan natin ang mga bata kasi mas nag-i-enjoy yan sila pag nag-discover sila. Yung pagtatanim ng mga halaman. Lalong-lalo na kung magtanim kayo ng puno. Diba? Halimbawa, 3 years old. Bebe?
18: Yes, mami.
17: Eto ha, magtatanim tayo ng santol ito, ha? Tapos silip-silipin mo yan, aalagaan mo yan hanggang sa lumaki.
18: Yes, mami.
17: Tapos makaraan na ilang taon, dalaga na siya.
18: Mami.
17: Yes?
18: Ang dami na nating santol.
17: Oh, diba? Oh, ikaw ang nagtanim niyan.
18: Oh, diba?
17: It's a very wonderful feeling na nakadagdag ka. Naging meron pa kayong shade sa inyong pergola o sa inyong bakuran. Marami pa kayong santol. At pwede kayong magnegosyo ng sinantolan. O di ba? Madali lang yan. Pwede rin kayong magtanim mga nyog. Pwede nyog kung medyo may kalakihan naman yung lugar. Ituro po natin sa mga bata yung tinatawag natin, i-instill natin sa ating mga children ang kahalagahan ng pag-aaruga sa ating kalikasan para mabit-bit nila yan sa kanilang pagtanda. At malamang, no, sa hindi, pag maraming mga kabataan ang natuto sa ganon, mas magiging luntian ng ating mundo.
19: Wow!
17: Pwede tayong maglakad sa mga lugar na punong-puno ng mga punong kahoy. Although ngayon naman marami pa rin tayong punong kahoy. Mabuti niyo yung nagdadagdag tayo. Ipaalala din natin sa ating mga bagets ang kahalagahan ng tubig, ha? Yung isara ang gripo kapag hindi ginagamit at ayusin kaagad ang mga tumutulong tubo.
18: Mami, nagbabaha na dito. Merong ba ano yung tulo, yung ating tubo?
17: Ang tawagin mo na si Mang Berting.
18: Si Mang Berting?
17: Oo, yung barangay plumber. Oo, diba? Pero naman mag-aayos niyan. Ganon din sa pagtitipid sa kuryente. Dapat pinapatay ang ilaw at ilibing. Hindi. Dapat ino-off ang ilaw. Pati na rin ang mga ventilador at iba pang mga appliances. Dapat binubunot po yan, ha? Binubunot. Iwasan din natin ang mga tinatawag na single-use plastic. Ito pa rin po, napakalaking problema po nitong single-use plastic na ito. Kaya gumamit na lang tayo ng eco bag. Gumamit tayo ng tumbler. At mga reusable na mga lalagyan. Huwag tayong mga single-use plastic. Bukod sa nakakasagabal yan sa ating kapaligiran, no? Nagiging super abalat. Ang sakit sa mata. Turuan din natin ang ating mga bagets na mag-recycle at mag-reuse. Gawin natin kapaki-pakinabang muli ang mga bote, lata, papel at iba pang gamit. Para naman, busy sila pag weekend. Hindi lang sila nag-gadget, kundi meron din silang partisipasyon sa ating tahanan, bakuran. At syempre magiging busy ang kanilang isipan. Mas lalo silang magiging creative. At mafe-feel nila yung sense of fulfillment.
18: Mami, ang dami kong naibentang bote.
17: Oo nga, ang dami mo naibentang bote. Pati yung mga bote ng pabango ko na may laman pa, binenta mo na.
18: Sorry naman, mami. Hindi na po mauulit.
17: Ganon. Oh, dapat i-identify din natin sa kanila yung mga pwede na nating itapon. Baka yung may mga laman pang mga pabangong mamahalin. Diba? Hi, good evening kay Lourdes Bobiles. Sabi niya, good evening daw sa lahat ng ating mga listeners. Thank you so much, Tita Lourdes Bobiles. Ganun din kay Marites Brito. Good evening po, Tita Polly. Dito na naman kami, taga-subaybay ng The Tita Pollyanna Show. Wow, thank you so much. Shout out kay Joel Choayo, Chocho Dindi, Joel Marvin Jomar, and family de los Reyes kan Fatima, at ang Brito family kan Pawa. Ayan. Thank you so much sa Brito family dyan sa Pawa. At ganun din po naman sa De Los Reyes family dyan sa Fatima. And of course, amiga Maria Emma Vergara Gonzalez dyan sa Kinale. Good evening sa'yo. At syempre kay Mami Upeng, kay Tita Nora, Tita Jalousy, at kay Tita Al. At sa lahat ng mga bagets at mga bugoy. Ate V. Bongala, dyan po naman sa Rioza Street. Of course, sa Kalisin family, kay Kuya Rudy, Tita Tez, at kay Ariella. Good evening.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, Lemonade, Lemongrass, Moringa, and Ginger Brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita.

0: Gawin nating family day, ha? Family weekend. Paulit-ulit kong ipapaalala yan para po naman ay palagi ninyong gagawin para maging mas close ang ating family. Pag close ang family, syempre magiging close ang barangay. Pag close ang barangay, magiging close ang mga bayan at mga lungsod. Pag close ang mga lungsod, magiging close ang mga lalawigan. Pag maging close ang mga lalawigan, syempre naman, close na close ang buong Pilipinas. Alright?
1: Talaga? Close to you.
0: And of course, meron pa tayong ulat panahon ngayong Huwebes, Agosto 6. At ngayon mismo, alas 8 ng gabi, patuloy na makakaranas ang buong rehiyon ng Bicol ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, lalo na dyan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Camarines Sur, at Camarines Norte, na mag-ingat sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar kapag lumakas ang ulan. Kung may biyahe ngayong gabi, magbaon po kayo ng payong. At mag-ingat sa mga maduduras na kalsada. Yan po naman ang ating ulat panahon. O nga naging maulap siya sa maghapon, ano? Although umaraw naman at naging maalinsangan pa rin mga bandang tanghali. Pero nung medyo naghapon na, maalinsangan pa rin. At baka merong iba dyan na syempre pag inabot ng ulan, ano, nagpapayong na nakaangkas sa motor. Naku po. Delikadong-delikado po yan. Ipinagbabawal nga yan, di ba? Pero yung iba kasi ang titigas ng ulo. Ayaw nilang mabasa. Eh dapat naman kasi nakakapote. Hindi po nakapayong. Maraming-marami na po ang naaksidente na nagpapayong. Dahil syempre, ano yan eh, mabilis yung... Diba? Pasalubong, tapos yung payong, diba? Nakabuka. O hihigupin niya yung hangin at yung force niyan, pwede kayong mahulog. Kaya yun po ang wag na wag nating gamitin, wag na wag nating gawin. Dahil minsan may napapansin pa rin tayo, no? Sa ating mga kababayan na nakapayong. Eh mabuti sana kung ano lang, 5 lang. 5 kilometers per hour ang takbo ng motor. Eh hindi, syempre umaabot din yan minsan ng 60, 40, di ba? Eh mahirap yan, delikadong delikado po yan. Kaya kung umuulan, huwag na lang kayong bumiyahe o di kaya magkapote kung talagang kailangan. Pero mas mabuting huwag tayong magpayong na nakamotor. Iba naman, basta lang nagpapabasa. Huwag din natin gawin yan. Dahil mahirap ngayon ang magkasakyan. Diba? Yung biglaan kasi yung pagkakasakit tapos wala kang budget na pambili ng gamot o pampadoktor. Naku po. Kaya dapat ingatan po natin palagi ang ating katawang lupa. Dahil ang ating katawang lupa ay maselan. Minsan talaga napakaarte ng katawan natin. Hindi rin natin, minsan naman, may nalanghap na lang tayo biglang mikrobyo. Ayan, meron hindi na tayo magandang ating makakiramdam. Kasi hindi mo na maisip kung ahayang-ahay. Diba? Kasi matindi eh. Kaya dapat pag-ingatan natin palagi kung saan tayo pumupunta, kung ano ang ating pinagkakabalahan, dapat very careful po tayo. Ako wala ang ginawa pag Huwebes, magpaalala. Kasi dapat uminom din tayo ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day. Yung iba kasi pala, 5 lang. Diba? Yung iba, apat. Ano ba ang problema nyo? Ba't di kayo uminom ng tubig? Alam nyo ba, pag nagkukulang tayo ng tubig sa ating katawan, maraming mga sakit na pwedeng mangyari sa ating... Pwede siyang mag-develop ng saliniang sakit dahil sa kakulangan ng pag-inom ng tubig. Kaya palagi tayo magdala ng tubig, lalo-lalo pag mainit ang panahon. Para kong lola, no? Papaalala ng paalala. Alam nyo kasi mga apo, nung kapanahonan ko, aba ako'y may dalang tapayan. Tapayan talaga ang bit-bit ko palagi. Pupunta ako sa school nung bata pa ako, may dala-dala akong tapayan dahil ayoko talagang mauhaw. Minsan naman, doon na lang kami sa tabing ilog. Nung panahon namin naiinom pa ang ilog, diba, ika'y sisikop lang ng tubig. Minsan may kasama pang isda. Hoy!

Kaya kayo mga kabataan, ipaglaban ninyo na kayo'y uminom ng tubig 8 hanggang 10 baso sa isang araw.

0: Kaya pag meron kayong mga kaibigan, kakilala, mga kapamilya na makita niyong tuyot, bigyan niyo lang tubig.
1: Eh, paano Lola kung hindi tubig ang gusto nilang inumin? Lola. Lola, paano kung hindi nga tubig ang gusto nilang inumin? Lola. Tulog na si Lola. Kanina kausap lang. Ano ba yan? Tulog na.
0: Hana!
1: Ay, si Lola talaga, o ah! O siya, matulog ka na, Lola. Gigising ka pa mamayang alauna. Opo, dahil si Lola po ay security guard. O, di ba karamihan sa ating mga senior citizens nagigising pag mga alauna, alas dos, tapos nakatingin sa bintana, nagbabantay. O, di ba? Fourteen minutes after 8 o'clock. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tita
0: Pollyanna.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Wednesday!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita Poliana Show.
7: Tindugo na!
8: Sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.
10: The Tita Poliana Show!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang dami flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
1: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show!
13: Oh, yeah. Oh, ha? Ang oras, alas 8:30 sa East dito sa amin. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para... magpreparar, tangani magkaturog nin masiram para sweet ang mga dreams, diba? At syempre, mga bagets natin dyan ngayon, nakapagpunas-punas na yung iba nag-half bath, as in mahamuto na. Bako nang maalsumol. Siyempre, ganun na rin pong ating mga senior citizens at yung ating mga trentahin dyan.
14: Trentahin? Sinali talaga.
13: As in everyone. Of course, kaya na punyado forever, said the Tita Poliana Show on Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, and of course, sa gabos na mga pamilyang bayan, sa bilog na Bicol. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na. The Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. In the city of true love, sarang lugar sana po para sa tuyang me time, as in self-pampering. Yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Magdumana sana kita. O di kaya naman, hanapun niya to ang Thanks Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa. Mabalus man po sa indo sa pag-antabay ko niya na bangging Jueves. Aldaw kan mga pahaon. And of course, aldaw kan mga parahebe. As in, hoo-hoo, Jueves. Sure. Ini naman po ang sa inyong lingkod, hindi baka masyadong magayunon. Pero mahamuton. Gurang na, pero may harang pa. Tita Poliana, nag-iiwan ng mga salitang pahiram naman ng iyong ganda. Hoy! Sagod sa aga!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: niya, Erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Pita. Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindogo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
7: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: 18+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Cabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
6: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: Evenings on One Radio.

0: pita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tidogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Berces Street, Basud, Damaco City. DWKNFM, One Radio, is maintained and operated by the following personnel. Electrician, B. Almaguera, Frisco Telegraph Operator, License Number -ITNC, with License Number 94-65. Romeo Volante, with License Number 91PV-1. And Luzon Bornasal, with 250. DWKNFM Radio 3 is now signing.
1: One Radio News. Your of news. This is One Radio. One voice. One mission. Three. Tamang balita. Tiyon. At nabatugto. All in one. Ito ang no. Ng One Radio. Tindug ko lang. Bicolandia.
0: Want to explore relaxation? It's a must. Hotel Fina. It's the finest hotel with a breeze and extensions. You can never run out of relax. It allows you to experience the traditional hospitality of Bicolanos. Suitable staff and tailored guest services. Off and get the first ever local in Bicol. Through age or contact 915-585.
2: Mga patunay mismo na ang manok ni Osang ay sobra.
3: Kapo, siyag kang pinagbubong, nagsaguno, masiram, nagni Osang.
4: Utang, nanam, mansam, kamite, akipit, kasi sabun, buwak ni Osang, sabga, ang
0: Buffet or chickens.
5: Yung servisyon sa kang ako. Jetrock sa hard rock. Adalan sa jumping mat. Hollow floor. Box. Zed. Fly. Laming material. Cloud. Adalga. Green. Steel bar. Asi. Doors. Ano. May ikaw mo. Man. Shaya. Ta. Ready. Jakut. Ready. Wear material. Rao. Isang kaya pa. O. Jetrock. Be home. Sa. Asi. Phone. Bye. Pieces. And. Mag. 1-5-6-5-3-6-6. Jetrock.
0: Bakery versus 4-9 na magasakat kayo ng in-herbal
6: ayong sinfied values ting ang trinati ng RK chabaram dakin kung mas best
0: katong kafobi agree
7: I'm Dupa
0: Dizentos I-e-e-e-e-e-e so yung chabugin na siguran lalo kalis at gumanda
8: sa gabi ay
9: si Salvi na ang
0: Bugs Administration
10: so itaurang lahat
11: They can't charge Ruya Sin Guy Lexion Join Fagata Pitoy Nakikotes Gun Pits Kasbihay Gwapo Din Bule Punda Nala Sa Intibula Ikinasa Naman Nagagaga Life Lipsit Itli Way To Freeing Bap Don't Mind It's Living In Sitting Said Good Lips Ego Berilan Join Trimo
12: Amarata
11: Na Sampai Amarata Amarata Apamuin Jigre Bosing Bro Bos Nga Ang Anbogera Si Bagdad Veli Nga Si Day Nuhan Nagisa Mga Kiran Kiran Nang kapanasi ko at kaso ba ay short sa kagabos at ilalati ang ako exterior 22 sa pagkat agensan sa world bispo so maratamara os paros sigturim ko na ang kan mga on talmet pang nyon bilak labi Batangas ang southern bis di na nakakando kaunso pagkat in sa alumnin ka sa ay apitra sa niya o siya o sito ang party na alun pa min run dance is tal sa katibang idol paso sa ota metro 30 pro jordan 7.32 is why nini stay takaran asin daba abitin si 30 wakas by metro oras para tamara na po na o mara rindu is a jit musa in sa tuyang kanapikit at sibilidad makakaiba manuno para tamara stress na nag-ipos ip na kakatong ainig sa first management punya kano mga paragkatar kumusta mga gula na skill ang danger dang mga risa dang saan program scenes one with di ka na sigan masang pride sa mga kututa dyan maligwa syudad gwa sa banwaan syudad daw mga pagbarat na
13: para minya ang big one
14: si tangunong skap nga si mas makwelo tuloy lang pinapamdin
15: ka fix si herb ato na healthy mga
16: patumak eh palan pwede kang marbunsal saka lamang kidagdarong bis kwa dyan aras mga pasyara sa mga gamit lang kapla linolyo sandot ay gutan pang aki la next you best gan para

0: Johnny Osang Ken.
1: Pwiral tatay karasanhin ang pagsikibok na hinahan kailan. Boss, nagsa, kuyot at panax ginseng. Pasalan at banta presyon. Presyon ay nagpagkapsul. O si Pal. Sa
2: kita ng mga ako, magaliti masibuin o na po akan. Big! Not sa linear kanalitinis avo. Postnans, municipal tourist health extension work. Teka, ibong terminating me. Para man ang lifestyle pakusugon ang disisin arigrano undo sete hindi nagribisar kan idang nagin to estre arisin madlis pong quarter at nagpapakusasyon sa tahaw municipal law units tanganing maasipiktibasyon kan animus sa bilog na probinsya miantraling sararo ibakan probinsya asin local agriculture ipinanas tong kalendar yiti inasko at di
3: no so
2: itanamilis bins ka jener ka di take off ibakaryo siyangan ka im Loki kaso tan so inyaring biak si Bokis na tinuebe anan gagin warning ti di ba pinagigibong tampo si man ko mga katakapimam dang rasi na ito so king pangkan health kun ang dahil ngayon kasakit dahil kit is arit dapat ating katawa magtidas tong paginom ng naipapayo na virus alas ang supplanitation kundi ay bilito sintay Philippines, there ay patang nagsyon na sa kasakili ay nakakakusta blood diet, heart disease, at ko lahat ng diet na nag-diet, exultilatig ang inom ng detulad o kway doon sa kawa iwas pili exon disease the everyday pinabriday pindi ay mabibili sa mga buto tabako Kim Care PJ Pharmacy Unis at
3: when also
2: hindi nutras sa detalya sa ibang tinagkan ayun di sabi kanal na transportasyon ni Sal Sebeskan Court sa lawa na siyensi 2010 ang ayun taokan dalkan to individual ways

0: distribuir ng mga fax na bagas, kape, asin, sir. Apo rapakan sa gobyerno, siring man, grupo adwal. Distrito ay managpao dyan, mangers huwag nagtaoning ayuda. IP, Tineon Center. King! Mapo o nakat rinibo. Pagsan sa buhay buha. Pag amitrain dyan, piso, makauli. Okay man, ang takan sa center, agad ang napabaya sa indang daray. Na udma sinig arigla lalong lalo indang kunsanag sa indang kabuhayan katamara
1: Sword and Music Health and Human Voice Shirt Station Radio Tamang Bang Gun One Angyo Radio Ding Aga News FM Duk sa Bicola
2: ang sa NG 6G hardware electrical subtraction clock and asin ibalimento ang plan for plan type 1 Apo Cement Hall Public Cement Fisher Intra Subdivico City Boy 0942-6748-6281 Line 7 56G Enterprises Plato Yan by Smart 779482
3: Imagine the C-Sweet scent of lavender the crisp of aromas now imagine the new essential soap collection escape in leaving your freshly scented as an especially two for only all LC edges you cleanly feel that's the essential difference now
4: man ready and sa sari automotive alaga mo ang di kalidad na tires at oil complete service pyramid and wheel under chassis inch oil and ATF and rotor surfing at eto bawat bilin rim balance at tire valve Visa Road liga sa Puruk Sheto tabay now at 1-660-9519-4 at 00235 as Sportive Center o Sigurus at
5: Induk ang lab.
6: No, E. Kayan.
5: An, honey. Mamamasyal tayo.
6: Sige, tang.
5: Pero pat yung softener at an Oxford soap.
6: Kaya natin sa paglabahay man an liquid soap of softener.
5: Para sa bahagri siya. Turgent liquid soap. Softener. Yan si ane. Ocean Gin Mals. Mabango. Yo. Oh.
7: Al Super Para sa mga oras na sinagaya mo yung mula. Papatalo tagumpay matatagum ang hamon ng ayaw. Sakit ng ipa. Yan. Toy. Lasuyan. Food. Magkwan. Naya. Tagumpay. Relax.
4: Plantations and facade Pina is heart of Tabaco has to the business areas, restaurant malls, expil S and of the polite and staff. Also option of top class, such as shuttle airport transfers, elevator, wide connections, and as well as learn serve yourself at home right at the heart book now. Facebook Pentac 091160.
8: Ang bilisang intro, bibilatong tanyag na bateryang ika nga cement, pinsing, at an.
9: Come, Motolite M2, wa, ahan, Tabaco City, Axie, OS, an auto, essence 9, I like spare, and also for available for Aliwawa as police service, and for every state as much. So, to Dali Terp, Aliwawa ay pagpagdali.
8: Oh, yeah, let's go, man. Bro,
10: we're the best. Day ng yaon sa Animal Bite Center para action mo. Maghadyod at makukuhaan buhans sa St. Jude Center ang mataong lulogam o ikiranan sa diya de ipagbarabi. Bukas Facebook in July Center.
11: St. Jude Center's Building, Roy Vivar Street, Tao City, Nearby Hospital. Punta sa mga numero 0610-04611.
12: Ini po ang sendong kapitan ng magparibok yun ang bayad sa sound system. Sige, hata ang plate kong
0: Jebake, marata. Nagpaparagpadag si Katindog. Nagduman sa mapag-ibunin sa eleksyon. Kundi mga katindugon, mga katindugon, ito sa Ukta Arangay. Imbis na dos, dos mil, apoy rakan, gibo, taon ang mga ilisyal asang gunian. Morning sa barangay, imalis, nakayaksala. Bulan mi sa guyuti boy ati sa flow sabi ni Madam Balinsuet kay man olib budak kay manong kay mab senad kurason ay sbri big sabri bakyol wit babalikan urang karborha budak kay jantra adla kurha palis patiran kay strilwe Henry niya pasya taga pawa in bon binyas budak as inya bil Kay Bubang, kay Irlis Bilches, inyo, Aido, Pando, ay, nag-i-enjoy ang bagong mag-rita na schooler, pero Marina Ditsi, Berman Obra, sa Senior City Morning Program.

0: ang kandila palming may dati makukuha party ni Holma pina ni Manda firming niya ka iram siyong bawan merindala si Tirka papaagahan taba parstro org si Serbi di siya matakin mabed sa ka firming niya o an malilipot ka kmerikan familia Benya ni Hoy Asin may niya alung national road kaysa di malangan kadaal daw na dumi Hoy Angha mapit kulisi sundo 30 sulta on mil niyo sundo sa mata pesos an prem na na alas ibi ulutas 9-1 bak partera si mapabahon darahon akla si gurong kaya adam laklami teknolo tingon nindong labahon sa mitsu mahiwas fold just ako ko blas dinaw arba alboneng as mabing asida sa mga mga igutipik sa barangay as hanadikal prosen siyempre ko konter gasit igulor na ko ipati ko konter makukuha along national road yung barang bago boss ni store and shaking city burse iti on sa sangod tabako to kagak so king sanitalias king o luka o prisem nin mahiwas bisyo idus development of Tegibuhod by Fair World Cup Opportunity Nagtalot na Agus Milbal by Astrodome Pataonin may oportunidad kung aning trabaho Sirs Magayahan Yano Kakaservisyong Abeta Iyong enrollment of National Service Certificate Pitin ni OC Ratio Primary Skills Dibasin pag-release Kan ar sa mga yung terrorist daw Na job face sa probinsya Maagi ka na Employment Swiss Open Pakikipag-partner Daasin ko sa Department Employment Law Department of Pay Pension Para sa paagikan mga job fair Bistato ni Albayano Ako ang trabaho yes. King Naklarar Iasin ang 20 bilugan na bingkulungan kabikulan Inanipi Jail Reassurance Union Community Relations says Is kanding sa ngunyan Tadangdad sa maideasyon Nag-intensi Magiging odok sa posib GMP Ang Department of Interior Government Dinakaipuhan Sa 2% sin kangamosilitis Sa konsaing mautim Pinagiging tabagan of sisyon Mga sa bilog na mantinirinig Sa mga pasilidad Ang topi ay LG Arinares Ang opere GMP tinawanan doon Na wakan import pasisi Sa masal Ar community na salamatan ni Gobernador Sanchez na sagtabang para masukan mga dahilan ruto kan
1: national government ating pangpatuloy minang solid na pa useful for life for example yung ating pagang main na yung person center pan yung mal governments natin sa totoo lang ay nalang naman pagkain to 50 million and 50 million of ex na may tulad laking tulad pre-kula ang ito tanim ng months may baon siya so nagkasa po ng lagos yung DOA DPW siyempre sa aking pag-alaga when matasas when
2: ang tao po.
3: Ano po yun?
2: Ano po?
3: Pagpapo na lang?
2: Palabiro ka. Ano pa? Pampalit ka.
3: Oo, pwede. Paunan.
2: And, tas lang yun sa
3: ato. Hanggang na. Limit pa rin. Alam mo ba? Ang lila po ex.
2: Oo, pari
3: na ko. Ibig ko ni planning yung pagpapakay.
2: Pagod.
3: Perfectly. Nagiging iyong. Ikaw kasi napakahali.
2: Para sa pwede.
3: Ay, ito. Ha?
2: Ganyan kasi ako mag-isa.
3: Dala, para. Kasi sa palang aga na. Yan, ha?
4: Taado. Tagulong. Alalang di. Ang lasses. Sang City Full Brand de kalidad na recap nitro inflate up center tires for wheel matching at mas makita bawat padong pre-wheel na sa likma at maaga for Bison inyo ay sada mawag sa 6868 and this manage draw room your and love prices at sigura hawat biyahe at sa salbako
5: Tara na! Huwag ka na narito ta generator ipumbita air services sa air maintenance suring men ang nangkaya ng denyo comments from field dinner aayos din kami gasoline jars kung naghanap ng laking sale mag-subway to repair na pins from beat pay a generator repair ang app ay matalik ka marinis upong dalitik sa bakos kung pumapalya na generator na sa 0940943070 po bumbita repair owned and serta alam mo ba yung pakiramdiin mo imit lang ganyan din pero sa ko ang whitening Sabal ang freshness at ang putwad at skin. Clinical whiteness 5 talagang protect this most dryness. After banaan, fresh at maputi. Itin, liturgis banda 1. Tapos everything, diba? Tumuri puting walang etcho. Mana, follow. Care P. Sa more skincare tip. Max, achieve na glowing skin.
6: Kawaii Beauchin, LCC, Spotimart. Marshall, Novo Super American Group.
0: Minutos nas alam ko. Good morning kay Maria Nanapo, Perla Mayet Baris, kay Madaron, Wena Bilien, Joseph Banskorwe, Kitirang Mamshis, isa nila, Asin, Manggap. Sa mga darakon ba, Okrant Pay, periodiko nas, yung nas ang don, Kibulot, Samantara, kay pangalan ng mga Nals.

0: mga Pinoy sa trabaho, tamba, umilapuntos-singe sa mga katin.
1: Si Bueno Son.
0: Piento. O si Kanyas ay pirma sa Gris. Piatos.
1: Si Bueno Son. King. King.
0: Engka King. Ka. Kikipag-atistigo.
1: Si Ma. King.
0: Philippines. Na, surpag argumento na pangya sa Pilipinas. Mga katidu, dear niya, igwapo na. Si mga inesan sa nyan, matauho na naman. Day, si mga, no, si Mirkan Misa, sigurado na naman kin mga bihikulo sa barang
1: V.O.
0: Sa balikugo, kay Crisel, sa alas-alas, kakali, kay ni.
2: Radio FM, Sons and One, Radio FM, 111, 100 FM, tamang import, dabdug, ovo, ang One News, Radio, Bulandia.
3: Ang list is ukol na kawan at pagdanghara sumayamilyo ng multi-award niya ng Lister.
4: Umasay plato ang progress tinampe. Okay? Siyempre, ang pagkakari na yan ng Golden Globe Award, National Award, ang pinakamagaling na isa ha, so yung pagkakape, ang kinita ka wellness, lapat na cafe na pwede bilian. Yung 10 cafe, 1 cover bag, ito na sa market. Tumagal po italma ang nato naya ng marami sa ads in one quid herbal mix tapatay na lal ang lalong pinalo best 20 days at siya ni Firin magpapatas aming sangkap in one pling pagdulot ng mga karamdam pagdulot sa iman mga kawin at malibu magtra-extra la mga mag-asa mahaban sabi nga Eva Mays siyempre nag ng five o itong mag-extrang taba verway gutiling sexy at cut ingredients 6 days cafes I approved administrator sexual proper lot of 3 sir available ka gets
5: Mamister gusto niyo ba ng mi pre na Mamisis ang lasado ang ster
6: gustong gusto ko
5: iba sa dongkat ali mac asa po malaking tulong kung at tata
7: ani
6: yan sa akin yan
5: makinamang para manda at madaman help
6: halina
7: basta may
6: iba
8: Piyan at rapidad na rin ang nagpapamanhin at pamudi ay masyad sa una part niya dumasunay na talaga
9: sa ay masinuya, sile at great tools sa isang kahilo kagawin sa bibili at
4: Less malak topic na iyon na sa pong amin sa text niya eh makarap ala Dr. Mays buti abas nyo ang produkto kung salamat po kaya pinangalubay Sheffield Region ha at sa ilik ka texter natin yan hindi ko binabanggit ang pag-protect si Messi eh talaga namang tap ng amaze palakas para ilik yan kuya terminating sa health blood circulation tulad pa pamakuan nalo Dr. Mays maladurag isa sa isang mapag-chakasan nyo sinabo natin na pinbilang pinakatiwer sa blipado transition din ka at sumyon si
10: Here's Dr. Amazing with health ingredients like Maryville High and safety everybody stressed out na man mag Dr. Also fit prevent diseases and say oxys could help benefit with your drink tea mga butika at sinu
11: ikaw di ikaw ang deficient kapag nalo o mizi ang pinaka-uming mamawal gumpleto ang mini at sinimplement ng mga purong mineral calcium and zinc venal at approved ng ayat sa inyong gara.
12: That all shells. Ang dami pan na mupen ng pagpro nung nasubukan ko daw ay naging ko at bumatatan. That user ng era electroxyphalan with activated charcoal the most available the drug state.
4: Maunagaman sa inyo, ito yung pati ano o kami tayo sa atain. Ano po sa inyong ating mga no? Yan marami saman po niya bacteria food. Hindi ka karoon peksulo pagkatawa. Yan bawa niyo sa isabaw. Gupi ba sa pampasarang usabaw ay yung benefits na sigurin na wan hakong tawan o lumagapin sa nang tanglad o kaya magtanglad inyo parang gagawin. Kaya yung tangon niyo isa sa usis yung naman Dr. A. At doon lalo ang pagmaging nat at po yan barad o hinto siya. Pero nung pinakadhado na isa usisang Dr. A. Sila mas malaki yung tangkilikin awareness yun po yung mga nil.
13: Ay bago mo! Anong bago?
14: Herbal coffee may pinaspas or no you. At sa mga tuwing full of nutrient benefit vitals na kapiko. Masintinche. Theory best in one moment.
15: Has seen as 16 sa
16: may tenta ay laga
17: kung hindi di siya
16: bada
17: kira di mo ako tesis na
18: sa patuning nasa unayan na spa tumanda ako kapit yung
19: bro era free afo na naman
4: mga kong itanda ito rin po ang git ko na ang git times at na may ago dahil dinos mo ng x free ano po sharing iyon ka at sa ano po kaya pwede ano yan is one panas ko napansang akya doon sa mga inyong ka-wellness na bilalak doc iting hanap ka sa inyong mga piyo pangalan tatak ko yung nag-impat sa inyong kami lagi na mga sempang Billy M's in here tulad alimbawa naman ko ilan sa mga sangkap and wala nangon kuya ay pula may green ka sa mga ano lego na po lavender po kaya iba at ang isa sa itinudulang combined ingredients strong coffee para ang condition ang matawel kaya kung nahal at patuloy ang bar niyong iskilala ko ang Dr. Tis ano po ang coffee mga
20: ito juice

0: magpan ang St. Infirmary at ang dal. Buka 4 ang Sarugan Laboratory. Check-in at Servisyong Medikal. Para sa manabi ka mong also number 1-482-0-F-A-N-Anthony.
1: Naglang tura o sa Sangina 6 na Mario Taco City 6268 on the insert of Lux to Santa Bocla tulad ng acrylic paint paint if gusto ninyo kula.

0: ng pintakotse. Kaya ang hanap nyo, tamang sa Gusti Center. 8 paints are it's taba para sa matibay. Kalidad 8 ha.
1: Ngayon, magkaring ka maagapan bago pa ito hanapili mo. At Alda Service ng Info Clinic Story ng laboratories ng complete blood test, blood plus acid function, prostate test, ECG, Sorbundi, Blue, Hepatitis B, PD, for kinal medicine checks, OB-GYN, ng Tillis, there's more, 50% lang i-treatment as stroke patients, indies, AD, depression, at anxiety, OMA, at no, but brain function, AG, naunang ang pag-anasyon ng dugo. Para sa psychological evaluate, bismikling floor, Palmer, Naibombon, Bihan, Bukosini, Monday to 38, 30 men, and laboratory with patient.
2: Kamo nagahanap sa Diabedwin Seniors para sa sain of this town and Boyan sa City Hill Road. Furnished except for 9, gummy dog, and it can walk. Masasir 37 0997 for details.
3: Pitay mo na ang manok ni
4: Obra. Po, sag, bubong, at solo. Ramot na niya, utatam. Na po, ate. Akita, buwak, masab ka. Ako,
3: enjoy ni O Chicken Things.
5: Kailangan mo ba ng agaro kung napag-asa pa? Kung meron kang G-Credit, SPayLink, credit card limit, home credit kwarta, and wallet, good news, dahil ang digital wallets nyo, gagawing GC Bota in no time. Pabilo, kaya makukuha mo kaat sa lahat, mabes, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan, pass. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Gen Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa Act 4 San Lorenzo, Tabaco City. Also visit our website or Facebook page. More, GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at usahan.
6: Piling malinis ng ating paligid ay sa paglinis ng ating pinagkukuha. Ang mensahe niyan ay atin sa Eco Water District magbayad para iwas aberya.
7: One Boost FM, your best source and music. This is One Radio News FM. One Music, One Mission, One Radio News. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best hugan. Ang One Radio FM. Dugo na. Na ba? Kay na Chris ang Crisel sa program serving to la Mer Distrito Canalbay para siyong mas kay programang mas pinahibig puso para programang kamut numero kay Banans Woman Crisel Buhan pa na madadangog kadernes dito 1.3 News FM.

Philippine Standard. This is Size Minutos na makalipas po. Size! Hindi sa saro na naman na presentasyon kan programa na kay sa Kongreso. Programang tuyong pinakukan. Opisi District Congress Silbor Silagman, mga taga Premier Distrito Kanara sa mas pinahiwas ng may puso. Gabos, pinagi, magsabay, makiaram, magpartisipar. K na K, Chris Greso. Alasay, sundo, alas 7 in pagkaga, kabirne sa 91.3 News FM. Kasabay si ni... Ini po ang saigo sa radyo, si Bueno... Kumusta ang anwaan in TV na uy nagsisilibrar sindakan ika 215th anniversary manong mani kawaan as in 20 corona. And a good morning man sa mga malina, mga taga bangko, tipo Santo Domingo. Sa mga opisyal, good morning. Mga barangay officials, sangguni ang kabataan. Mga barangay tano, mga katindugo ng uskan gobyerno, doon, out pa man lugod na nakapag-ipos-ipos na ang gabos, prepare na mag-rip ng mga respectibong workplace, a blessing workplace, mga katindugo na ano ha, basta ang interface persons, IDPs, mga isdailan po sa Pagalburuto kan Bulkan Mayon,

Bangun yan. Nakabalik na sa saindang mga House of the Rising Sun. At pamanlugod na yaon man giraray mga katindugon at sa tuyang mga daddies. Ang tuyang entusyasmo tanganing magpada kan sa tuyang buha pagkultibar mga nabayaan na piglaro.

0: makalipas po ang alas 6 ang sa endong kaagahon ayos man bueno nga lalauman niya ngunyo na Biyernes ang giraray ang sa tuyang na sa kada bes natatawan kitang magimata ang pagkambangsaro na maging produktibo na kuangkan sa tuyang pangangayon siring man mga katindugo kung igwabang sa kapwa ya tayo man sa nang hiding mga katindugo na gibuho na rason sa satuyang existensya manong mani digdi sa ibabaw kan kinaban sabi nga tawananin grasya kagurangnan lalong pinansyal ipo nindo ipagtaas ang istandong buhay kundi ang standard kung paano makatabang muan mano matindi ah matindi talaga so dipisil ang siring purugtakan manong manip sasakuya sa naman na pagtubod na siyempre eksperyensyahan niya to bring tikoy gari baga kung nakakatabang man sa buhay may midbid kakaan ay tindugon itamparo ba na de mga sabi nga ni Thomas Jefferson, God blesses you financially. Don't raise of living. Raise your standard of giving. Eya, sis kunyata, importante yung baray. Nes, minamuklat kita sa pagkaaga. Magpasalamat kita sa uporto sa tuya kang kagurangnan. Maggrasya na sa iyang piga. Wawar sa bilog na. Siyempre kon matakaman asin mas pwedeng matan. Alagad, iyo ang pagirumdom na kung ikaw natawanan ng oportunidad na maging mapirak maparoy, ipastandard kan sa imong buhay, kundi itaas ang standard no makapag umagtabang. Ngayon, natural, kumos na bayerno na kan ang pigtututukan kan sa tung duman sa representatives. Sa rundugon, ang papanahon na isyo, iyo po ang paksilika. Kaya, aram ko man na doon nagkaigwaning press conference ang grupo kansa tuyang kongresista unong digdadangog niya to ang sa iyang mga pahayag. And apoy ra kaayan igwaman siya ning pig-atindiran na kontain ang kan House Com Health ang Nurses Association tangani na mas mga katindog ang pagbusol kan House Bill number 9. Kakatindugo na po si First Grisel Borsi Lagmana. Yang mahigopre, mantinido sa napirmi ang gayon kan sa Congresswoman. Grisel Borsi Lagmana, good morning!
1: Sito Kang Albay, napagkaal daw po sa Gabos. Deko, aram kumusta ang weather po dyan sa Kabikulan?
0: O, sabi Madam Congressman Digni, pero panagod na turo tagisti, Digni sa palibot. Pero ngunyan, okay man, ang orang digdi sa tabako.
1: De,
0: sa,
1: ako nakauli ko niyan, ako digdi sa Metro Manila. And ang pagbalik niya na maabot na si Mana sa Thursday, pulon kitang mga magagigiribuhon, mga groundbreaking, inog. Kasabay na siyempre
0: so, ang isang
1: teaser, Bungkose. Cool. Okay. Medyo kumagayunig niyang panahon, kasi kasuugma, pati mga opisina sa gobyerno ito, kansilado, suspendido. Di ko na sa araw daw, iuman, sa ilipasit si Enzo Ongira, yaon mo niyan, dadaing class.
0: Gustong sabi yun, matindi ang uran dyan sa indong lugar, ano po?
1: Hindi po, hindi to pagang duman sa magiging epekto kang bagyo, no? Pero sa level kang yan siya ta dyan sa Kabikulan, wala po, hindi sakaling
0: kinyan. Ah, wala sakaling.
1: Pero naugma.
0: Oy, good
1: ako.
0: News! Na, nakabalik na sa tigaataman niya to sa mga evacuation centers, ano po?
1: Seven, my goodness. Ano ito?
0: January
1: 6. Oh. Makabaka mo, tamang-tama talaga, nagbaba naman sa alert level ni Bulkang Mayor.
0: Man, August.
1: May nigal na ba si ang FIVOX and ang province na halahon hinirig. Panahilig mo sa mga maulagang haloy-haloy na masamian. So, para yung manta nagkawas sa ito yung mga iba mga
0: Out pa man lugod na padagos ng kalma si

0: nasa alert level number 2. Pero hopefully, uh-huh, daw magbaba pa siya sa alert level number 1. Tabi.
1: And bakong gayo sa damage. This talaga of family livelihood.
0: Eh, nangyari sa pagtugas. Si mga inurobos na ngayon, hindi subaybay mo na grama, di kuya rinis ko na naman.
1: Tatauman si nature. Ano?
0: Ngayon, ay, de, magpara, dahil magparati, yaon sa buda sa miisi gali, o subasod gali ang distrito, bugtakan ko man. O di...
1: Salamat po sa pagkasunggay na gas sa kap. And ako lang hawa ini sa Tapo El Mayo, Mayor Joe. Daman talaga suso kang gastos, krudo operator. Ako lang ako eh. Hindi kita mas...
0: Pero next time, maabot sa pag-get.
1: Pang meron tayo dito sa
0: napangti.
1: Oo. E po, nagre-rely ako rigis na pig-identify kan sa tuya po ng mga barangay. Aram ko, ang na-prioritize din data, medyo doon ako labad abawal pa sa mga flood controls for 2020. Aram ko, nakaago sa iyo water system.
0: I see. Tasarok man niya.
1: Water system and extension kang water pipes ang inagad ni kapay.
0: Nagrarasyon sinda diyan dahil kang medyo ng tubig.
1: Although na action na either PRD during the incumbency of mayor kunin da na either PRD ang level na water kung naiyan diretsong harong siya county bit of
0: culture kung sa daiyan connection dores igualang public
1: na public ayan ang RDP po kay LGU ng isang mag-iipo po chapon ng RDP
0: isla ito kasabi madam pinipot.
1: Actually, iyan po ang sakuna. Kung may no? Taso, pa po sa my Monday, naipit na budget. Ini po, actually, igwag agya na bondo. Mm-hmm. Pero sabi sa po yun, ang tutukan na sa budget, itong connection sana daabot. Ito man ang interbarangay. Santikon to salvation to Sinda na Mandakay. So, hihilingan ko po doon sa budget.
0: Mm-hmm.
1: Sa hiling ko po, mailalaat ko yan.
0: Kasi, napu-nana, diba?
1: Kaya po talaga, grabe ang grabe ang pagpupursige ni Mayor. Arama mo in siya sa SONA. Hindi niya madidain na ako ma-attend ka. Ang tawa nga, aformandigdi. Kaya very po, happy sa mga tao. Nahihilabing sa trabaho. Pwede sa pagmakulog niya sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Ini si Mayor Sinon. So, pwede napaugma mo sa mga tao. And so, sa goal, mm-hmm, na mabuksan inim duman sa tuyang marisyon para kay Santa Maria.
0: Nyari. And nang kadak-kadak na, nalos ang gabos na hiling ko sa social appreciation sa Indigo na kay
1: pero
0: ano mayor.
1: Pero talaga kan si Mayor Sinon.
0: Ako nga, piga. Niyata, manday ito na may dumay oriente sa da oriental dahil nang ganda ka duman aloy na panahon na dahil ako nakasabay one time nakasabay
1: sa Digel
0: sa bako pakanbatan sa kanya Guillermo sa National High School
1: ay ano anong dekada
0: ay ako na 9 years
1: Mabalik na. Ang next atang host is Bata.
0: Ah, Bata na naman. Ikot-ikot.
1: Full circle ka, Sir Buen. Mabalik ka, Gerari, sa Bata.
0: Wag na. Senior na kita. Digdi na kita sa... Oy, digdi kita sa mga nagi mong activities. Ano? Tutod na naman ang ining House Committee on Health. Ano po ang naging papel niya ito? Pasulkan House Bill number 9301. Nursing Practice Act of 2026.
1: Ay, day pa po iyan pigtutukan.
0: Uh-huh.
1: Day pa. The reason why the nurses was present because meron tayo na before Magna Carta of public health workers,
0: mm-hmm,
1: private health workers. Two separate measures iyan.
0: I see. Uh-uh.
1: And the health workers. Kaya kinuaman sa inputs ka mga nurses. Mm-hmm. Iba pa po ito sa Indang Act na amendments. So deliberations to man centered na expansion of health workers.
0: Mm-hmm.
1: So na sisi ang mga kabali sa health workers. Unfortunately, PHWs na under siya sa Magna Carta health workers. Hindi siya sa definition kasabay as a health worker in the strict sense kasi lumalabas sa

0: volunteer workers pa lang sila sa ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Sa ngayon. So, workers sa public and then sa private. Although, then mo dapat ka sa public health.
1: Mm-hmm.
0: No? Kaya, doon definition kang health workers. Kaya kami dumanir, di ba, may mga footages na pictures na kairiba ko si ating Mayor Richard Gomez, no? Pigururunan mi sa manungod sa Magna Carta. At ang Magna Carta, garipina, kung dapat lahat, hindi naman nila finifix. May mga recommend na for the same work, dapat same din ang salary or si fits.
1: Okay.
0: Punan sa Bihon.
1: Mm-hmm.
0: Ang mayor nga, ang mayor baga sa mayor kang syudad, maski pareho baga ako.
1: Iba man ang...
0: Masalang kao ang sweldo, kang mayor kang
1: syudad,
0: kang munisipyo.
1: Mm-hmm.
0: Siring ang assessor, ang treasurer, ang ano, pag-dependation mo.
1: Mm-hmm.
0: Duman ka mabase kang sa imong... So, day man day ang scope kang work na pigigib, mm-hmm. pareho man lang ang pigigib, ang papa mo marireceive.
1: Mm-hmm.
0: No? Difficilan po mag-mandate kay araw ka iyan. Tada ko na nga yun sa 100% kang benefits ka Magna Carta.
1: Mm.
0: Okay. Nga paaging mga pico, kailangan ba i-subsidize sa mga LGUs na kinakaya, sa subsidy. So, ito sa mga diskusyon na nangyari.
1: Paduman ba ko daw ba yula sa ang kuya? Di ba, Sir Mitchunit? Sa Dibulus?
0: Yes, ani ang bako ang civil service man baga talaga ng mga grade, salary grade araan, di ba? Salary grades na ipen mangyarari sa classification kang LGU, probinsya, iba man ang munisipyo.
1: Aro ka iyan ako yan, malilipot sa mayor sinon. Man nga ni ngaya kita class first class municipality, pero yut nga kitang first class municipality ta sadit ngayan sa tuyang income. Buda ang national tax sa location.
0: Allocation. Ang nangyari sa ito, gari, dakulaon so, naku, aninda, biglang windfall, eh. Dakulaon so, income. The
1: last,
0: from the unit last, ito, sa community college. So, it was, hindi siya distorted, yung naging, ano, kasi hindi naman yun mag- hindi naman nila magagamit.
1: Opo.
0: Trust lang siya, parang interest siya for the school.
1: Opo.
0: Gagamitin siya education eh. Ito ka mga estudyante supposedly, di ba?
1: Opo.
0: So, hindi mo naman siya magagamit at ibang mga posisyon outside
1: Opo.
0: The San Jose Community College.
1: Pero nagabi, Madam Congressman, na duman sa kasuguan na ito ng pagtasar na ngunyan, pag-abot sa pagskan mga local government unit, bako stable na magiging first municipality, limited an enrollment nila sa San Lens.
0: Yes, pwedeng mag-grade.
1: Oh, ma-downgrade.
0: Although, hindi naman annually nagkaka-key ano, key assessment.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Most probably magiging first class pa rin siya for the next how many first class in the Dugyot.
1: Sabi ni Mayor.
0: Pag nga ni sa kuya kasubago, sabi niya, nagkaigwa kami kay municipal development.
1: Mm-hmm.
0: Ang Samoyang Merkado, piuto na talaga, kay Pohan na ma-expand. Tapos may mga pigiisip siya na diba at pwedeng lugar na mas masturod ako la para na maka-expand kang negosyo at the same time din na makakoski sobrang trump.
1: Kasentro.
0: Siyempre, tama man talaga siya. Kaya lang ang mga naiisip niya, sabi niya sa ka itong munisipyo, sabi ko, Mayor, planuhan mong maray. Kaya bagay yung nagibuhon iya na center. Tapos kung government center siya, bakong kahampang niya mismo sa merka, diba? Oo, medyo oro-harayo man. Planuhan mong maray. Sabay yan sa mga priorities niya, ang iyang munisipyo. Kaya sabi niya, as is na munisipyo na nga na today, tama pa pwedeng isa. So, ano po, Sir Buen?
1: Opo.
0: So, sa mga sunod na sabi ko, sibo ka nga na ki-development plan.
1: Sa sentro kaya, tabi, Madam Congressman, ano, kan na yao na sa LCC, yao na sa OSAB. O, talagang wala, grabing tao palan. Maski ala sutsun sa sindro.
0: May mga portions sa malilipot na di pa napapahipo.
1: Opo, diba? Yan manangan.
0: O mga single, ito pa, one lane, pasiring, bada pa ba? O two lanes lang siya. Sa iba baga, mahihiling mo four lanes.
1: Pero dyan na karatulag, rin dyan sa Maysan po na. So, trabaho
0: yes,
1: para sa widening.
0: Yes. So, palagay ko na alerto naman sa mga residents. Iko talagang mga movement na mangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Okay?
1: Okay?
0: So, arag man sa party ka, naging party man kita kang mga kinigay yan. Okay. Sir Buen, isegue ta na ini.
1: Apo.
0: Development, kayo po hangkimaray na plano.
1: Iyo po. Opo.

0: walang tipa-plano. Kasi hindi ba pwedeng, hindi yan katulad ng plano sa papel, pag sa ilima pwede mong i-erase. Pag yaon na iyan dyan, difisilo na iyan.
1: Ay, difisil mag-edit.
0: Ah? O, araw ka ining nangyayari na medyo mapaksilika.
1: Yan yung paksilika, opo.
0: Oo. Very basic man sa nasusakputan dyan.
1: Opo.
0: Kami nga ni, kanagpuan kami, kampag sanitary landfill, grabe, so inagihan me. Na question sa tao, pagka mga eksperto, ang tamang lugar, na talaga, gabos man na lugar, maakonidad, somehow. Kaya place na tao, harayong para dahi masyadong afektado, so water level, kay puhan dahi maka-affect sa tubig, mong development, naarok ka yan. For a mega project, which would cover 1,600 hectares, okay? Opposed to, no, around 1.5 of, 3 gigawatts of electricity, imagine. Eh, di ba nagkakaigwa pa kita kay mga power
1: interruption,
0: power
1: opo.
0: Shortages, no? Big na gagamito niya, 30 liters, which is equivalent domestic consumption of around 1,000 households. So, nag-ibon na ba yan? May mga plano, maski plano man lamang. Kung iguaman, di pahiling. Ko kang nag-approach sa kuya after a day out, si Congressman Arise, nag-ibog sabi niya, Crisel, muya mo sabi niya na sabayan ako digdi. Require kita in aid of legislation, maksilika. Ano ang yaon sa agreement or contract? Ano ang mga pag-ibuta? Promesa ninda regarding employment, transfer of technology, sovereignty, sisi ang mga handle. Takulo na mga hapot. Kaya ako kang media, kumukontra ka ba o sumasang-ayon dito? Sabi ko, mahirap kumontra o sumang-ayon sa isang mong katanungan. Fair na kumontra ka at this point na hindi mo pa nabibigyan ng na magbigay linaw sila, di ba?
1: Opo.
0: Okay. Hindi naman pa pwede tayong hindi natin alam kung anong pinapasukan natin. Okay? Ang pinaka-pangapudan ni Digdi is let's inquire. Ito ay maglalagdaan na, magpipirmahan na sa...
1: Ber, opo.
0: Ano ibig sabihin? May mga napag-usapan na prior to November. Okay? And the public should know. Nagkaroon na ba ng tamang consultation? Ang statement ka mga displaced na farmers or indigenous peoples. Pero ang daming nagre-reklamo na pinapipirma na sila. Mga dokumento handing over their ancestral domain.
1: Oo, in fact, iguanak yung mga kuyan duman, yung mga road improvement sa lugar.
0: I see siya nagagasto ka in Pilipinas. Sa para mga, duman sa locators na international.
1: Sa mga arog na transaksyon, mga kasunduan, dahil pwede na ang arog nindo dyan sa Kongreso na nin authorities na maglaog ang Pilipinas sa arog kaya na national led na kuyan ma'am or kuyan proyekto?
0: Naglalaog sa ang Senado Treaty.
1: I see.
0: Sa Senado nga ni Senado, kasabay ang Congress. Pero may oversight functions. Na pwede niya i-oversee ang mga siring kaini. Even before the contracts, maghapot about the project. So, iyan ang invoke mingon yan.
1: In timely man, it's Resolution 1247, yes. House to conduct an inquiry legislation para gabos na mga filabot, masinsilyo taan paliwanag ano talaga ang yaon sila. Ang enot kayan talaga, so environment impact plus so epekto duman sa mga antes sa palibot kung ano ang plano kan go
0: kita nag-oppose development.
1: Opo.
0: Why should we oppose development, especially if it's going to create hundreds of jobs and thousands of jobs? Pero ang hapot nga ni yan mas sa export processing zones. Natatawang kita ki it will employment, pero ang nangyari ang mga employment na nandiyan pang pabrika. Kasi assembly line workers. So gusto ta syempre so mga haralang kauman na posisyon. We have engineers, we have mga chemists, we have additionals. You know, kaya lang ang problema, do we have enough? Kasi sabi ninda we need this much. Di nga nila pika sabi kung how many of each type of employment.
1: Basta ribo ang pigtataramduman eh. Ribo.
0: Ribo.
1: Tapos billion ang income.
0: So sa Indanggari,

0: talaga, pagiging Silicon Valley.
1: Opo.
0: No? Mm-hmm. O, magiging siya kasi Silicon Valley.
1: Pero, Madam Congressman, ininuta na kita kan Thailand. Nagkaigwa na sindakan Siam Silica, kahalintulad kan Fax Silica. Pero sindango niya, nagtitraining na. Just imagine, pig-reconocer ninda. 152 university verse na nag-specialize na ngunyan ni Conductor Technology. Number 950 researcher. 53 high-skilled engineers.
0: Oo. Oh, iyan ang pinagsasabi ko. Nasa yung sasapoy mo. Oh, dyan na sana, sa education. No? Mm-hmm. Ito pinag-emphasize din. Anong pinag-ibok kang CHED, but I can tear manpower for this kind of work?
1: Opo. Timely ining sa indong gigibuhon. Kumusta man si suporta kan ibang pag-iriban indo digde? Sa...
0: I'm quite sure masuporta sinda kung inquiry yan. Uh-huh. Kasi kung inquiry, hindi naman ibig sabihin you're opposed to it. Kasi kahit yung mga kasamahan ko, i-post.
1: Okay.
0: No? Ang gusto lang natin yung mga katanungan, handa ba tayo? Handa ba tayo sa environment? So let's zoom in on sa environment. Saan kukuha ng tubig?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba ito ma-affect yung mga farmers na nag-rely din sa ground, sa irrigation?
1: Mm-hmm.
0: Na, sa kuryente, hindi kaya maapektuhan ang kuryente natin? Ito ba ay kukuha ng kuryente galing sa solar? Ating move ngayon to move away fuels?
1: Mm-hmm.
0: Or tayo ba ay kukuha sa nuclear power plant na binubuhan? So, wala ko lang mga kahaputan. No?
1: Mm-hmm.
0: Tapos, so, pag-abot man sa wastewater, taaramtad ako, grabe ang waste. Kasi saan mapadum water kain eh. O, pag-abot sa pag-extract ka mineral, ako mismo duman sa 1,600 hectares, pero ipinas mo ako akang raw materials, ano ang mining laws na in place? Ang sa toy environment, mas nangyari nagmimina kita kang nickel and iba pang mga kaipuhan conductor industry.
1: Ang sarot sa mauman, maaraman talaga kung ano ang laoghan sa maabot na November. Who will actually run? Who will govern this Pax Silica? Yan ang pinakadakulang question. Laycan Pilipinas ang gagamiton o anong klaseng mga regulasyon ang mga nakabugtak dyan sa laugmahan na kontrata yata sa maabot ng November? At present, Madam, 25 na ang sa Pax Silica. Kita, pantrisi kita, and then may mga nagsurunod pa. Basta 25 nagabos na nasyon.
0: Ang, ma'am. Pero ang ibig sabihin, nagpirma sila doon sa kasuporta. Tayo, ang ating pong pagpasok ay sa atin gagawin.
1: Mm-hmm.
0: Kita ang magiging host.
1: Opo.
0: Mga nagpirirma, sinda ay napapwedeng may kumpanya sinda na ma-locate.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi ibig sabihin nagpirma sila dahil magiging host din sila.
1: Hindi po.
0: Uh-huh. Hindi. So, iba-iba ang kanilang papel sa pagpirma. Iba susuporta in terms of yung industries nila, pwedeng magiging sa Pilipinas, pero kita ang magiging host.
1: Opo, na mas magabat ang sa tuyang responsibility.
0: Yes.
1: Dakol kitang mga i-consider parameters para maski puro paano, talagang secures in caso man malawosin ita. Kiling ko, kung mananggad malawosin ni, ang importante lang, sigabos na mga kahaputan, masimbaganing positibo, lalong-lalo na itong displacement aita niya to, tabi, Madam Congressman.
0: Plano. Ano ang plano? Bako sa nasa original plan, pero may continue. Ano kung inya ang mangyari na gusto? Ano magiging plano? May mga batas pa may ipasar para ma-enforce itong naring protection para sa tuya, di ba? Maging sa liyan, environmental loss, or mining loss, di ba? Kasi siya, so, dapat involved. Mm-hmm. Ako ay kakamugiri sa mapabut, implementasyon may, o di, aming pagtugon.
1: Mm-hmm.
0: Importante.
1: Opo, na-file na po, House Resolution 7?
0: Na first reading nagkaripo.
1: I see. Kasi,
0: siya,
1: may pirang bulan na, pa, tangani na makapag- samusamo mananggad kan mga tunay na impormasyon para kang iyan tabi, Madam.
0: Yes. Ang sarap ang kahaputan, ang Pax Silica halis, mm-hmm. diba? Ang konsepto yan kang US. Pero may 15 US states na ang nagpirma para palan, kimoratorium.
1: Opo.
0: Abo na ninda i-expand ang operations for now. Tadakol talagang mga reklamo ang komunidad, manungod sa tubig, sa kuryente, manungod sa noise pollution.
1: Uh-huh.
0: No? So, nahihiling ta na ikaw talaga mga negative effects.

0: environment. Kaya kay Pohan, ayun, hindi tayo mag-react pag naandyan na.
1: Uh-huh.
0: Diba? Nakikita na natin eh, kung, ang New York City governor nagsabi up to a certain date. Nga ni kay Pohan ma-address ngo na sa mga communities.
1: Opo. Basta mga katindugon, ano, dahil kita nagkukunt. Ang gusto niya to na masabutan ng God and mga safety nets. As in, ay, ito nga ni sabi ni Madam Congressman na bakusan naman so tuwing apiringon. Bawal at digne. Parehas kan so ang kuyan military base.
2: Oho.
1: Kan so hali sinda. Kita baga ang nawali na sabi, Madam Congressman?
0: Kita nagrilimpia kang Ate Ininda. Kita si takulon kita mga nuclear
1: waste.
0: Kumba, di ba? May mga nangyari doon sa mga communities na may mga na nagkawala ng mga ano ito? Bomba. Di ba? Na affected talaga sa mga community. Garadan ng mga aki.
1: Mm-mm.
0: So, talagang importante po, Sir Boy, na pagkururunan.
1: Mm-hmm.
0: And masyadong nakakapagtaka na sa November na malaking project, sa November na ang pirmahan, hindi usapan.
1: Mm-hmm. Pero mas marita naunambitan kang presidente sa sunan niya. Kaya ito, kansunan niya, dati nang pigbabahanin mga informasyon ang social media, manong ka, tabi
0: oo,
1: man na.
0: Pero nanap-nahan talagang in-endorse niya na publicly.
1: Mm-hmm.
0: Nagdigdi naman so sa tuyang, I think so, Paxil, together with the ambassador of the Philippines, binisita na nila sa lugar, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Okay, na use news items regarding that visit.
1: Kapo sa Kongreso, dahil pwedeng magbisita sa lugar, Madam Congressman?
0: Sa hiling ko pa pwede. Pero, santi ba ko sa nasa lugar ang bisitahon, pero hilingon ko ano sa mga plano.
1: Oh, dapat diba? Ipresentar talaga.
0: Okay, ito ang magiging basihan eh, pag-implementar kang proyekto.
1: So,
0: sisay ang mga gasto ka ini. Ano ang magiging share kang host community, kang host so ano sa mga parameters kang
1: opo. So, although talagang data naman maiibitaran ang teknolohiya lalong-lalo na kay, pero sana dai man kita makalaog duman sa kararaw atrasan.
0: Iyo, totoo. As we speak about Paxil, going kita sa Oriental, the 3-day conference on just transition to renewable energy.
1: Last day ngon yan. Opo.
0: Ang sa tuya po na ining move na ini is to actually localize initiatives para ang move natin towards the transitioning to renewable energy like solar and wind, kailiba na sa development plans government units.
1: Mm-hmm. And anong madigdita pigriko ni Noel si pinuna ni Attorney Greg Slagman. Actually siya ang 2024 kan Renewable Energy Summit digdi sa Alba. Bukas duman sa oportunidad na pwede man pala ang probinsya kan Albay, Madam Congressman.
0: Actually, bantog ang probinsya kang Albay, bako sa nadigdi sa Pilipinas, kundi sa internya, na talagang seryoso, no? Seryoso sa pag-discuss kaini, no? Dwara pa man ang roadmaps, pero makapuon ti roadmap na kailiba na dyan sa roadmap o ginibo ni GovGrex kantor na investment map. Sisi ang ma-reinvest para sa just transitioning all energy.
1: Kaya daw kan probinsya ning Albay ang target na 2030 100% renewable na kita. Dahil kaya nun. Pero at least
0: kung ngayon 2027 na next year baka portions lang, baka simulan niya ata the off-grid areas, no? Dahil talagang wala namang kakompetensya doon eh. Wala namang hindi sila naaabot pa.
1: Mm-hmm.
0: No? Pwede muna na tutukan. Tapos yung mga kumpanyang medyo malalaki na pwede na si sarili nilang source of energy, di ba? Kasi meron silang sariling kapital. So, mga siring kayo yan. May isa ng interesting na ano, pero sa hiling ko, diba, at i-reserve tana sa number next week.
1: Mm-hmm.
0: So, manong ko duman sa progress. So, progress bills. Yan sa proposal ni Presidente sa SONA na ma-find mga tax

0: cut. Huh? May mga tax cuts measures siya. Number one, sa income tax, tinaas na yung $2,350, yun yung proposal. Inalis na yung corporate tax sa mga micro and enterprises. Yung isa pa, tataasan ng sin taxes sa tobacco, alcohol, and sweetened beverages.
1: Mm-hmm.
0: And mag-impose number three ng ton tax sa mga plastics, no? And sachets, caging, para ma-minimize ang pra natin.
1: Mm-hmm.
0: So, yan sa mga measures. Interesting kasi nag-present ang DOF and maganda yung presentation. Sarok kita sa mga nagsusuporta sa sweetened beverage.
1: Mm-hmm.
0: Sa Kuya Sanaduman Sir Buen na reaction, may mga daiman hinagiging exempt sugar beverage sa sweetened beverage tax.
1: Mm-hmm.
0: Po duman, popular sa kuya ng mga kuna paboritan coffee,
1: mm-hmm,
0: pero at fiyan sa sa shake, kaya yan, may tang asukar.
1: Kaya kung
0: nakakaubos ka kitulong kape na trial daw, that is more than required limit kang sugar intake, that 2,000 calorie food intake. Kisa, no?
1: Right.
0: Na grabe ang death, grabe ang pressure, grabe ang need. So, kusod, tangata ko, the in-in spend, digdi sa, example, sa 3-in-1 cost. Kasi bagsak ko, yari, OF, kasi sabi niya, yan yung kinukonsumo ng mahihirap.
1: Ng mga pobreng. Uh-huh.
0: Eh, sabi ko, kung yan nga ang kinukonsume nila, di, hindi magiging attractive pa na iyan ay patuloy na i-consume kasi hindi tataasan nga yung presyo niya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi he exempted siya doon sa pagtaas ng buwis.
1: Mm-hmm.
0: So okay lang pala yun na kinoconsume natin. Alam natin tayong mga mababatas, kayong mga expert na makakasama sa kanila yon.
1: Mm-hmm. So,
0: saro pa.
1: Ano ang
0: so,
1: final?
0: So nakatasabi ko, so fermented and milk and flavored milk products, they nilip sa suspension.
1: Mm-hmm.
0: Araw ka sa Milo, Ovaltine, mm-hmm, but it's mga flavor, mga Dutch meal, mga araw ka yan. Kasi ma'am, sabi niya yan ang ginagamit sa feeding program daw. Ay, sal. Pero sabi ko, very high ang obesity among our young children. No?
1: Mm-hmm.
0: So, I think dapat ma-reconcile tapos natin na masama.
1: Mm.
0: Well, naasa natin yung makita natin giging na ilikol ko ho. Mm. Ang sigang ginawa po talaga na yung pag, no, hindi siya. Pero bumaba. Yung pagpat. Kasi ang buwi, kisang bihin, hindi mo na si masyado na kailangay.
1: Uh-huh. Tagang mamamati.
0: Matakot tayo mo mama.
1: Eh, ang rinomar, ani, mas ipik na para sure, yes, lalo na kagan sa tuyong mentama.
0: Sir, nakuwento kami din. Excited ang mahiling sa budget sa Lunes.
1: Mm-hmm.
0: Nangunta, no, liwanta ko yung suan program funds.
1: Uh-huh.
0: So, exciting na naman ining Orolay na Friday. Okay, kasi na ako ma-report man sa ito kung ano na sa mga nangyayari sa Kongres. The submission of the National Expenditure Program.
1: Yes,
0: so,
1: po, madam.
0: Sir, 9:40 ako sa ANC.
1: Ah, ganyan.
0: Contact Silica.
1: Uh-huh.
0: Oo.
1: Sige.
0: Sinabi ko man talaga sa inda na ang sakuyang tutoksa na would be in okay man si Deduman.
1: Okay, sige po.
0: Okay. Sabi,
1: manggabos
0: thank
1: na ini. Gibod. Kani First District Congressel Bursilagman Sasaro na naman na produktibong inkwentro na Biyernes 7 na Gusto 2026. Thank you so much sa ito yung mga sponsors sa Dinner Bakery kay Madam Gina na The Inting Barber Shop Ate Beth Barsaga sa Malilipot Cockpit Kulisi yung Madam Girlie Benya sa Adam La. Thank you so much kay Mambing asing kay Lian Calmada sa Tabak Paint Center kay Madam Helen Merwenga. Thank you so much kay Councilor Riner Bursi. Tunay na amigo kagawad sa puso. Sa pangaral ni Manong Mani, enjoy the rest of the day. Be with your family always. Ako po, tindugon pa!
2: Radio News FM. Your news and music is One Radio News. One mission. One station. One Radio FM. Dita, tamang impormasyon at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugon na. Bicolan. One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect

0: ikaw kusang masira mo ng manok mo. Ang kamukha ito, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you mga bata. Enjoy ni Osang Fried Chicken. Pwerteng siram. Win!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only and can be addictive. No email responsible gaming at Pago or call Net Gambling Hotline at 0282489568.
2: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
3: Hindi kaya. O lang, agoy-agoy na.
2: Pero pag gusto, may para. Bahin lang kami ng bahin ng Paulet sa buong katawan.
3: Siya talagang nagpapahin sa akin ng Pau. Banding na namin yan eh.
2: Na kaming nagpapahin ng...
3: Itong anak kong pulis, gamit.
4: Kaya tayo pamangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Pau Linimet na may sikamong extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang narin at init sa katawan ko. Itong user din to eh.
5: As a pub.

Kada Biyernes, kita po nagdadarangugan hindi sa programang Serbisyo Asin Progreso na lokan-lokan na gobyerno kan syudad ng tunay na paggamon sa lindong kan lideray. Sagot kita alas 8. Sa mga gusto po na magpartisipar, arog po kay Jael Verano, muda kay Narin Cirilio. Nagpapaabot na po ng good morning. Pwedeng-pwede mang kamutabi na makisabayan. Chat lang, comment lang tabi, tababasa ko. Pwede man mag-text sa 0966-420-2491. 0966-420-2491. Taod-taod mga kakaibahan tatabi. Magkakasabay ta mga katindugon si Mayor A. John Sauler. Kaya kunigo kamuning kahaputan, pwedeng-pwede po yan ipaabot nindo tabi. Direktamente ano, sa programang ini. Tayan po makakaabot man sa alkalde. Si Sir Manny sa Technical Department. 7 na kitangunyan kan Agosto taon 2026. Isang magandang-magandang umaga din kay Ma'am Nelfa Bandi Salvachera. Ay ma'am, good morning.

Kumusta sa mahiguso na maestra? Diyan sa San Jose National High School, Kabayatabi, Ma'am Nelfa, ano po? Good morning. Sa magandang morning. Good morning. Pati sa mga estudyante ni Ma'am Nelfa. Dakulong ka mo dyan kimanunodan kay Ma'am, ano, Ma'am Nelfa Bandi Salvatier. Matibayon yan magturo sa Ingles, mga tuga, si Ma'am Nelfa Bandi

anunsyo sa programa, ano po, dyan sa nyan, Inihong Tabaco City Plaza. So, recruitment. So, Mayor's Cup, kan siyudad in Tabaco, nagtapos na din. I-update kita kan alkalde mga katindugon tabi. And syempre, programa kan siyudad na mapasatuyang mga kababayan. Good morning, Didikay Mahiguson. Nainutan si Huslaonon. Daog talaga kan Mahiguson, ano? Huslaonon, ano? Good morning sa imo, Mahiguson. Shout out, good morning daw sa mga young mommies ng TNWCS. Ano ang TNWCS na yung Tabaco? Northwest Central School o TWI National? TWI masakas. Or TWI. TWI North. Tabaco ngayon, sir. Tabaco Central School. Ma'am Arsenue Bueno, sabi sa mga young mommies. Kay Nena Palanas Bubis, maray na pag... Good morning, good morning, good morning. Napaagi kami subanggi dyan sa evacuation center sa Buang. Kunya na, eh, nihong ariglado na malinig na nakasarado kandado biyo, mga katindugon. Ano? Bawal na gayon ko ng laugan. Maricel Bilen, maray na pagka-morning.

Mayor eh, inyo po duman sa Metro Manila. Actually, nag-chat sa Kuya Suba, gobyahe da po siya. So, hala talatun ta na mag-landing and piglunada na kunya ni Mayor, aeroplano. And taod-taod makikipag or istorya kita sa saya. Takulang bagay kaya kung an alkalde kan syudad and sa tuya pong nakakalaman.

0: Sige lang, sige kita, Tabi Santos, kay Briagas, Adlao, John Paul. Pansin ko lang, Tio Doming, ang programa mo ng petrolyo, pag mataas presyo, halangkaw na gayo, pag rollback, abaa ka ng baba. Ang programa mo, pag ads, abaa ka ng dakol, pag ikanaan mataram, kahaliput ng maray. Bayay na nindo. Kamu daw talaga. An importante, nag-iribanan kita, Tabi, no? Briagas Adlao, sabi di ni kunya, ni May Guson, dapat, balansyado po yan. Balansyado po ang... Good morning, talaga. Ubuso nindoan ko niyan, ang bilog ng programa, tabalansyado man yan. Diretso lang kita ha, tatadod, maapod kita kay Mayor eh. Aron kay ni, ta habang naghahalat kita, oh, madali lang ha, ah, madali lang. Madali lang ta, buwasan ko naman ni Sir Rene. Matingga da kulon pa. Pabultada ha, katindugon Erlinda Bolaños, good morning Tabi. Kay Julio Second. Halat-halat pa man kita kay Mayor eh. Taday pa man akong ikataram digdi Tabi, isa sa imo, ano, mahiguson. Eyo, kaya habang naghahalat kita, ta maapod kita sa alkalde. Ining mga hanap buhay minigdi, ipakunyan ko nga sa indo. Taigwa pa digdi kitang dikit na pagiromdom. Di iton man sa ninitabi, iyo may gusto. Relax, relax lang ang puso, pakalmahasan ang puso. Mabultada, mga katindogon, Briagas Adlao, John Paul. Tama, alkalde Tabi, iyo po.
1: Dam, na parang hindi enough yung sabon mo. Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness. 5 days? Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi.

0: Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng cool, walang etos na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Marshall, Novo Supermart, Grocery.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa ko. Kaya simula ngayon ko siya sa abot ng aking makakaya. Boost ng power sales ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Brand, pag-ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paala, Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat sa anumang uri ng sakit.
4: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory check-up, confinement, pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kapsyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
5: Go sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na Osang. 75-8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob. Saba ang manok ni Nuggets. Manok ni Osang Chopa na. Avail branches ng manok.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine kung hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide at abonses sa Incapre Marketing na sa apply RRS, yes!
9: Magandang binipi ang bink ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe.
11: Best Cafe, Best Cafe Gold, 20 in Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, 12 pesos lang.
12: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom, magayunan palang digdi sa Tabac Dance Town, Lango City, Tabaco City, Mansan Lorenzo, Ansanakang Depo, Lingawan, Manama, Bay, Tabac Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Tour. Libre ang training para sa mga in-house. Ang Tabac Dance Studio, Bebes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in function pa. 200 pensions fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
13: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty, kung na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street. Igosin na mga facial treatment, laser hair removal, slimming services, manicure, lash, colors, and makeup, arm whitening, asin, rock, paglakunan pang iba, at clip kapod sa 0222 RL Beauty Branch. Beauty and wellness in one place.
14: Attends and seniors in your nakatay mag-enjoy na connect with your inner child and well. Kids say, aming games tulad na Oscar Tafe and Darts. Friend test. Meron well exercise and ice. Habang promo best drinks pa above. At an hour 30 hanggang July promo. Kids tagpuan sa 3rd Helsinki City. Open from Monday to 9 a.m. Wellness. Yeah. Your new home for health. Balance. Lady.
15: Bol na program serbisyo asin progreso natin po sa sender no ting tunay na pagpasa lindong kay mayor kita tabi may gusto na just relax enjoy the online in America ganon ay ganon tayin borare at grari kami mga pigel dangog nyo ay madbora ay bruta si Magbi red good morning ma'am tapro sam Jocelyn Bubs ansan sa samuy ma'am Jocelyn Bubi sa sendong pamilya ay go ngayon morning data Gloria Suspend hapot ko to pwede mag

0: sa All Cable TV. Mayad kami araw, limang cable digdi sa San Jose, malilipot na matserenak. Ino na mo na ka yung TV, tas na ini panya. Ano po, Madre Inda? Sumunta, file din sa sepatan mo, maing abogado. Bayad, putig babayadan mo, dahil state, o may karapan mo tabi, anak, Leto Bertes. Good morning. Ang i-reclam, and kung ano ang charge, sa imo kayan, ang abogado mo na. Nga nina magtulot yun, kung dahi tayan, kung dahi ninduin pagreklamuhon, ay buong kang kamo nagbabayad, aba, tala, kunya, mainan na, ano po? Iginuton ko ng Christians mga anday tama kontakta bi Sunisi ano maski si Senengani si Daod mga ipay si Sir si mo buen konseho ta grabe overwhelming sumpo ni kunyan po sa ginibong loka at pero inuton ang katindugon yung barangay asin lam para ka nagan sa inda puso ng may barangay populations na tabi sa Sir Division Ando Cristo Santo sabi sa Kristo. Siyan, top first. Preso kalaban to. Ang barangan. San Antonio, third round. Si Bantay. Sa 40 above division. And the minister Bob. 40 above. Abi barangay Fatima. So, ayan na yung ang kalaban. Second round. As in ang third round. San Juan. Sabi po kanal ka ko sa nang sa runner up. Sa lahat ng kiisa, kita ninyo ang tunay na ganang bayan. Taos puso and commissioner sa kanyang mahusay at pamamahala sa buhay. Maraming salamat din sa ating mga sponsor, suporta, naging gabay as ng ato. Ating ang asan sa ating sulit tayo sa susay and exhibition by sa Banuaw and ba may orip ng Alba Vision Game. Upon kan ka tingo na sumang kami sa abab. Yan ay wala naman ako. Pagay naman yan. Sa mga yan nakakapagpaano mapaman. Congrats sa gabos sa mga sa basketball ang pakawat ni Mayor Tiba Tabanco City na po. Congratulations. Under division, tabi sunag champion. Portion barangay fan champion. Congratulations, tabi sa Indo. Apin, good morning, tabi. Matalip ni Advance Happy Fiesta. Happy birthday da po sa saro niyang tinamaray. Si Dipo ni Happy, Happy Birthday. Tabi, mana, depositario. Edin, morning, tabi. Pinduman palandig din. Pa-shout, ay... Pa-shoutout kay Jose Boticario, tama habang nagdadaan bi tay Jose. Ano ang kapinan sa natabi si Ute? Mo sa pinakabe, pinakan mo rang. Buhay edad na. Dapat ang goal ta ng edad mo nga niyan. Halimbawa, us ka dapat year udun mo. Abo, hago pa. Nanta sa mandate na ang tempura niya. Yes, man sana. Saro man ini. Mga na, kuhan lang na ayun. Dahil sabing ko niya, pag-Biyernes, ang tirador sa Guerra Pines, ano kita, ikaan kita. Pero ang rugkain yung Biyernes sa pagkagabag-agreso. Ayaw na si Mayor eh, nakalapag mangyar ko niyan sa aeroplano, Linyana. Mayor, Marinaga tabi.
1: Hey, Marinaga.
0: Ayo po.
1: Parainan niyo po sa iyong programa.
0: Ayo. Minalapag. Mayor.
1: Itabi.
0: Inutun na decamp tabi, kansarong aldaw, pinasugo mo IDP sa tuya sa Tabaco City na mag-decamp na tabi. Hindi detalye, pabalon pa ta mga bakwit.
1: Eh po, order kan committee arare mo na imbitado mang kita sa CC Consider Revo Office na mag-decamp na po kaso mag-camier pero na sugma lang na agatabi. So, si Camier Fund Wasting hapon, na lang nga naman po.
0: Kayo po.
1: And manungod naman po sa ipapabalon ta, ilihon ta po kung ano talaga NSWDO, kay Jean Mayo. Kung ano, sa simple po, kung igwa pa ikata talaga, budget pa po kita.
0: Iyo
1: po ang itataw ta.
0: Mayor, iba ba mayor? Kasi may anuncial government. Iba, makanaglala na, matawananaan po ito, sir,
1: kung mayroon din siya, palagay ko tabi, et, iba man po yan, ang itao.
0: Baka nung magpaparalaom, sabi ngayon, may pabit-bit ngayon, tapos dahil, so para
1: ito ako tabi din ako ano wala sa plano na sa plano
0: yeah okay kinakripasin ng paabutan ano kung halimbaro pa ano
1: yes po tabi yes po
0: siguro po okay so dapat malinig yun evacuation center ta igubaga kita din
1: kaya lang yung tatrasunay ta personal yun ang yung ang kanaklang mga ginamit ang evacuation center mit ki mga iskilaan na ginibong evacuation center hindi ganito po yan ta sa paso laling marirok na yun talaga yan na ginibo. Hindi po sa Lantoson, pero sa buwan din sa yung upagat naman lang sa permanent na resettle.
0: Iyo po. Humabi, confestos kang LGU po na iapik sa may paon.
1: Tabi, hindi ako
0: data.
1: Data. Ah. Ilang po tabi ng number one sa mga ginimporari na mga kusina, tar, na nagtoomang pero mga dekolang mga trade o sa rumbunan mo po dumasalawa.

0: man, kan mga ibladyo na nagtatrabang.
1: Iyo po.
0: Sa pagkauntabi, eh, sa talaga na sa PWD.
1: Ayun.
0: Pasi mamaga po sa ni ano ni presidente.
1: Ayun po.
0: Yan po ang hindi po nagpabaya at lalo na DSWD na ito sa Rosimano na kakagawa.
1: Ayun po. So, cast assistance man po na ako nasasatabi, mayor ka ito.
0: Opo, opo, ayun po, ayun po. Ayun po. Tama, sorry. Ayun po. Isang bulan lang kami ito, eh. Sa una ko, time is
1: resistance. So, ang estado kan permission ninda?
0: Permanent relocation man lang mga po, tabi.
1: Sa mga...
0: Nag-message si Kapli, nga ni Kap. Sugma. May seminar mga po sa Pinata. Nag-reglam mga tabi, eh.
1: Iyo po.
0: Purari dyan po sa Mahiraya, Manawa. Siguro baka sa Monday, pag-uro na yung tamuya na po ng dumana. Lutang ko man, na talagang mainit.
1: Iyo
0: lalo na kung talagang mainit man ang temporary tagis. Pero siyempre nga, sinabi ko, baka mag-desisyon kita na pwedeng pa. Sa Deco na rin, nag-decide na pero, nag-decide so... principal as ibalik na naman sa mga ulo.
1: Iyo po.
0: Sa inyo po mga estudyante.
1: Iyo, oo. Tapos siyempre, man pa yan nagigibuhonin, no?
0: Yes, so,
1: buda alangani naman, Biyernes na ngunyo. Hopefully, baka Monday, baka pwede na tabi, Mayor. Sa pagbalistoryahan na tabi.
0: Pagbalistoryahan, tabi
1: na yan. Iyo po, tabi, Mayor. Mayor, idagdag ko, no? So, local recruit Gio Tabaco, maki-update kami mga ito.
0: Nagkaiga po ng 2026, yung pinapunta po na trabaho agad.
1: Mm.
0: Sa konsen po, tabi, nadakul po ng mga kumpanya. 4, 5, 6, 7, 8, mga 13 na company ang nag-ring sa ginibot ang
1: participate ayun po.
0: Opo. Mananasyonal na sini po na Philippine Army. And pasalamatan ko Department of Labor nasa panginginot po ni Department of Provincial Head Marilyn Lozaria Ma'am Mary Ann ang employment po Calpera Bay. Na konsen po tabi nagkaigaw kita registration na 1,120 to
1: okay.
0: Na 1,120 nag-participate nasa 7 na
1: nakulon mangiraray
0: tapos na hire on the spot ano hire on mag training yung mabuo sa Honda yung Honda ay daluyo na talaga pero may si job sir
1: okay
0: pero may kita may bigyo pa na tapos 73 ang na hire tulos on the spot ano po oo ini mo niya 87 23 kaya 283 ang na hire na out talaga naman sa itong ginibong job
1: nakulon ano
0: and Iguaman tabi na si Iguaman na ano si Danat na minisit sa Kuya Ging. Kaya pasalamat po po kayo kaya matibay po ng mga personal na sinalalain ang mga personal po na iba pa
1: ng
0: peso office na talagang mga matitibay ng mga igu na nagtrabaho na pong trabaho dyan po nasa peso na ano na nagkaigwa po kiyan ini po na serve Igo po na 25 na hire on the spot.
1: Okay.
0: Po na deploy yun sa Jarin Mag-Inasal Tabaco.
1: Ayun.
0: Na hire. So, LCC Oriental, distribution. Magkakagawa po pang tabi ng may interview ko. Okay? Yung detalye na, kaya pasalamat po kayo sa mga privado na permipar sa tuya pong tiyan na aloy ng PSO office. Na pagayon na nangyayaring minsan ibang kumpanya tabi pag training minsan after 6 months 3 minsan nagiging regular din ng on-zone sa Laguna mga tabi na Ed.
1: Iyo po.
0: Sa Laguna.
1: Okay, ano?
0: Salamat ng kumapalang tabi din yung international
1: okay.
0: Na nagkaigwa sila kay pre-printing na pre-photocopy document na premiero nagtawa man sila parang 500 work tabi Ed. Kaya pasaligin sa mga kumapalang Ed. Sa tuyagar kang kaswapon lang ginibo po ayos. Sa class.
1: Ang bagay ano kunyan mabawasan ang employed employment rate sa mga araw ka na activity tabi.
0: And ini pa lang tabi din oh butong maraman ka ng ano para ilang po tabi digdi.
1: Okay.
0: Big Pantlos bilog na albay po kay intra digital.
1: Participate din.
0: Iyo yung ginibo ta.
1: Iyo.
0: Ako sa labog taga tabako. Dahil taga tabako. Yaw sa nakakal po.
1: Ang tabako man gira rin na napagsir. Siyempre,
0: tayo na sa lugar talaga.
1: Ano importante nagkakait kang tabako at naarog ka ng mga opportunity sa Gabon po.
0: Pero yung walang muyak ang mga kumpanya.
1: Ayun po, tabi mo.
0: Dahil lang, kung tabako lang, siguro baka kulang man. Kaya pigopin tayo sa lima, press district. Kasi ang aranta kayo ni, gibo ta kayo ni, bilong na albay tabi.
1: Ayun. Mayor Ray, kan mga nagtalikod na aldaw na interview may digdi sa mga taga CBMS baga. So CBMS, pagtawning ayuda, nahapot ko duman, subaga doon nagpotiklaon update kito. Kasi kan ma-interview may digdi sa CBMS, ang sabi ninda, nasa cross-matching pasinda kan mga pangaral. Opo.
0: Iyo po, ano kayong sabi na, no? Nasa proseso na kita kang procurement.
1: Ayun, okay.
0: Sabi, ma-opinion niya ito mga, ano, fair na presyo. And ang pigbabasihan na tabi kanita, ba't totoo yan, Ed, na pigbabasihan na talaga po kaya CBMS.
1: Iyo po.
0: Iyo. And, baka next week tabi, Ed, mapalusok impormasyon.
1: Iyo tabi.
0: Kung, sabi, ang pigibo mo tabi, Ed.
1: Yeah.
0: Ang pigibo mo, interdok pala. Ang pigibo tabi,

0: Pagpigil mo tatabi. So, gabos na may mga beneficiary sa national agency na nagkatrawanan na, pigideta ta lamang po pigil, ano na matawanan.
1: Ayun, dahil na, para dahil madubli? Oo.
0: Opo.
1: Para dahil madubli?
0: Sa natawanan na, mm-hmm. Sa natawanan na kang probinsya, dahil naman po pwedeng matawanan.
1: Ayun. So, kaya nagkakaiguan ng cross-matching. Ayun po, Mayor.
0: Opo, opo, opo. Kaya, sa inyong kutapit, iguana, may preparado na kami lista.
1: Ayun po.
0: Na nasa 1,000 plus.
1: Nakulon man. Household, any mayor, ano?
0: No. 9,000 plus.
1: Household?
0: Ginibo. Opo, Ginibo okay. Control Physics dahil apat na beses mo tatawanan.
1: Ay, ayun.
0: Ang lista tabi kayo ni Ed, bulan-bulan, September, okay. October, November.
1: Punso. Then magpaparaha dito, huslaon na han, tapig, kumbaga sa ano, kung si Pighimasian, tanganin matawanan, so nagkatarawan na nalit sa probinsya.
0: Yes po, ayun po. Yes po
1: tabi. Kaya din magparaha.
0: Sigurado ako, sigurado ako, Ed, na ito ang pwede matawanan ka, boss.
1: Ayun po, oo.
0: Asahan ta na?
1: Oo.
0: Asahan mo na, pigasahan mo na, na may mga magkamuya na mga
1: reklamo.
0: Pabot na natalisin na natawanan. Sabi ta nga ni, base po sa record din ko sa CBMS,
1: kung sinda po,
0: maray, itama na interview sa CBMS, sigurado patatawanan ta. So talagang dapat patawanan.
1: Kaya
0: po, maruron mi.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung maruron ta kan mga department head na imbulo ta. Mas maray na ini na
1: klaro.
0: Ang pigiling ta, record.
1: Ayun, tabi.
0: Yeah, pigiling sa record.
1: Ayo.
0: Yan lang po masabi ko diyan tabi.
1: Okay, basta sa record kan CBMS ang pinagrestoryahan ta, dahil kay endorsement, yes, mayor, hali sa kapitan or kung kaysay pamantabi mayor.
0: Ay, depong hali sa mga politiko ini, dahil sa kapitan record po ini kan. Yes. Base sa interview.
1: Ayo po, tabi. Okay. Yor, bago kita kapusunin oras basketball. Si. So ikaduwa mong kunyan kan basketball Mayor Reynas Cup basketball nagtapos sa tabi mayor. May nag-comment di kung baka da sa mga masunod tabing taon magkaigwa naman kay venue kan basketballan sa Tabaco City. Ano ang komento mo kay ni?
0: Venue
1: daan na magayunon para da sa pabasketballan.
0: Nagplano na po kita kaya. Ayan. Ko po gigibuan niya ang covered court dumasalo niya sa T-Building sa highway.
1: Ayan.
0: Na pagpatungusuman ko sa'yo.
1: Oho. So posibleng duman.
0: Pero mas magayunon mang giraray basta marayang panahon sa plaza kita.
1: Ayo. Oho.
0: Diba? Mas magayunon mang giraray
1: open sa court. Court.
0: Open court. Kaya rin, de magkitain pwede mag-ibuki atop dyan eh. Bawal man eh.
1: Oho.
0: Bawal man. Pero tabi eh, no? Bako sa ngunyan po ng October, ingawa ko na magkagawa mag-ilari kay sports, imports. Bako po na, ano sila, basketball.
1: Oho.
0: Sasabayan ka, sasabayan to tabi kay Bapang Sports.
1: Oh no.
0: Aba.
1: Okay. Champion kan so, kunyan, na Division Santo Cristo.
0: Santo Cristo, 40 up. Ano yan? Fatima.
1: Yugon mo ini. Ano ni ano yor? May mga kunyan man ini? May
0: iko po sa champion na 17 under 50,000.
1: Yugon mo.
0: Sa 40 up 30,000.
1: Yugon mo yan tabi.
0: Ako tabi.
1: Sige po. Sige po.
0: Salamatan ko mas si Alias bilang commissioner kang pakawat nini.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga table official and mga referee. And then siyempre so sa pisina kami yun na si Herimua. Manungod po kang gabo sa mga certificate, gabo sa sinamang politarabang.
1: Mm-hmm.
0: Inutrong ko sa mga referee na iba-ibang grupong referee sa Satuya Pong Ciudad, sa Tabaco. And may mga sponsor man yata nakuha ang Satuya personnel sa mayor's office. Kaya salamat po sa gabo.
1: Bago kita karabang. Mayor, bago kita magsiriblaga, may naghahapot tigdi kung ano da po ang tuyo mo dyan sa may yugon mo yan.
0: Siyempre, tingin ko matang na kulkitan mga kaurong digdiet tabi para,
1: mm-hmm.
0: para sa mga tabang na pwede itang makuha.
1: Ayan.
0: Hindi po para may darata sa tabako.
1: Nagtatrabaho ang alkalde para sa ikakarhay kanlambang tabakin nyo tabi. Kaya niya onduman sa Metro Manila tayo ang appointment tabi. Ayo, sa tanindo. Iyo man sa Nayor kung may minsay ka sa mga parantabay tatabi.
0: Salamat po sa
1: gabos. Okay, sige. Mayor Ray, mga nasa Metro Manila, ringan ita, kita nindikit na oras. Iway naman ko na ako namang paara. Ngani na makakunyan pa, nindikit na lawan sa masulod ng mga programa. Bahala na kayo ni si Sir Manny. Sa pangaram po ni May. Di po sa progreso, masunod po tabi itulos ang programang iniantoto ni Sir Glenn. Salamat po, kasero parago sa pagantabay. Ed Bordeos po tabi, asay ng program home. Ang tabi na lason, sa isa ko na lasdo, programang ikaasin ang sanggunian. Ansa kong angoy sa mikropono, bilang pagsaludo sa sa inyo. Di po sa 1.3 News FM.
2: You're listening to One Radio News. Tindog sa buong Bicolandia.
3: This is brought to you by Casino Plus. Casino Plus with a...
4: Ngayong gusto, magaganap ang Ligtas Tigdas Missiles Rubella Supplemental Immunization Active. Nahanap, edad ng 59 gulang o wala ang gulang.

Tapos ini ang totoo. The 1.FM. Come on, anong pong alaranin? Kabos ato ng resyang mga parantama ay dilipsit tabak. Pagtras didig na istuyang planet sa haris na abot pa kansamuyang mga gang niya to dyan sa isla. Kag morning. Mga umira, hay po. Siyempre, mga nag-asugma tab facive. Share na sa katong Mars ni as sa mga sa tuyang pagbangap. Harasansegi, kami po naglalaom na ang kahon sa AF Gas Friday. Sanghere, mana niya talud. Web natugang yaraon sa sagot ay hay na po. Takon min si kunyan, mga min mga kuya. Tap sa tuyang pasanaan pahir, may kusog sanan kung mga resi tukto na mamahalong sang